0: yan ninyo, Gipon? Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao. Davao City, M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: XFM.
0: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric,

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: X FM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting.

0: Rex FM.
1: Kak Larek sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nabitik ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya, matamag-anahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa

0: grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asya ang gisulayan, nagdo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus

0: FM
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way.
0: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Ang Tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
15: XFM.
9: XFM.
1: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Battle Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: pagpala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng atin pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahalid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret of solution sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algy Bakla. Doc Algy, welcome sa atin pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa Kamay Nila, ano, sa Metro and Mega Manila, na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa ating pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, mga katropa. Ha. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamaselan ang inyong pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Ayan. At kung hindi po kayo kamaselan ang inyong mga katanungan, eh lagyan nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin para po makasigurado na inyong pong iinumin o gagamitin ang mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search nyo lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman, kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount, ano? And syempre, kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawang mga seminar. Actually, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch. So hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa ka sa lukuyan, nag-start na yung kanilang seminar. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natural therapy o magpa-hilot, tagpungan. Hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Southon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko, yung Southon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Southon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit, ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy. No? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalin tulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Ah, Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba katalamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gano'n siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern. O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito. No? At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm. mga bulate. Pasintabi sa mga kumakain. Ano? Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan ito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun eh. Na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, pero yun pala posibleng may parasitic infection yung mga intestinal worms. So yun po yun, ano. At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, ano, because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa eh.
0: Oo nga.
1: Oo, tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema at hindi maayos na hygiene. Oh, kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba yung mga ano, mga kinilaw-kilaw. Oh, may mga gano'n. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. Ano? At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yun yung mga problema, no, na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya madamage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Ano, yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi na-detect?
0: Grabe.
1: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag na parasite yan eh. Kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Oo, kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
0: Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
1: Totoo yan.
0: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nitong mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa atin pong pangangatawan?
1: Oh, kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So, pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mm-hmm. Sa mga balite, no. So, ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, kundi parang ano, symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa. O, yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So, ito mga protozoa na to, pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto, o katulad ng lamok na infected nitong malaria, no, o plasmodium. So, yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
0: Malaria, oo.
1: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas ng Palawan.
0: May matinding malaria
1: Palawan
0: dyan na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
1: Oo, talagang minig-minig ka.
0: Impact.
1: Oo. Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. So, yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate. Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig nyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka-nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
0: Oo nga.
1: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi pa natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasites na nabubuhay sa katawan natin, sa mga hayop naman yung mga ano tawag dito, yung garapata,
0: mga pulgas.
1: Pulgas na pwedeng makaapekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So ito yung nagko-cause ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
0: Ano doc yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
1: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan. Ano. So pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine, punong-puno na ng mga ano, parasites. Ng bulate, ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo, lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, no? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat nang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. May mga ganun eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
0: nakikihati
1: yan sa katawan natin ng mga
0: kung mas marami yun, mas marami pa sila doc.
1: Ako, yes, oo.
0: Sa halip na mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
1: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito epidemic, ano? Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, sinabi ko na kanina na ito nakakamatay ito kapag hindi natin ito naagapan. Ano? Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria. Ano? So itong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection eh. Since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman ay pwedeng ma-prevent natin.
0: Oh. Eh paano doc, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi kaya yung iba, karamihan ang alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, eh dun ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba doc yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
1: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi na dinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na exposed. Mm. Kasi pag na-contaminate yung ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-hospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration, oh, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, oh, especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, ay eh, posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
0: Mm-hmm.
1: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
0: Mm-hmm.
1: Ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh, parang hindi ko kayang kumain ng may dugo-dugo pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
0: Oo.
1: Eh, pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda, kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
0: Mm.
1: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite diyan habang buhay pa sila. No? So, tingnan nyo mabuti yun kung kakain kayo ng mga, ano, mga tawag doon, sashimi ba yun? O, sa Japan kasi ano number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no? Pero kung titingnan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O kaya nga mostly sa Japan parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh, kung di ako nagkakamali, no? So yun po yun. So ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
0: malinis.
1: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
0: Yun nga, oo.
1: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So yun, yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm,
0: yeah, no.
1: Kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yon kung saan-saan nagtatapo ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
0: No,
1: yun, kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil.
0: Mm-hmm.
1: At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may hindi infestation.
0: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
1: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat, yeah, o doon ka sa may gubat, doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
0: Tama.
1: Oh, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Depende po sa kung saang lupa yun, mga katropa. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
0: Mm-hmm.
1: Kung meron tayong alagang mga pets, yeah, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite.
0: Mm-hmm.
1: Based on study, ha? Baka magkali kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung kayo in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful. Pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo. At sila din, linisan natin mabuti.
0: Oh, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
1: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung ano, yung glass ng slide, tapos sinilip, ang dami nilang parasite. Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayong mag-pet, pero be careful sa how you handle your pets, especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga mga ano, mga insekto, mm-hmm. o especially yung mga lamok, o kinakailangan talaga proteksyon na natin ating katawan kasi hindi lang kasi malaria ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alam mo, sa Pilipinas ka lang, mm-hmm. sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo. Eh, posibleng tamaan ka. Kaya, di ba, may mga traveler's diarrhea, merong mga pagpumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila, may sakit na sila. Yan. Especially sa mga tropical countries. Ayan, ang common na mga nagiging problema. Lalo yung mga foreigner na sanay sila sa may, ano, four seasons.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oh. So, halos karamihan naman ng mga parasite mga katropa ay kumbaga madali silang ano yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka meron ding solusyon. Yan, kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to eh nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
0: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
1: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, para mga alien. Ano?
0: Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano, eh, mga good good bacterias na pang control, yes, dito sa mga parasites na ito, ano. Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
1: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods. Hindi naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga... Siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, kailangan naman magpalugi ka. May mga ilan na nire-recycle nila yon. Ilang bisas nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganon, careful lang talaga tayo. Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na ano, ha? Estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga sweet foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
0: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta na karamdaman once natamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nag-nais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. At kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasala ang inyong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil. Senton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisikmura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Secret of Health.
0: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Yan. Paano, Dok, malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
1: Especially mga bulate, no?
0: Yan.
1: Actually, may mga ano, may mga signs, ano, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin. Parang taong nga nila ng chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi may paliwanag yung pagpayat. Diba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero iba, nagkakaroon ng hindi may paliwanag ng pagpayat. And pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan. Pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave
0: parang
1: mo yun.
0: Parang uudyokan ka ngayon.
1: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
0: Yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
1: Literal na talagang alaga yon. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din yung anemia, yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. Ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag... iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi, may...
0: Alam mo, may ngumunguya ng
1: may nakatabi akong ganyan sa isang, ano, sa isang conference. Eh, siyempre, mga lalaki, sama-sama sila sa isang barracks, ano? Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag. Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin doon. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung pag laging nangangati ang inyong anus, yung puwet.
0: Bumbong.
1: Oo, buti kong kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, eh malamang mga pinworms, yung mga worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms
0: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
1: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayong mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet, ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang takot-takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan, pati yung mga ibang mikrobyo. No? Yung ginagawa natin to sa halimbawa may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ika-crush mo yung garlic, parang gagawin mong paste tapos gagawin mong soup. at yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami nagsasabi na napakagandang ginawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh mayroong antiparasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1-2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong antiparasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganoon din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially, kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba? Nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research yun yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is antiparasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila noon, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede ka mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
0: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
1: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkapan Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya, na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
0: Yun. So mga katropa nyo, mga kabayan din dyan ha. Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: So, and since yung premium D3, merong moringa
1: seed oil
0: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites ha, sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte
1: ng katawan. Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time, and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Oh, kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh, mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapagtanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman, yun pala marami lang tayong contamination.

0: Maraming maraming salamat ako sa mga information ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa ating pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa. The secret of health. Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa ating pong topic na ating pong pinag-uusapan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Mabalik po tayo dito sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santong Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santong Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santong Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Soft Gel. Premium D3. Pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santong Gold Coffee Mix.
7: Good morning po. Ano pong pala natin?
8: Jermaida po.
7: Pag pumunta po yung...

Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng premium D3 softgel capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang premium D3 softgel ay nagtataglay po ito ng vitamin D3, yung tinatawag na cholecalciferol. Ayan. At VCO, Doc. Itong napakahalaga, ano, na mga

0: mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extract. Ito yung nakapa-unique sa premium D3 natin. Mm-hmm. Doc, no? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto, na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh. Puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm-hmm. Ano? Pero itong premium D3 natin, ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din niya siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki, ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at benepisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kababayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kababayan na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan, ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pa ang mga fats, blood fats, ano, sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng premium D3. Ha? Kasabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, yung mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Dok, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan, yung Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kasi hindi lang isa yun eh, na sustansya. Katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang soft gel capsule. Mm-hmm. So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di man, ang unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yan. Yan sa mga kababayan natin, ha, na meron pong itong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin. Ha? Huwag kalimutan, Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Dok, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring makadulot ng problema sa inyo pong mga mata, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng Visionex Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha. At Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Visionex Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Dok, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Dok, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig kasi mm-hmm. pag may mga tao na pag nagigising sa gabi talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuho kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos ang pinaka the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos yung deep breathing exercise.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang anong ritual yan? Pero mm-hmm. actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antoki na kayo.
1: Antoki na kayo. So, yun po yung mga prepare. Kasi yung mga ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes.
0: Mm-hmm.
1: Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali silang makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. Ano? Pagka nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. Mm-hmm. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, mm-hmm. yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial uh-huh. muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone kasi mm-hmm. minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Tutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Mm-hmm. Pagpunta nyo sa bed ninyo, as if parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. At ito, may nagpakabalang katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tubo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever tapos may mga
0: blisters
1: na tumutubo. Blisters? Unusual infection yun. Talaga yun. No, infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag-start sa lagnat eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So, hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. Mm-hmm. So, ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better.
0: Mm-hmm.
1: Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative. Ano? And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi mm-hmm. minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, mm-hmm. kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No?
0: Mm-hmm.
1: So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagkain niya, dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: Tsaka bakit ko sinabing kailangan ipa-check? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications.
0: Mm-hmm.
1: Minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. Kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano? Para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm. Ano daw, may nagpapalo pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Doc.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman. Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya. Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig.
1: Limitado na. Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney. Na kahit pa anong kainin mo minsan ay nagko-complicate. Pero kung gusto niyo i-try po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom na any kind of liquid kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila kahit minsan. Na tubig eh.
0: Oo.
1: Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan pero minsan limitado din lang. Kaya kumbaga i-try niyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami. O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoksin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwedeng isang bagay na okay sa inyo, hindi okay. O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na i-try. Kasi wala naman akong nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No? Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. No? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo po mga kidneys. Ha? Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water. Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila eh. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig. Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. So, that's the problem. Kaya, yun po yung ano ko ha. Marami mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila. Pero i-try po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po yung nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, Ana?
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana oras mga katropa, alas 12:08.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Thank God it's Sunday. Salamat Lord. Dain na pod nga tak na og edisyon sa tong programang Central Weekend ding adlaw nga Domingo pet sa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2029. And thank God that tungod kay bisan pa man sa mga technical difficulties din hi mga katropa. Tayo ay nakasugakod pa rin. Bitaw mga katropa, kutob ta ala una karong hapon na ako ang magtimon sa tong programa katropang Andy Causon. And of course, para mas painiton pa ang ato ang mga hisgotanan karong hapon na mga katropa, panggitikon pud mo sa iyang mga jokes. Usahay habay, usahay pud walay. Dito mga katropa, let's welcome ang akong sparring partner, walay lain ang small but terrible din sa XFM Davao.
1: Eto na, eto na, eto na.
0: Yes, katropang Mars, are you gikulbaan or why? Are you na lipo?
2: Why should I be nervous, sister?
0: Huh? It's because the sabay-sapaw of the everything, yes. The hadlong.
2: Yes, it's natural. Well, anyways, katropang Andy, very alive ang ato ang Sunday, mga yes. Katropa. No? Kaya, I don't know, nakapasingot po ba kaning weekend, katropang Andy?
0: Kung singot lang ang hisgutan, oh. Katropang Marv, perting singutag yun sa mga Dabawenyo. Labi na karon mga katropa ha, mm-hmm. Sa nagbiyahe ta sa ato ang kuan, tig-tig-dig-tig-dig.
2: Laka! Mao ba di ay?
0: Yes!
2: Uy! Ang siya man na?
0: Nagsakay ako ng kabayo, pasaka sa shrine.
2: Wow!
0: Imagine ha, nagsakay ko kabayo sa temperatura ng 31 degrees Celsius, pasaka din sa shrine. Perting! Nakita. So sa yes. Mga katropa dira no stop ako no.
2: Number dayo number 45. Katropa ani 45.
0: Katropang Marks basta ugma pata mahuman.
2: Sige.
0: ABC, basta muna to siya. Kung kinsa makang nang hisgot sa akoa, unta na ka sa maayong kahimta.
2: Liso lang yung nagkabayo ang hisgotan, katropa nga, Andy.
0: At naway, nahilo na ang iyong kala. Bitaw, katropa, mm-hmm. Init kayo ang panahon sa gawas, no? Sa mga mugawas din ha, kay para mag-bonding sa pamilya.
2: Yes.
0: Musimba, tungod kay today is church day and family day, mga katropa. Ayaw kalimuta sa pagdala o payong, mm-hmm. Bakaha, kalo, mga katropa. And pag-inom o tubig yun para dilita ma-dehydrate. And of course, okay. Paliguno na to atong immune system kay panahon na po sa ting sipon, ting ubo, ting kalintura mga katropa. Inom na sa Xanthon Vitamin C.
2: Yan, of course mga katropa, kay ang Xanthon Vitamin C o sa kinika alkaline vitamin C. Nga na kong ikatabang alang sa pagpaligon sa atong immune system. Nindot mong guning ligon ang immune system katropang mm-hmm. Andy kay kanamanggong ato ang panglawas mga katropa na ana siya mismo'y natural no, nga mga process, pamaagi, paunsa nga makasukol ni ini mga germs, viruses nga musulod sa ato ang panglawas. So ang Xanthon Vitamin C gituyo kini ugama sa Yes to Health Incorporated alang ni ini nga katuyuan sa pagpaligon sa ato ang immune system.
0: Plus non-acidic sa mga katropa, yes. So sa mga katropa nato diyan nga mga ulcer mm-hmm. Or ay kaning acid reflux.
2: Correct.
0: Ayaw mo kabala ka mga katropa kay dili siya makapahapdo sa inyong kutukuto no. Mm. Ang ato ang Xanthon Vitamin C mapalit ni siya sa mga butika nationwide,
2: yes.
0: Ingon man sa mga Yes to Health clinics o baka dinhi sa atong sibyahan sa XFM 89.1 sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Medina, Davao City.
2: And of course, one click away lamang sa Shopee o Lazada, mga katropa. Hala sa mga naga-online din na. Scroll ka mo, mga katropa. Xiaomi o Lazada. I-type na din na ang Xanthon Plus Gold. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aron ka mo maka-order o di na ka mo makapoy pa o biyahe-biyahe.
0: Ayan, and shout out po no, sa itong tulo. O
2: yes.
0: 3,000 ka mga viewers.
2: Grabe no, agahan na. Uy, palakpakan na ito na.
0: Yes. Sagang salamat katropa ha, sa inyong paglantaw sa ito ang Facebook Live. And of course, mm-hmm. Pwede ninyo nga i-share ang ato ang video karon. Pag-comment mo din ha o pag-react mo mga katropa kay na anay equivalent no nga usa ka raffle entry alang sa atong pa-staycation.
2: Wow.
0: Asa gani katropang Mars?
2: Of course, wala well, mga katropa kung gusto ninyo relaxing kaayo nga resort. Kanabi ta makalanghap jud mo og tinud anay nga preskong hangin. Oh. No? Dili mo magtanto sa perti na lang gipanuhot niyo mga ka-workmates, mga katropa. So, diri ka na mga igala sa Barangay Dato sa Lumay, ang New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan mga katropa ha, once again, pag-comment na mo din ha, uga pag-share sa itong video kay mm-hmm. Para maapil mo sa listahan sa ato ang par-raffle dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Alas na to, 12:15 na mga katropa, kung naamoy mga mensahe, greetings sa baka, komento sa itong mga hiskutanan karong utuha, isend lang na kay we are more than willing no para basaho na mga katropa o gato ng timbawaso ng inyo mga mensahe, pinagi sa itong text line 0969 333 0917. Usbo na ko 0969 tulog ka 30537. Ayan mga katropa, oras na to 12:16 na atong aginuran katropang Marbs. Ayan. Ang detalye sa atong sentro sa balita.
3: Sentro sa balita.
0: Of course, ang atong sentro sa balita, mga katropa, hatod ka na kaninyo sa Premium D3. Usa kini ka soft gel capsule na gawa sa vitamin D3, mga katropa, na apagyunin siya moringa seed oil extract o virgin coconut oil nga makatabang, no? Aron nga makabaton kita o himsog nga panlawas. Una sa detalya sa atuang sentro sa balita, super typhoon posibleng musulod sa nasod ning sa Manaha. Oy, karon adlaw mga katropa, gipahibalo sa pag-asa nga ang dakong bahin sa nasod makasinati kita og maayo nga dagan sa panahon karong adlong Domingo. That's July 5, 2026 mga katropa, pero lauman gihapon daw ang katagatang pag-ulan ingon man na pagpanalugdog og pagpangilata ug posible kini nga hatod, no, sa easterlies ingon man localized thunderstorms. Gani matod pa sa forecast sa pag-asa nga ang easterlies o kining init nga hangin gikan sa Pacific Ocean mao kini ang nakaapekto sa sidlakang bahin sa Luzon ingon man sa Visayas, samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon ug Dinagat Islands posible sab nga makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan kini sa katagatag nga pag-ulan ingon man thunderstorms. Ang Metro Manila ug ang nahibiling bahin sa nasod makasinati pod og mapanganuron nga kalangitan ingon man katagatag nga pag-ulan thunderstorms hatod kini sa localized thunderstorms. Samtang sa Pikes Bahin, dunay usa ka super typhoon, no, nga gihinganlan kini siyag si Bavi, mga katropa. Ang nagpabilin pa karon gawa sa Philippine Area of Responsibility as of alas 3 sa kadlawon ning adlong Domingo. Nasiplatan kini sa lokasyon nga 2,700 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas, dala ang gikusgon sa hangin nga moabot ngadto sa 195 kilometers per hour duol sa sentro ug pagbulhot nga moabot ngadto sa 240 kilometers per hour samtang naglihok kini paingon sa kasad pang bahin sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Uga base sa latest track sa pag-asa, posible nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ang naisgutan nga bagyo karong Miyerkules sa buntag kana mga katropa ug tawagon kini sa yung local name nga Inday. Samtang ang wala pa matino, no, sa kaning mga forecaster sa pag-asa kung asa ba posible nga mag-landfall ang nasangpit nga bagyo once makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, apan dako ang posibilidad nga dito moagi ang super typhoon duol sa extreme northern Luzon ingon man sa Batanes area.
3: Sentro sa balita.
2: Alright mga katropa, alas 12:17 na gyud sa kauntuhon may pagpaniudto sa tumong makigsuonan nga naminaw karon ha mga higala. Padayon lang mga katropa sa pagsubaybay kay dugang sa to ang sentro sa balita ning oras. Subala pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we are not done yet. Dili matud pa, wa pa matud pa natapos ang kining investigasyon labot ni ining anomalya sa flood control sa atoang nasod. Gagani ibutyag sa presidente mga katropa nga nonsense lamang ang kining aligasyon nga nag-ingong selective justice ang ginapatuman sa kasamtangang administrasyon labot ni ining wala paghihapon na sulbad nga mga kaso sa korupsyon sa gobyerno. Sumala ni Pangulong Marcos mga katropa, siya lamang matod pa ang nag-inusarang presidente sa nasod Pilipinas nga nag-expose ni ining anomalya sa state funded flood control projects. So kinimatod pa nga mga irregularities sa flood control projects mga katropa, isa na disclose lamang kini atol sa iyaha mismong pamunuan pagpangulo mga katropa kung asa mamatikdan ang nakalabay nga mga administrasyon pakyas nila kining nahimo ang susama niya nga kalampusan sa iyang administrasyon mga katropa. So kini iyaha pong gibutyag sa pangulo nga bisan pa man, no, sa panahon administrasyon ni former President Rodrigo Duterte mga katropa, bisan aware na matud pa kini si FPRRD sa panghitabo dako nga mga problema giatubang sa nasod labi na labot ni ining naisgutan nga flood control project anomaly, apan sa gihapon na wala kini nahatagag pagtagad ni atong tungura mga katropa. So kini as ngalan nga dili pamatud pa or wala pa or we are not done yet, wala pa matud pa natapos ang mga lakang sa administrasyong Marcos batok ni ining flood control projects anomaly. Buot pasabot nagpadayon pa ang mga hintungdan ng mga ahensya sa pag-investigate niini bisan pa man nga natapos na ang kini mismong tahas sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI sa ila mismong pagpanghipos og mga ebidensya labot niini mga katropa.
3: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa lain panghanay sa atong sentro sa balita, mga katropa, gi-congratulate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala human kini nga nakasulod no sa ikatulong round sa Wimbledon. Namatod pa niya pagpakita nga ang atletang Pinoy o siya ka world-class nga atleta o inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. And matod pa sa Pangulo, nadaghan pa nga pwede nga mapakita si Ayala sa kalibutan, labi na sa natad sa tennis, o gaangay kini nga ipasigarbo ang padayon niya nga paghatag o dungog sa nasod sa Pilipinas. Samtang giawhag sab ni Marcos ang publiko nga ipadayon ang pagsuporta kang Ayala. Subay sa mensahe nga ang tanang katawhang Pilipino ang nakasubaybay sa laban ni ini alang sa nasod sa Pilipinas. So kahit umduman mga katropa nga gipilde ni Ayala ang defending champion sa Wimbledon nga pambato kini sa nasod Poland mga katropa pinagi sa straight sets sa two straight sets mga katropa uga siya mo abante na sa third round sa Wimbledon ugo sa kini sa pinaka dako nga dungog no sa Pilipinas labi na sa natad sa tennis sa kalibutan.
3: Sentro sa Balita.
2: Alas 12:21 na mga katropa sa katapusang hanig sa itong sentro sa balita ning orasa. Kiniha kay ugmang adlawan na yun mga katropa ang nakaschedule alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gani nunot ni mga katropa na nawagan karon si House Trial Spokesperson o Kabataan Party List Representative Attorney Renico. Nga do kang Vice President Sara Duterte nga mo tambong or mo atubang nagyud kini atol sa unang adlaw sa pagsugod sa maong impeachment trial. Ug sumala ni ko nga naglaom siya nga di na pod mang ghost ang Vice Presidente nining nahisgutan nga taral mga katropa. Gani sa pikas bahin mga katropa giklaro ni ini nga kinahanglan mahuman dayon no kung kani matapos sa di madugay ang proseso isip ka kabahin kini sa pag kining tulubagon no sa publiko ko uga aron mahatagan usab og katubagan ang kining naisgutan ng mga akusasyon bato ka sa baong Vice Presidente. Nanawagan sab si ko sa mga senator judges nga himuon niini ang ilang mga pangatungdanan nga mahimong patas og dedicated arlang sa kapakanan kini mga katropa sa tibuok katawhang Pilipino. Kung asa ang kining naisgutan pamahayag ni ko nagsunod kini human or pinasikad niini nagkaduol na gyud og mga adlaw na gyud mga katropa nga impeachment trial ni Vice President Duterte o gagibutyag ni ini nga ang handom lamang nag-inusarang handom ni ini mga katropa nga si VP Sara magpakita na gyud or magpabati sa iyang presensya atul sa impeachment trial.
3: Sentro sa Balita.
0: Mga ka na mga katropang naglangkob sa itong sentro sa balita. Katropang Marv, daghan og atanganan no ang yes. Publiko ug mga adlawa. Tungod kay naka-schedule,
2: naka-schedule
0: no ang
2: yun.
0: Unang trial no sa kaning impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Ang isip mga Dabawenyo kitang tanan no. Curious taon sabay mamahimong dagan unya sa ipahigayon nga kaning hearing dinha sa Senado.
2: Yes, so mga katropa, oy, by the way, sa itong makaisuunan hang mga kining taxi drivers, oy, naminaw oy. Kanunay katropang Andy, no?
0: Oy, maing pagpaminaw din ha mga katropa.
2: Yes.
0: And atang iyon niya ha, sa itong mga katropang taxi drivers tungod kay na ipahimang no ang LTFRB. Oy, kay we know nga karon sa the age of kining technology mga katropa. Tintanan na himo ng kaning vloggerists.
2: Grabe no, kaputob siya na yung cellphone. Ay, basta makabidyo mga katropa, di na yun. Maraming ginawa ka. Ibedyo na ko ka.
0: Reels na.
2: Content na.
0: So mga katropa ha, despite ni Ana, though ma-appreciate mo na ito katropang Marvs, no, wala may magbuot at man ang sariling mga accounts niya sa social media and total na ano lamang kay account, imo na lang i-maximize no, ang pag-imog content para nga ma-monetize ka. But tanan no, na amang yun tay sabisan asa nga butang katropang Marvs na amang yung mga restrictions.
2: Yes, limitasyon.
0: Ay mga limitasyon. So kana tong hisgutan unya tungod kay ingon pa sa LTFRB mga katropa. Ay, gato daw siya kanyang mga PUV drivers, ha?
2: Uy, kiniha, minaw, ha?
0: Bawal daw mag-vlog samtang nagmaneho.
2: Alaka! Kiniron. Oh, tanan meaning to say mga PUV drivers, walay makaikyas ani.
0: Taxi drivers, sabot yan, nakatropang Marvs, PUJ drivers,
2: yes.
0: Bus drivers din ha, no? So sa mga taxi drivers diyan nga naminaw, kung naamoy ka mga ka-video call dira.
2: Hala! Okay na amo yun nakatropang, andi ka nang isa makapadasig sa ilang adlok, mumaniho ko kay naanapog ko'y gastuhanan ani nagpaabot.
0: So bawal na sa apil tong magpindot-pindot gani nga
2: kato
0: ganing katong
2: sa mga
0: katugong ano
2: sa manggod na
0: katugong sugal-sugal si tawag
2: ay
0: okay na
2: ato katugong pangande
0: kato na yung tama ka sound effect sorry dili mong gugupo dili mong gugupo
2: ato katugong pangande nalingaw ko katugong pangande
0: arf kaya mga katropa online sugal apil na siya sa kaning gibawal sa LTFR tungod kay sakop ka na sa Anti-Distracted Driving
2: Kana.
0: Act mga katropa. Atong hisgutan ng balaod dunya sa itong pagbalik mga katropa o gauban pa nga mga hisgutanan and tinipon sa Davao City ha na ay good news sa itong mga katropa kay panahon sa emerhensiya din ata maglisod no o ga-contact sa Central 911
2: Ayun.
0: Once in place ng ilang bagong system tungod kay ilusad nila puhon-puhon kinigitawag nga Smart Emergency App.
2: Wow.
0: Imagine mga katropa unsa kaning app kay sa karon katropa pang Marvs, aminado gyud ta no nga naay bang residente nga gusto no or kanang need nila og immediate nga kanin response gikan sa atong mga emergency responders pero ang ilang call maabot dito sa kaulohang Manila.
2: Aguy, so ipasa-pasa pa.
0: Oo, tungod kay centralized na, di ba?
2: Yes.
0: Ang pagpatuman sa kaning security system or kaning 911 system sa atong nasod. So maabot pa sa kaulohang Manila. Kung mamali pag forward maabot pa sa Bicol.
2: Aguy,
0: pa sa Batanes.
2: O kay ang address ana, no?
0: Oo. Ikaw gisakitan no tiyan gusto ni mog emergency kay murag mo gawas na gyud sa katropa
2: mo misil na gyud katropang Andy
0: silip ni nang limbaw nang balay
2: hala nag cross finger na gyud
0: bugnaw na kang singot
2: aguy
0: unya ang gi-forward imong call. Example, noted po sa concern mo ma'am, we will forward you sa ano sa right office po na mag-respond sa iyong concern.
2: Kini.
0: Tapos magtugtog na. Yes, hello, Central 911, Batanes.
2: Yes. Hello ma'am. Ma'am, nanglibaw sa iyong balay mo. Tugay pa. Oh, di na mabala ka na.
0: To pag Batanes imong tawag niya, kinahanglan ni mo og kaning response. Bitaw mga katropa, so mo na ang nakitaan karon sa Central 911 nga mag-launch sila og sarili nga smart emergency app.
2: Kini.
0: So gamit ang atong mga cellphones mga katropa og ang internet of course, dali na lang nato makontakt ang atong mga responders din sa Davao City. Kana atong hisgutan unya katropang Mars
2: yes. Ingon
0: man sa atong trending balita. Oy, katong siya ka babae nga nag-viral.
2: Ung support ni dili ni babae sa septic tank.
0: Oo, dili ni siya babae sa septic tank ang babae po na nagpa-house blessing sa balay nga garantahan niya sa
2: area. Ay. Hala ka, no?
0: Nag-ingon nga, kamuno kay dirty, ano ra kay mo? Kay malisyosa lang kayo masyado. What if gusto lang niya ipa-bless? Bawal din nga ipa-bless ang balay
2: yes.
0: Para walay mga masamang mga...
2: Kaya
0: malay niya, pag sulod niya, nasa nakataan.
2: Nani nag-ata, may ni-welcome sa iya. Niya, warag galit.
0: Pero lahi ra po to katropang Mars nga imong gipa-bless kay imong giangkon nga imong balay.
2: Tuloy siron noon niya.
0: Kanatong hisgutan noon niya mga katropa kay nag-viral nagkaroon sa social media o uban pa nga mga hisgutanan ha. Inyong mga greetings si padangat na sa tong programa kay amo nang basahon ato nang timbawason sa among pagbalik. Once again, sa mga gusto nga makadaog makabato og chance na makadaog para sa tong staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Comment mo mga katropa sa tong Facebook Live, i-share ang ato ang video o pag-react mo din ha mga katropa para na amoy raffle entry.
2: Yes mga katropa, ug ma-feel gyud ni ninyo, ma-experience ninyo kung unsa kanindot makalaag sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan. So once again ha sa mga naada na karon sa gawas sa expose sa init mga katropa,
2: yes.
0: Ayaw kalimot inom mo pirmi og tubig
2: kana,
0: mga katropa
2: yun.
0: Ha tungod kay delikado sa dehydration, naa na ta sa kaning alarming level ang
2: correct.
0: Init no sa tuwang so para malikay ta sa kaning dehydration, inom pirmi og tubig mga katropa. Parisi ka na sa atong Xanthone Vitamin C. Oras na to, 12:30 na mga katropa. Mabalik mi alang sa line pang maisgutanan, impormasyon, balita o kalingawan mga katropa. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby, oras na to, 12:30.
3: Sentro.
4: Mix FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: X-F-M. X-F-M.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
10: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: கோல்டன் ட்ரக் சன் பெட்ரோ.
1: Always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
2: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
3: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
7: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
8: Taklarex sana.
9: Exciting.
10: Sentro.
11: Wow!

0: Centro. Andy Causón, Marvin Ibano. Centro.
1: Welcome back mga katropa sa itong programang Central Weekend. Kami lamang gihapon ninyo mga kauban, whether you like it or not, whether not or yes,
2: oh, just
1: you
2: like
1: have
2: it.
1: No choice. Oh. Yeah, muna, but to bear with us.
2: Yes, grabe English katropa yes. Nandi.
1: Oo, kabalo ka nga no. Because, natin because good news para sa itong mga katropa!
2: What's the good news? Huh?
1: Sa ito katapang mga.
2: Yes, mga katropa, sa mga makatubag nini among mga pangutana na akami pa Gcash alang kaninyo.
1: Yes, of course, ato ang mga listeners ha. Kadtong ato mga listeners, katropang Marvs, pwede silang mutawag sa itong text line 0969-333-0537. Aron nga, mutubag sa itong pangutana og makadaog, of course, og pa Gcash.
2: Of course, mga katropang pangutana, the question, anong tanong ba ito, katropang Andy?
1: Unang pangutana. Yeah. Masabot, katropang Marvs, napada ikaduha, ikatulo, ikaupat, ika...
2: So, kaya may unang pangutana.
1: Ang dami mo namang fair...
2: Ay, of course! Murag, four.
1: Pitaw, mga katropa, duha ka pangutana among ibuhagay at ang ilang, no, kung unsang asing a part sa program yes. na among ibuhagay. Mm-hmm. Ang duha ka pangutana. And, kung ikaw ang unang makahatag sa tama nga answer, i-comment lang po din yan, no, sa akin or PM sa atong page, ang imong Gcash number kay among ipadala sa imo unya dayon pagawman sa program ang imuhang pa Gcash.
2: Ayan, di na ta maglangay mga katropa, unsa man nga pangutana?
1: Ang pangutana.
0: Sentro.
2: Ang tanong.
1: Oo, unang question katropang Marvs, no? Kay usa sa nahisgutan nato nga naghatag og dungog, no, sa atong nasod si Alex Ayala. No, sa ang pangutana di katropang Marvs, kabalo man gyud ta nga sa natad sa World Tennis, no? Ni anam-anam na og saka ang iyang ranking katropang Marvs. Kapila na kani siya sa ranking karon, pero ang atong pangutana very simple ra kaayo katropang Marvs. Dili na nila kailangan nga mo ask ChatGPT.
2: Dili ni.
1: Or kung katong mga naka-iPhone di Ask Siri. Dili na. Given na kay ni siya nga pangutana mga katropa, bonus question namo ni para sa inyo.
2: Dili.
1: Oo. Sa asa nga torneo pinakaulahing na daog si Alex Ayala, din iyang gipildi ang defending champion mga katropa. And gani right after sa iyang kadaugan, gi-congratulate siya mismo sa atong pangulo sa Pilipinas.
2: Uy! Nabaday klo ka to pang Andy.
1: Easy peasy. Yeah. Easy as ABCD. Sige. Ha. Sa itong mga katropa, again, pwede mo nga mo tawag or mo text sa atong text line 0969-303-0537. Sa naglantaw sa itong Facebook Live, hala, i-comment din ha. Di na mo pa, listan pa mo. Comment din ha sa itong comment section sa itong Facebook Live, unsa yes. inyuhang tubay. Ha? Unsa itong tournament. Wala namin ang utana asa dapat gi-held.
2: Oh.
1: No? Or kanang...
2: Basta gawas sa Pilipinas.
1: Oo, of course. Gawas sa Pilipinas. Pwede sa kuan, kaning din na sa kuan, gawas sa Philippine Area of Responsibility na sa kanang celibacy.
2: Uy, celibacy. Kailangan ka mulang, uy. Kiliha, aklo. Kaya ito aklo.
1: Sige daw, sa iklo.
2: This is a 9-letter word.
1: Wow! Ang galing mo naman magka.
2: Of course naman.
1: Sige,
2: so,
1: ha?
2: Ka na, ha?
1: Oo. I-send lang inyo ang mga answers, mga katropa, samtang maghisguta sa itong mga hisgutanan din sa itong programa. And unyang taod-taod, amo pong ipabuhagay ang ikaduha nga pangutana. No?
2: Hindi.
1: So, pili lang mo. Kung ikaw diha ang makahatag sa tama nga answer sa itong first nga question o second question, edi. Paldong-paldo ka.
2: Paldo!
1: Bitaw katropa, uy, si katropang Danilo Lanyas. Naglantaw karon sa itong Facebook Live, katropang Marvs.
2: Ano
1: sa good PM? Happy viewing daw and listening from Purok Dalia, Buhangin, Tagba, Obo, Kapotian, Island Garden City of Samal.
2: Uy!
1: Shout out daw sa Lanyas family.
2: Ayan, shout out sa Lanyas family. Mayong pagpaniod to or humana magpaniod to, ha? Uy, by the way, pinakalindot kayo karon mga katropa, mag-inom tagkape.
1: Yes.
2: Aha, kaya labi na, ay, kumusta man sa inyong mga area, naapod ba'y pag-ulan? Kay sa Pantukan Davao de Oro, perting kusuga sa ulan.
1: Kagabi na siya, no?
2: Kagahapon sa hapon. Oh. Kini mga katropa, ambot lang sa ato makaigsuunan sa Davao Region, kumusta man yung sitwasyon, hala, i-share na din he. At least ato ka nang mapahat po sa ato makaigsuunan ng mga listeners kung buot, no, mangumusta sa sitwasyon din ha, o base na sila'y destination sa inyong mga area karong adlawa.
1: Ayan. So si Sir Danilo Lanyas, katropang Marvs, taga Kapotian Island Garden City of Samal, no? Usa ni siya sa ganing mga ginadayo nga lugar din ha, sa Igapos, no? Tungod sa nindot ng mga beaches, white ang sand.
2: Ayan.
1: Very relaxing and daghan ang nagadayo din ha. So hopefully no puhon kung makasuroy ta din ha katropang Marvs, mahimamat pud nato ning Lanyas family din ha sa may Igapos. No?
2: Ayan.
1: And mapatilaw nato sila sa tong lamian og healthy nga kape ang Xanthone Plus Coffee Mix.
2: And of course atong Xanthone Gold Coffee Mix o baka ato ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Ayan, depende na unsay maatulan katropang Marvs, no? Swerte nga maabtan anang panahuna. Ingon pa ni Martin, oy, nag-check attendance ng ating Lodi K.
2: Yes, our number one vlogger of the year!
1: Akala ko, katropang Martin, nakalimutan mo na kami at nag-focus ka na lang sa mga reels mo.
2: Iyaro ng sayawan, katropang Andy.
1: Muntik na kaming mangluod sa'yo. Mas mabuti yung maglaruhay tayo, katropang.
2: Pwede kayo ni si katropang Martin nga, hi, this is Martin! O, di na siya, Lance.
1: For today's video, guys.
2: Ay, ganaan mo na siya og mga sisiu good, no? Chicken. Ganaan na siya katropang Martin.
1: Ayun, so, kwanda ni siya, hilig og hayop. Maayong nga paglantaw sa tong Facebook Live, katropang Martin. And katropang Danilo Lanyas. Ha, kung kabalo mo sa answer, ha? Asa nga tournament ni daog si Alex Ayala, i-comment ninyo din, ha? Kaya basig ka muna ang makadaog sa tuang pajikas.
2: And,
1: samtang sa pikas bahin, mga katropa, aginod sa atas sa lain pang hisgutanan. Atong napasilip gani naghisgot katropang Marvs ang katong pahimang no sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga to sa mga PUV drivers, ha? Bawal po ang mag-vlog samtang nagmaneho.
2: Kini!
1: So, bawal tong, hi guys! Welcome to my
2: vlog!
1: Vlog!
2: Yeah. Biyahe, nag-100-100 lang sa Manubela.
1: Manubela or a day in my life
2: as a
1: sikat driver oy sa Davao City.
2: Oh, a day!
1: This video, guys!
2: Oh, nawa lagi. A day in my life as a bori car. Bori car, ha?
1: Social. At least na siya'y car. Pero mga kitropa, ha, though, ato ang mananggiya. Ano, atong na-appreciate na kung grabe ka creative ang mga Pilipino.
2: Yes, maka-good vibes kayo.
1: Imagine ha, sa kadaghan-daghang content creator sa Pilipinas, makaisip pa ka og unique dira nga kaning content sa imuhang page para ma-hook lang ni mo na imo mga viewers.
2: Yes.
1: So, ibang klase yan, no? Oo, kwantaan na sa ilaha kaning, kumbaga, atong na-appreciate na ilahang pag-brainstorming, ilang effort sa pag-editing, ha?
2: No? Edit
1: kung
2: lang
1: sa ilahang mga contents, katropang Mark. Pero may pero po, nakasitay balaod, no? And kinahanglan nato tumanon o garespetuhon ang balaod. Tungod kay, ingon pa sa LTFRB mga katropa, nga kana dong mga on camera, no? Kay kani mga vloggers samtang nagmaneho mga katropa, base ka na sa gipagula nila nga memo or memorandum circular number 2026-050. Diin ilahang gihimugatan ang pagpatuman sa Anti-Distracted Driving Act. Usbo na ko Anti-Distracted Driving Act mga katropa. Tungod kay napansin sa LTFRB nga parami na ng parami ang mga vloggers.
2: Hala no?
1: No? And social media content creators nga naga-content samtang
2: maneho.
1: Which is very unsafe mga katropa. So muna yung ingon pa ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nga ang panawagan niya wala lang nag-focus dito sa mga vloggerist nga mga drivers apan lakip na sa mga operators.
2: Okay ni.
1: Ha, kay muna yung ingon din he nga ang balao daw nag-ingon nga ang pagdili no sa kaning distracted driving dili lang siya para sa safety sa driver o baka sa mga sakay apan lakip na nga to sa uban pa nga mga tao nga nagagamit sa dalan o baka ka ng mga mutabok din ha sa dalan mga katropa tungod kay ang kaning distracted driving sagad sa mo resulta sa disgrasya. No, so under sa Anti-Distracted Driving Act mga katropa, ang tanang drivers, ha, kani maminaw mo.
2: Oh, wala exempted.
1: Sige daw bi kay basig kuan ay, bawal lang mo din mag-vlog so pwede ra ko magdula.
2: Actually dugan ni siya nga balaod mga katropa,
1: yes,
2: ha.
1: So, reiterate lang ni katropang Marvs plus gidugangan nila og ilahang gihatagan og gibug-aton ang kaning vlogging.
2: Kini.
1: Kay mo kasi ang 'di ba daghan na pud og kaning mga vloggers nga napatawag sa LTO na cancel either na suspend ang license or na-cancel ang license nila, na-revoke ang ilahang license. Tungod kay, nag-content while ga-drive. Kaya they find it cool siguro. So, karon ha, karon sa mga PUV drivers po ning pahimang no sa LTFRB. So, base, susubay sa Anti-Distracted Driving Act, unsa ba ang bawal?
2: Kini.
1: Una, mga katropa, bawal ang paggamit sa mobile communication devices or baka electronic entertainment gadgets para una, mag-send or mudawat o call or mag-text.
2: Uy!
1: Pindiha ang pag-chat, chat, pag-video call.
2: Video call. Mm. Uy, Mona, pugong lang siya, mga katropa.
1: Play games. Oh, pasabot ko ng mga pindot-pindot.
2: Pindot-pindot!
1: Sa tayo muhang kuhan, katong sanita.
2: Shuring!
1: Ano? Bawal sana siya, mga katropa. Ang pagtanaw og movie.
2: Uy!
1: O baka pag ganing pag-browse mo sa internet, no? Samtang, example, naka-stoplight. Ah, dugay pa kayo. May 40 seconds pa.
2: Scroll-scroll sa ta. Basi na tayo mabutang. Sa kanina ka na mag-order online. Kana, kumun po kayo na katropa ng Andy.
1: Sa mag-place of order?
2: O, kana, o.
1: Kana, online gani, shopping?
2: O, shopping. Oh. Ay, di ba, how gay ka na katropa ng Andy?
1: Ay, tama. Labi na ako ka na ganing live.
2: Live, kana.
1: Selling, no. Tapos na. Oh, last.
2: Last, oh, last. Oh, mine. Pamain na, pamain.
1: 15 seconds na lang. Mabalik na sa
2: menu. Agoy!
1: Wala na, wala na.

0: So dili lang siya limited anang naka-Facebook live ka. Bisan ang pag-video while ga-drive ka mga katropa is prohibited. Pasabot, bawal.
1: Bawal.
0: Ang pag-selfie, ay, bawal din mag-selfie bawal, katropa. Andi siyang tangipakita na ako akong sunroof na
1: saan sa kinan. O ka na mukha-mukha ba, no? Labi na kusog ang hangin, ang pag-uka, paglagpot. Alahe na ito, sports car na to.
0: Dili day pwede katropang marks nga i-flex na ako, muna kong open sesame.
1: Hala. O, pag-abri sa sesame.
0: Pag-abri sa sesame sa ato, pananay ni Kuan.
1: Ay, di ba na sesame ka, tropa, nga di. Open kisame.
0: Kisame, di ba? So, kana, bawal na siya mga katropa. Ingon man ang pag-live stream, no? Pag-Facebook live din ha, YouTube live, TikTok live.
1: TikTok, bawal.
0: Live sa Instagram or uban pang social media sites.
1: Karon.
0: So, ang mga driver nga makalapas ni ini mga katropa, makabayad og penalty nga tumatag ang ting
1: na suring!
0: 5,000 pesos!
1: Oh! 5,000 pesos! 5,000 pesos, katropa.
0: 5,000 pesos, mga katropa. So, matod pa ni Mendoza, mga katropa, ang vlogging daw, guban pang kaning pamaagi sa content creation, posible siya nga makahatod o ganing distracted driving, no? O makakompromise sa safety sa riding public, sa pedestrians, o guban pang road users. So, kanisya, nga balaod mga katropa, kasi ang LTFRB, ang ilang gina-regulate ka, itong mga PUV.
1: Ayan.
0: So, walay labot ni ini itong mga,
1: example, private vehicles,
0: no? Ang kana siya, ang LTO na pod, ang bubukod sa inyo, ana. But kanisya nga, reminder is para ni siya sa mga PUV drivers, no? Kaya usahay bitaw katropang Marvs ha, per experience. Kana ganing usahay, magdali ka, unya ka ng ulan, unya ka ng malate na gani ka, 10 minutes lang magang express balita na!
1: Halika ka do!
0: Tapos nagpuno kang ulan, unya, wala may atop ang kanang kabayo. Di ba? Ang kabayo, may atop.
1: Kabayo!
0: So, mahetok ako basang-basa sa ulan.
1: Oh, magkakanta na po.
0: So, muna nga, magtaksi ka. Unya, patingala ka ba nga, ngano na ako yung kasturiya ya kay kanang lutang kay kapag buntag no kanang lumilipad pa ang isip mo kay lami pa kay iburlog sing kuya ka na mas kuya lagi kay ako sige ka na muli mo silip ka pa na ako ang kasturiya ni kuya
1: unya
0: na siya na ginisturiya niya sa
1: hala
0: oy makaanak ka paglili ni mo
1: ay nalagi ka Benz.
0: Naa-DI si Chica Benz nag-monitoring the area of responsibility.
1: Monitor yun ay, ah?
0: Basig mo gawa sa PAR.
1: Uy!
0: Magawa sa Philippine Area of Responsibility.
1: Unsa una lang, no?
0: Unsa una
1: pag mo gawa na sa Philippine Area of Responsibility, may mga super typhoon, gubot na pong relasyon!
0: Mauna, katropang Marvs, no? Pero ka na siya mga katropa, though, nasabta na to nga part, siguro na sa inyong monitoring and updating sa inyong mga relationships. But it is prohibited sa law, mga katropa.
1: Yes.
0: Subay, sa Republic Act 10913 or ang zip title gani katropang Marv sa
1: The Anti-Distracted Driving Act.
0: Ngayon.
1: Ooh,
0: so, Anti-Distracted Driving Act, mga katropa. May katropang Marv, by the way, naanatay mga katropa dali nga naglanto.
1: Uy, kini.
0: Si Tristan ni Yat Gulay, may udto katropang Andy o katropang Marvin.
1: Of course, si Sir Rex Ordeniza. Ato ni pangutanon. Naapod ba mo yung mga sakyan? Ano baka PUV drivers po ba mo?
0: And uyon ba mo ani mga katropa nga ibawal ang vlogging, paglantaw og movies, pag video call or chat mga katropa while naga-drive mo sa inyong mga sakyanan. Kaya ra ba gyud nga mag-multitask?
1: Kasi
0: diba pag mo apply ta trabaho, isa sa mga questions ra, kabalo ba ka mag-multitask? Ang tubag, of course.
1: Oh, I will show myself.
0: I can drive the manibela while video calling.
1: Grabe no?
0: Live streaming.
1: Oh, kaya ang mga ananay na nakapokus ang isa na direk katropa nga hindi. Ay, nalibat na.
0: Pero kana siya is prohibited na siya. Dili siya tama mga katropa. And by the way ha, sa itong mga dugang pang mga viewers din sa itong social media katropang Marv sa itong live stream. O itong first question mga katropa, nagtangag ni siya premyo sa GCash. Unsa nga tournament no ang gidaugan ni Alex Ayala. So, wala pa siya nag-champion pero na-pill din niya ang defending champion. Bag-uhay lang. So, daw be, i-comment din na sa ito ang comment section sa itong Facebook Live mga katropa kung nakabalo mo sa tama nga tubag. Kay among isend sa inyo haunyong taw-taod ang inyong papremyo.
1: And pwede po ka mo mutawag mga katropa ni itong numero. O kana, tawag ka mo. Kay pwede kayo mo makagreet sa inyong mga hinigug mga naminaw karon.
0: Yes, mag-check chika ta mga katropa, tawag lang sa 0969-3035-37. Lato na mo yung tawag ha, 0969-3035-37. Ayan, so

0: nga. Atong ikaduhang question katropa Mars, kini. Ato nang ibuhagay pod no para at least more chances of winning ato mga katropa.
1: Yes, so kini ang ikaduhang pangutana.
0: Ang pangutana.
1: The question ang tanong.
0: What's the question?
1: Mga katropa, pinakakumon dugay na ninga balaod.
0: Oy.
1: Unsay tawag mga katropa sa gisubling nga reiterate karon no sa ato ang LTFRB alang sa POVs aron malikay sa disgrasya. Unsa nga balaod ang gireiterate karon sa LTFRB alang sa POV drivers aron malikay sa disgrasya.
0: Yan. Moni katropang Marvs, tong bawal mag video, bawal mag video call,
1: bawal mag vlog,
0: mag vlog, mag live streaming while nag-drive sa inyong mga sakyanan.
1: Kana.
0: No? So, kana mga katropa, unsay pangalan anang balaod?
1: Oh.
0: Unsay title ato mga katropa? Anti de
1: no
0: driving.
1: Grabe na clue, ha?
0: Grabe na clue.
1: Gihurot man yung mga katropa nga. Di ba na challenge?
0: Kurag nagpanikad, yun nga ihatag sa inyo ang GCash na to karong hapuna. So, unsa paghihulat ninyo mga katropa, tawag na 0969-303-0537. O pagkaha, i-comment din sa itong Facebook Live mga katropa, unsa'y pangalan ato nga balaod.
1: Yes.
0: Or asa dapit nga tournament, unsa'y pangalan sa tournament nga gidauga ni Alex Ayala.
1: Oh,
0: it starts with letter
1: W. W.
0: W, ha? W.
1: Oh.
0: As in...
1: 9-letter word kini mga katropa.
0: Wow, grabe ka ayo ang kaning mga pakwana.
1: Di ba sa? Saro pa na.
0: Gusto ko din mo katropa mo sa imabusulot nga mga bulat.
1: Uy, naku naman. Ha? Kaya sure-sure na mga katropa nga mahatag sa inyo ang inyong papremyo.
0: Yes, right after sa program mga katropa. Samtang while waiting ta sa tubag sa itong mga katropa, katropang Marvs, aginod ta sa line panghisgutan ng tungod kay usapod ni siya ka development, no? Din sa kaning dakbayan sa Davao, ang Smart Emergency App. Ilusad kini sa Davao Central 911.
1: Ayan, but before that, katropang Andy, ato siyang itimbaya ha, kay namina usab karon ang mga taga Jensen! General Santos City, mga katropa.
0: Isang maganda.
1: Ay, grabe, Jumo!
0: Oo, kay The Jungas ba na sila?
1: The Jungas ba?
0: Ay, nakalusot. Ang hello. Old name sa Jensen, mga katropa.
1: The Jungas.
0: Ang old name sa Jensen is The Jungas. Moto na yung kong magandang Jensen. Isang magandang Jensen din ha. Have a safe and a blessed Sunday kaninyo mga katropa.
1: Ayan.
0: Tutok lang ka mo, pwede mo ha, bisag taga Jensen mo. Anywhere in the Philippines and in the world.
1: Yes!
0: Basta makatubag mo sa itong pangutana, automatic GCash na.
1: Correct. Yan.
0: Samtang mga katropa ha, din sa Davao City, nag-ilusad no, sa Central 911, ang gitawag nila nga Smart Emergency App. Ang tumong ni ini mga katropa, o gidisenyo ni siya para matubag katong mga madilatar nga mga calls no, or kaning pagpangayo og tabang sa mga Davaoenyo tungod sa misrouted nga calls tusubay sa kaning ipatuman nga centralized 911 system sa atong nasod. Kay lagi, pag once mo tawag kag 911 karon, dili na pare sa una nga pag 911 tawag.
1: Davao lang.
0: Davao City 911 dayon ang nga personnel no ang mo abi-abi nimo mo cater sa imo ha.
1: Sa
0: karon centralized na siya. So nanay mga call center agents didto nga mutubag sa inyong mga pangutana, I mean sa inyong tawag, sa inyong concerns and i-forward ang call ngadto sa mga kaning responsible no nga mga LGUs or mga CDRRMOs. Example, imong gikan kag Digo City, so manawag pa ka dito sa centralized system. Paguman, Digo City, saan ba yung Digo City? Yung Jensen, part ba yun ng Region 11 or Region?
1: Ay!
0: So muna siya nga, syempre, tao lang. Unya, sa kadagan
1: og call,
0: nagkakamali din. Nagkasapaw-sapaw din ang mga music. Bitaw mga katropa. So muna siya nga, imbes na example, Digo City, is i-forward din mo sa Digo City, Davao del Sur. What if masend din mo siya dito sa laing lugar. Example, Cagayan. Di ba na Cagayan Valley na Cagayan de Oro City? So, naay mga possible confusions mga katropa nga ang moy reason or ang resulta na ma-delay ang pag-responde sa mga emergency responders na to kay lagi mapadulong sa laing lugar ang imuhang call. So, kita din sa Davao City, ang Central 911, no, under ni siya sa CDRRMO, nag-create sila, nag-una-una sila, saan man ito ni ma-address ni siya. Kay basic, ang report na sunog pa. Pagbalik
1: na,
0: dito.
1: Ugdaw na.
0: Very ugdaw na, sir. Like, parang ano na talaga, giniling na uling ang bahay.
1: Diba?
0: So, muna siya katropang Marvs nga, ang rason, no, nga matod pa ni Sir... Lindon Angkahas, no, ang ating head sa Central 911 Division ubos sa CDRRMO nga ang kaning emergency response offices nationwide. Katulagi, imbes sa Davao City, mahatag sa laing lugar ang mga calls. So, Monica ron nga ang sila, nag-train po sila og emergency call takers din ha sa Central 911 nga mas kaning adaptive or mas dali masabtan ang script.
1: Yes.
0: Mas gamay lang ang questions or shorter ang questions mga katropa para makuha ang information nga gikinahanglan sa mga responders para dali lang no nga marespondehan ang naisgutan nga mga kaning concerns nila or situations or panghitabo unsa man ang yangungo din ha no sa caller katropang Marv.
1: So nindot kini nga lakang sa LGU Davao City LGU mga katropa kaya sang litaliwala pa man ining grabe ka challenge actually. Aminado si DRRMO kini mga prank calls in tawon. No grabe nga mga konsensya diri katropang adinga nagkasa kadaghan sa naginahanglan emergency response mga katropa naapagin din nag-exist mga katropa. So malimangno lang sa ato ang CDRMO ngadto sa mga Dabawenyos nga kung mahimo patience lang no samtang ginaplastar pa kini mga katropa at least mahatagan gayud og tukmang pagtagad ang ato ang mga concerns labot ni ining emergency response sa atong gikinahanglan mga katropa.
0: Ayan. So as to prank callers pud mga katropa dugay na pud ni siyang kaninga problema no sa
1: yes,
0: Central 911. Gani ko mahinumduman ninyo kani adto atol sa kaning pag-launch pagyud ani sa 911 no Central 911 din sa Davao City, libre ang pagtawag.
1: Correct.
0: Bayad ka tropa. Pero nga nung barred na ang kaning free nga pagtawag sa Central 911 tungod drapod sa mga abusado o mga
1: yes.
0: prank callers. No nga, dili na hinun maatuan itong mga legitimate nga mga insidente or mga panghitabo tungod kayo dito mapadulong sa mga naga-prank call. Pero sa karon aminado po ang Central 911 nga maglisod sila. Wala sila pamaagi para ma-identify kining mga prank callers tungod kay ang mga telcos lang mga telcos, yes, telecommunication companies, ang nai-access sa SIM registration records. Unta, no, kailang naka-ano na ba? Kan,
1: kumbaga, automatic,
0: yes.
1: Black, and direct
0: and,
1: ba?
0: And naka, ang sa'yo tawag, kani-ganing systematic na and na-access na ang kani-ganing mga importante yung mga information ang atong mga government agencies. Kaya para, pag example, 0933-6933-0537 ay, sa XFM na.
1: Oh.
0: Diba? Kung magbinuang kagtawag, matag, uy, XFM na.
1: Ay, nakarentag na yun.
0: Diba? So, ingon na kay para po mahatagan po dog sample gani kani mga nagbinuang katropang Marvs. And sa karon nakig-alayo na ang Central 911 nga to sa kaning City Council kay para mahimuan o pamaagi aron nga ma-address kaning mga prank callers din sa ato ang syudad. Particular na no si Kang Councilor Luna Acosta nga opisina katropang Marvs aron nga maka-draft po siya og kaning balaod nun or kaning legislation para mag-impose og penalties aning identify na mga prank callers.
1: So kini nga mga application mga katropa kini mismo nga gitawag og Smart Emergency App is kompleto na matod pa kini no. Mga katropa og ang kini na lamang ang ginlang ginapaabot ang supporting infrastructure kaysang litpadayon pa kini nila nga gidevelop og ang ato ang syudad naglaom gid intawon nga malusad na kini nga nahisgutang teknolohiya before pa man kana matapos ning tuig 2026 mga katropa.
0: Wow.
1: Ang indot
0: so,
1: na
0: ha. Indot ni siya katropang Marvs Plus na apagyud GPS-based caller location tracking.
1: Kini.
0: No, katong serial care system nga mag-provide sa GPS-enabled geospatially integrated platform para paspas nga ma-dispatch o more accurate ang caller location sa tracking. Pasabot, kapag in-place na ni nga system katropang Marvs, example, manawag ko, gikan sa Marilog District. Ay, kani siya si caller number one. Naa siya sa kaning Marilog. Dito ni siya sa kaning New Year's Peak Mountain Resort na ginawag.
1: Layo-layo.
0: Ang isa po, din sa may magtuod maa. So, pinaagyan ning system mga katropa, mahibalan din sa responders asa gitong specific na area. Di na sila maglibot-libot pagpangita katropang Marvs kung asa tong emerhensiya nga ilang dapat respondihan.
1: Yes.
0: So, nindot ni siya nga development mga katropa and hopefully, no, before mag-end ang tuig, no, kaning kumbaga on time good ang pagtapos, no, sa kaning preparations and implementation ani. Kaya para ma-enjoy na siya, magamit, mapahimusla na siya sa mga Dabawen before pa man mag-end ang tuig 2026.
1: So, talking about mga projects sama ni ini mga katropa, naagyun ni, of course, magsunod nga funding.
0: Yes.
1: So, ang panguta na asa managikang funding budget ani mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: So, ang funding alang ni ini nga proyekto, magikan kini sa CDRRMO allocated budget mga katropa. Guban pa nga mga available nga national government sources nga subject kini alang sa dugang usab no kining existing budgeting lakip ng accounting and of course ang auditing rules kay makita gyud nga transparent ang paggamit ni ini nga mga pondo.
0: Ayon.
1: So kana no.
0: Excited ang tanan ka tropang Marvs no kay at least
1: actually,
0: karon.
1: Nindot. Oh, nindot. Oh. Actually makita na ako magkatropa nga ang panginahanglan aning katong penalty ako nakita nindot to siya nga mahatag pagtagad sa tong Davao City Council nga mahatag penalty kung dili man nga ma-block directly ang kini nga mga number at least penalty magsunod masubay man gid ka tropang Andy kung asa kini na ang location sa maong mga nag-prank calls sa ato ang Central 911.
0: Ayan, so nindot pud siya kay makita nato bang ang ato ang Davao City LGU ang ato ang panggamhan ng lokal nag-evolve pud siya.
1: Yes, kana.
0: Wala sila nag-stick sa unsa ang traditional nga pamaagi sa pag kaning dawat o pag-report no sa unsa ka incident o ang pag-respond mga katropa ni sabay sila sa technology.
1: Correct.
0: And ipangitaan nila pamaagi nga mas easier na ato sa mga Dabawenyo ang i-report ang unsa man nga mga emerhensiya sa ilang lugar tungod kay sa karon katropang Marvs let's be honest gamay na lang ang nagaload para mag-call o mag-text.
1: Correct ka dyan.
0: More on data na gyud ang mga tao online so kung naa na nga app as long as naa kay internet connection kung wala man gyud kay data na may mga piso wifi karon. Diba? Sa piso nimo pila ka minutes na nakay laing means ba para kaning maka-access ka sa app o ma-report nimo ang unsa man nga emergency dinha sa inyuhang lugar.
1: Kana mga katropa kay kung ato baya jud maobserban kung ang Davao City LGU na ay i-pursue nga project mahitabo ug mahitabo yun na mga katropa. So kana good luck na lang ha no sa ato ang mga kaigsuonan mga katropa nga makagamit ani. I'm sure tanang Dabawenyos very excited na nga makagamit ni ini mismo nga application.
0: Samtang din hita mga katropa, katropang Mark sa ato ang trending balita.
2: News, hot, hashtags, intriguing, unsa di ay ang trending?
0: And but before sa tong trending balita katropang Marvs no na at i-check sana ko dinhi sa tong text line kung naa bay
1: sige
0: nagtubag no ulisod ba kay atong question katropang
1: Marvs kasimple lang siguro katong sa kang Alex Yala basin starts with letter W mga katropa ato na lang dungagan ng mga katropa basin baya naglibog mo ha starts with letter W nag end kini sa letter N
0: nay nag-answer din he no si texter 1123 ingon pa siya, FIFA tennis.
1: FIFA! Hapit
0: na.
1: Hapit!
0: Ang next niyang ma-answer katropang Marvs katong sa second question kay anti-cellphone law.
1: Hagoy na ko naman!
0: Gamay na lang katropa. Ang
1: gamay na lang yun.
0: FIFA tennis. Ano siya?
1: W ang nag-start.
0: Siya, Wimble.
1: Wimbanyama. Oy, hapit.
0: Doon na dito ha.
1: Ka na, ha? Atong tagaan.
0: Sila kasi la balls. Wimbledon. 3 syllables. Start og W, nag-end og letter N.
1: Kana.
0: Hoy,
1: klaro na kayo.
0: Tapos atong next na question katropa is
1: anti.
0: Di ang next na anti D. Duwa ka D, actually.
1: Anti-DD Act.
0: Anti-DD Act.
1: Basta, mo ni pinaka-common mga katropa sa mga nadakpan na. Ha? Kini mga nadakpan yung nag-cellphone. Maone, ang ipang issue sa inyuhang kining TOP or citation tickets mga katropa. Ha? Kung kamo nadakpan sa itong kadalanan nga naka-violate ni ini nga balaod mga katropa.
0: Ayun. And dugang greetings katropang Marvs, no? Kang nabinaw daw sila sa XFM, si Boss Vic Victor Casas, Juben Udas, Mark Casas. Okay, happy birthday daw kang Bobong sa may Katigan to Real.
1: Uy, happy birthday, sir! Atong kantahan ka, tropang Andy.
3: Yung sir, ang birthday!
1: Ha?

0: and wave.
1: Kinsa nag birthday?
2: Happy birthday kang
3: Sir Bobong.
2: Bobong Nonog, no? Sa Katigan Toril, Davao City.
3: Ayan.
2: We wish you more birthdays to come and more guan pa blessings and good health kanimo sa imong pamilya katropa.
3: Ayan, ug sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawan, happy happy birthday kaninyong tanan katropa.
2: Ayan. So, pagyagihapoy na katama katropa Mars.
3: Happy tagyo to ganina, no?
2: Kaning tama nga tubag, no?
3: Yes.
2: Oo, basta katropang 1123 anti-DD Act. Apila na lang na tong second D. Ay, first D katropang Mars.
3: Anti-Distracted D Act.
2: Oh, D na lang yun.
3: Hala, grabe na, good na. Uy!
2: Grabe naman kayo.
3: Klaro kaayo katropa. Ha? Anak kay!
2: Anti-Distracted D Act. Oh, so, unsa tong ikaduha nga D katropa? Ay! Ito na lang yun nga tong sulbarunon karon. Ug ang unsa nga tournament ang nadaugan ni Alex Ayala na start og letter W. Nag-end og letter N.
3: Ato na po tagaan katropang Andy. WIMB!
2: Ay, WIMB!
3: Oh, so ang katunga na lang inyuhang sumpayan.
2: Oh, duha na lang kasilabol.
3: Oh.
2: WIMB! Bell! Ito, kung kabalo lang.
3: Kabalo lang.
2: Ito, mga katropa. Samtang katropang Marvs, well, waiting ta ha kung naabay makahabol sa ito ang tama nga answer karong utuha. Atong dalikitan kining trending balita tungod kay dunay usa ka babae nga nag-viral karon sa social media.
3: Ngano man
2: ang post sa usa ka netizen. Allegedly katropang Marvs, ang usa daw ka babae nga nagrenta og Airbnb.
3: Uy.
2: Abalay, no, through Airbnb. Nagpa-house blessing.
3: Hala ka.
2: Kanya allegedly giangkon daw sa babae nga iya hatong balay.
3: Aguy!
2: Imagine.
3: Renta lang na ha, pero giangkon na.
2: Oo. So ni ana pud ang mga nag-comment nga kamo kay mga daotan na po kay mga nahuna.
3: Judgmental ra kaayo.
2: Mental man kaayo mo. Hindi pwede nga gusto lang niya nga pagsulod niya sa balay. Oh. Good omen dayo.
3: Yes. Swerte ba? Oh, walay malas.
2: Oh. Ay, basin po dahil katropang Marvs, no, nga. Kaning upon pagpirmahanay niya sa kontrata kung pila ba ka days ang term, no? Sa kaning days, months, o sa ba? Sa kaning term sa pag-rent sa kanang naisigutan nga property. Basin dahil na bugat. Okay, bugat man akong kanang abaga. Buko-buko.
3: Buko-buko. Nanimbat ako ang
2: balahibo.
3: Tingkoy!
2: Oh. So, dapat manawag ko og maog. Pari.
3: Oh.
2: Kay magpa-blessing ko.
3: Magpa-ampo. Anak ko ni.
2: Kunya, dili lang pag yun, imagine ka trapang Marvs, dili lang siya simple nga kanang salo-salo.
3: Dili.
2: Nga kung may ngon, good ka nga, ang purpose is para i-bless ang balay, para good imong aura, mawala ang mga negative energy.
3: Kung saan heta po?
2: Mga kaning masamang espiritu. Katropang Marvs nag-rent kitchen tables and chairs with all the happen sa gawas.
3: Resort party.
2: Oo, pasabot na dako siya nga salo-salo, daghan imong gi-invite.
3: Mm.
2: Diba, imagine.
3: So kana katropang Andy, ang pangutan. Basin ba yan kini nga Airbnb is rent own.
2: Na, nilipod katropang Marvs.
3: Nilipod.
2: Based sa kaning post ha, sa kaning ang tag-iya daw, grabe daw siya kadismayado, pero di siya gusto nga mag-speak or mag-post about sa incident. So kaning nag-post nga netizen, naa daw siya kaning kumbaga pagtugot sa tag-iya nga mag-divulge, no, sa kaning name. Actually ato lang gikuan dira
3: ang lang
2: whole name sa kaning katong babaeng allegedly nagrentaan ng property tungod kay in fairness pud sa iya ha, one-sided pa lang man pud ang kaning story. Wala pa man pud nadunggan ang ihang side katropang Marvs. Ayan, so mo na sa mga katropa ha, sa katong mga magrenta din og Airbnb, please lang huwag nyo namang angkunin.
3: Renta lang ha?
2: Angkunin nyo na ang lahat, huwag lang ang inyong girantahan nga
3: Airbnb.
2: Uy, katropang Marvs ha, naminaw karon sa tuwa si katropang Randy Rans and Tisas. Uy, happy listening katropa. Okay, sorry kay Mang Lood, si katropang Randy kay... Ilibasaw ni katropang Marvs.
3: Uy, ano man ang Sir Randy? Ayun,
2: basta Sir Randy, basta Sir Randy, kung nakakita ko sa imo pangalan, uy, si Sir Randy.
3: Uy, magaling gialyasan ako ni Sir Randy Oga, Mr. Capital of the Philippines.
2: Ay, Mr. Capital.
3: Okay, na wali siya ng Capital Tanan.
2: Ay,
3: yan na di. Mr. Capital of the Philippines.
2: Gusto mang good niya, katropang Marvs, nga hatagan ng emphasis na minaw gud siya sa itong programa.
3: Okay.
2: Bito mga katropa, last two minutes ha, sa itong mga katropa din ha. Last 2 minutes para maghatag mo sa itong sakto nga tubag sa itong pa-question of the day. Para makadawat mo sa itong pa-Gcash, first question, unsa nga tournament ang gidaugan ni Alex Ayala Baguhay lang? Nag-start sa letter W, nag-end sa letter N. Tapos ang first syllable kay WIMB.
3: WIMB.
2: Wemba nga katropa. E na ikaduha, unsa to nga balaod nga nagdili nga mag-vloggerist na ang ato ang mga drivers, atong mga PUV drivers, bawal ang kaning nga mag-cellphone, magdula din ha, online games,
3: magtawag-tawag, video call.
2: Unsa na siya nga balaod mga katropa, unsa'y title ana nga balaod, nag-start siya sa Anti-Distracted
3: D-Act.
2: Di na lang ko lang. Anti-Distracted D-Act.
3: So,
2: di na lang.
3: 2 minutes lang mga katropa.
2: Kinsa gyang gibawalan katropang Marvs, mga POV
3: drivers.
2: Diba? Napaka-claro na.
3: Kini mga katropa, sige na.
2: As clear as the sky, as clear as my agtan.
3: Kala ka diha.
2: Grabe naman.
3: Grabe. Sharo pa na mga katropa, no? So, happy tagi katropang Andy.
2: Oo.
3: 1 minute na lang.
2: 1 minute na lang yun mga katropa. Pahabol din ha sa mga gusto nga makadaog sa GCash. And kung wala katropang Marvs, better luck next time. Pagkatangi next week po hon, kay naanapod may mga trivia questions ni katropang Marvs. At tutok lang sa kaning atong programa. Tungod kay, kumaminaw mo katropa, may balaan good ninyo kung unsa ang tubag no sa among mga pangutana. Kay among questions, mag-base ra sa among mga gipang hisgutan. Uy, I think we have a winner!
3: Wow! Pakpaki yoro! Bida. Pakpaka na to, ha? Ayan, congratulations sa akin siya mani katropang Andy.
2: Katropang Marvs, ato lang hatagan og consideration kay moraga ku, mali ang isa ka spelling naman po.
3: Spelling lang?
2: Imbes na W-I-W-E-E. Pero
3: Wimb, mango daw, Wimb.
2: Because we are considerate dito naman. Sa XFM 89.1, hindi naman tayo masyadong madamot sa pa-premium.
3: Ito na.
2: We have a winner. Congratulations kang Texter. Kinsa man siya. Texter 2096.
3: Uy!
2: Yan tubag katropa.
3: Ish!
2: Wimbledon.
3: Ayun, congratulations katropa.
2: Ang pangalan niya, si kinsa man niya, women's tennis Neon Amer. Si Neon Amer sa Talikod Island.
3: Uy, si Igakos.
2: Ang dami yung mga sa Igakos, ha?
3: Ayan, dagang salamat kaayo sa pagpaminaw and congratulations.
2: At ang iyang imuhang pa-Gcash o niyang taod-taod katropa. And sa imong question ha regarding sa kaning legal advice no gikan kang attorney Ryan Rick Bisnar, among i-refer no sa ato ang station manager ang imong concern ma'am para ato pong mahibal-an ang availability ni attorney Ryan Bisnar. Aside no diri sa XFM Davao, napud siya ilain nga mga stations pod no and lain responsibilities outside sa XFM Davao nga iha pong ginaatiman. So atong i-plaster sa po no ang schedule ni attorney kung kanus asya pwede nga maka-cater o online or kaning call no nga consultation, legal consultation regarding sa imong concern ma'am or sir Neon Amor din ha, sa Talikod Island. But congratulations ha.
3: Yes.
2: And thank you sa pag-join sa ato ang padula karong udtuha.
3: Of course, time's up na jud katropang Andy.
2: And ang ato ang second question katropang Marv, since ay pangalan sa balaod no nga nagdili no sa kaning nga ma-distract ang mga driver samtang nagmaneho ang balaod. Ang title is
3: Anti-Distracted Driving Act.
2: Imagine yun.
3: driving lang gyud. So man mga katropa hang keep listening lang no kay gawas sa pagpatag-an og pa-premyo namo dinhi, at least makat-on pod mo. Mabal-an nato no kung unsa man kinahanglan may impormasyon ato ang hisayran labot sa mga balaod kung unsay mga pahimang no alang sa matag usa.
2: Yes, of course kay atong ginahisgutan diri nga mga balaod mga katropa for sure kana yung makarelate ang tanan. No? So money ang atangan nato sa sunod semana pohon no. Kinsa na pod kaya ang swerte nga mananaog sa atong pa-Gcash din sa atong programang Central Weekend. And thank you gihapon sa atong mga katropahan nga naglantaw sa atong Facebook Live, nag-comment din ni katropang Marvs. Naablang gihapon sila yung chance nga makadaog sa atong pa-raffle para sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort.
3: And
2: katropang Marvs, na kay pahabol nga greetings before ta mag bye-bye.
3: Yes, sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon na very very thank you kayo mga katropahan. Natangi pa ang dugang pa nga mga programa sa XFM 89.1 mga katropa. And of course, dili lamang mga kining balita, impormasyon inyong madunggan, pati mga sunatag mga musika nga magpa-perfect sa inyong tibuok adlaw.
2: Ayan mga katropa, tutok lang sa mga programa sa XFM. And thank you so much po sa pakiguban sa mo every Sunday din sa programang Central Weekend. Matagal alas 12 hangtod ala una sa hapon mga katropa.
3: Yes.
2: Of course, ang atong programang Central Weekend, gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa
3: Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, atong Xanthon Herbal Oil, atong bag-o nga kape mga katropa, ang Xanthon Gold Coffee Mix.
2: At ang mga produkto mga katropa, pwede ninyo nga mapalit sa pipila ka mga butika din sa Davao City. Mm-hmm. Sama na lamang sa Farmacia Eva Kalinan, Jalan Pharmacy, Ses Generics, Amesco Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Uzerl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, o Princess DS Buhangin.
3: Ayun!
2: So mga katropa, wa nami igong oras. Dagang salamat once again sa pakiguban sa programang Central Weekend. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano.
2: Ug ako sabi niyo hang higala sa kahinginan, katropang Andy Causon. Hangtod semana po, sunod semana po hon, same time, same dial, same anchor, same program, Central Weekend. O kami magaingon,
3: kamatuuran ang sandigan. Central
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak, XFM katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Extra drive.

0: XFM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy.

0: Extra Beat.
1: Guys, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Extra Drive! Extra Drive.

0: It's 2 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
6: Katukay ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Tumanggod, sir. Dinigod, akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zantown Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
5: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zantown Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Zantown Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
16: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Zantown Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantown Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantown Gold Coffee Mix.
2: XFM.
4: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
7: Extra Drive.

0: FM.
1: Kaklare sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat malay-balay
3: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zantone Gold Coffee Mix.
15: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic. hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa tambayan sa Katrupa.
0: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo mga Katrupa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
1: Andito na ang programa.

0: Extra B. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiant.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Si Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Extra Beat.

0: treated water. Make every drop count.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Mga katupa, exciting!
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: XFM.
16: Exciting!
17: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
17: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Extra Beat.

0: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: XFM.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
8: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matila, sa ka-driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, ispasa po kayo kung mo reply. O chacha ko mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dung.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, wa day sa mood si mama pa.

0: imno nato og Sangtong Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Sangtong Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Life talk with Angel here. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka! Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: XFM.
11: Ka-Clarex sana.
12: Exciting!
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Nakahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarice, Anna.
11: Exciting!
9: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: This portion is brought to you by
5: Zanthone Plus Gold.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zanthone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Zanthone Plus Gold.
10: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Zanthone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Zanthone Plus Gold.
4: Zanthone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Zanthone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Zanthone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zanthone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zanthone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Zanthone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zanthone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Zanthone Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Zanthone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
12: Hindi ako mata, sir.
13: Hindi ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer.
12: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
13: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
12: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Zanthone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanthone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanthone Plus Coffee Mix kamo.
4: Zanthone Plus Coffee Mix.
15: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
16: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: X-rated sa XFM.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers diyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
17: Southern Gold Coffee Mix.
21: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
23: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
24: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo! ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: ayaw kabalaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, sana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: Ay, yan. Ano na? Ayan, good evening mga katropa. Oo, anong nangyari? Asa na yung ano natin? Ayan. In my heart, desire for a star. Ayan, alas 6. Oh, alas 6.03. Alas 6. 6.03 na sa inyong mga orasan mga katropa. Live Talk with Angel here. Ayan. Patugtog tayo ng ano mamaya ha, yung ano, yung favorite nyo na ano, digidig ding ding o koan. O sabay mga favorite. O mga chat, wala palagi ka ingon. Asa na? Ayan. Ayan mga katropa, oo, maayong Sunday sa tanan. Maayong Sunday sa mga katropa nato nga nagapaminaw karon sa ilang mga kanya-kanya mga radio o sa ilang monitor. Monitor sa Facebook o sa YouTube. Ayan. So, kumusta ang inyohang Sunday? Nakasimba na bata? Ako murag, nagsimba ko, naminaw ko sa podcast. Oo. So, na mga panahon, mga katropa, no? Oo. Ang ato ang istoryahan karon. It's about, di ba? Beauty, health, and wellness. Oo. Murag, kanaganing, ano, bisag unsao na to pagpagwapa, mga katropa. Og struggle ang ato ang inner being. Oo. Unsay binisaya sa inner being, sa ilalom, sa imong kinaibuturan, sa imong kasing-kasing. Ay, pagkabisayaan dyan ato. Makasabot yun ang nagapaminaw ron ba? Si nanay, si tatay, si kuya, si uncle. Uncle! Asa na si uncle, diri ah. Namurag, diri man ako mapindot ning si uncle. Papindot, uncle! Ang mga auntie nato karon nagapaminaw sa ilang mga maayong Sunday. Oo. Kumusta ang imuhang gilabahan? Humana ba? Humana ba kag panglaba? Oo. Murag ana gud nang atong alibay mga katropa, dili ko makasimba karon kay daghan kaayo kog labunon. Ay dili ko makasimba kay gitapulan ko. Gitapulan. Kasagaran daghan kag mga alibay mga katropa, no? Mhm. Naga-feedback ang akong ano. Daghan kaayog alibay nganong dili man ta makasimba. Murag ako guilty jud ko ana ba? Kinsay dili guilty ana katropa? Oo, kada ganing padulong na og simba. Padulong na gani ka mo simba. Kanus aman last time nga nakipag one on one ka? O marag pila naman ka bulan wa na kay simba. Pila na ba ka tuig? Since naghimo kag kada ganing mga katropa, no? So ang ato ang topic karon is about emptiness, hopelessness. Oo. Pero sigway pa rin, pasok pa rin mga katropa ang beauty, health, and wellness. Oo. Bisag unsa, asagikan ang sakit. Asagikan ang sakit sa stress. Asagikan ang stress, kanang disconnected ka na. Kanang disconnected man ka katropa. Mura good na ginaingon na to katropa, no? This is Life Talk. This is a real talk. Life Talk with Angel Hill. Kani kasagaran mangud ka tropa kung ikaw ka nang disconnected gani ka bisag unsao ni mo mura good na siya og cellphone lang, the number you're dial is not yet in service. Bisag unsao ni mo paminaw kanang daghan pa kaayog, wala pa na declutter ang imong utok, wala pa na hinluan ang atong mga pangutok mga katropa, yung struggling ka, fighting ka sa imuhang kaugalingon. Ikaw ramang yod mismo. K kita ra gyud mismo ang kalaban nato mga katropa, ang ato ra gyung mga kaugalingon, ang atong sarili. Aha. Mao na nga nganong kana ganing murag musulod kag simbahan nga panginitan ka? Murag gigilasan ka? Murag daghan kay kag yunahuna. Ang imuhang physical naa sa simbahan, pero ang imuhang espirituhanong kanang imuhang dito sa imuhang kaugalingon ba? Kanang imuhang presence of mind wala gyud ditoa sa simbahan, or wala gyud dimo, wala gyud makapenetrate kung unsay giistorya, unsay rema, unsa toy giingon sa pari or sa pastor. Aha, murag empty gid ka kaayo, hopeless kay ka, murag musimba na lang gyud ka for the sake of nga musimba lang. Say tawag anak kanang miingon gay kag kanang basin pa. Ay, basin pa. Oo. Magbaka sakali ka. Dahira gyud nang musimba ka nga moadto ka sa simbahan nga helpless gyud ka ikaba nga kanang mura kag good ka tropa. Bisag unsaon natong inom. Shout out nato sa to mga sponsors, no? iFern product, Fern D vitamin D3, Fern Active og Milka. Oo, kaninga mga produkto mga katropa, dako kayo nigtabang sa ato ang panglawas. Oo. Pero kung ikaw nagainom ka ani nya kanang nagaon sa gihapon ka, wala lang gihapon nimo gituman, or kanang wala lang gihapon ka nagdeclutter sa imuhang sa imuhang kaugalingon. Nag-inom na kag Fern D, nag-inom na kag Fern Active, nag-inom na kag Milka. Pero hesitant ka ayo imong kaugalingon kana ang imuhang kana ganing ang imuhang faith. Oo, dito sa produkto. Kana ganing nagduha nag 3x3 pa ka, nag 6x6 pa ka. Mao gani na nga mo inom ka sa usa ka product, dapat you are a believer. Oo. Naa kay pagtuo og pagsalig kana nga produkto. Pero kaning haplas na to katropa, kaning solo mint. Shout out kay Sir John Maso, kaning solo mint na to katropa. Ang live talk og ang live talk with Angel Hill, naniniwala sa solo mint. Ang haplas na walang katulad. Uncomparable kaning haplas mga katropa kay pag nahaplasan ka ani, kaning nakagamit na aning solo mint, kaning siging ng famous bibingka, ging famous bibingka na gamit aning solo mint katropa. Ayan. Kaning solo mint katropa, pag nahaplasan ka ani, makaingon jud kag ing ini ni. Nindot ka ani katropa kaning solo mint, kay nga no, water-based siya. Dili siya oily, dili pod siya kana ganing lagkit sa imong lawas. Oo. Kay naa man gud mga katropa nga maghaplas ka ang imong tibuok kwarto, manimaho gyud og aging. Makaigo na kag aging na ni. Aging kaayo. Oh, mura gyud kaingon ka ba nga kaninga product, dili jud nimo ni siya ipa uncomparable siya. Kay pag nahaplasan ka ani kaning mga pain sa imong likod, sa imong batok, sa tibuok nimong part sa imong lawas nga naay sakit, instant relief ni katropa. Pero sabayan nimo og Fern Eye Fern product, ang Fern D vitamin D3, ang Fern Active og ang Milka. Og pasalamatan nato katropa ang pasalamatan nato ang atong nagpagwapa sa to ang pilik mata, ang Wispy Beauty, ang Wispy Brows Lash and Brows Beauty Salon. Dire lang na siya sa may Almindras Gym, beside lang na siya sa kanang naay burgeran dira. Kagwapa sa ato ang Ma'am Dang. Ay, si Ma'am Shella dira. Oo, lindot kayo sila mohimo og brows mga katropa, kay pag ang imuhang eyebrows nga dili kaayo perfect, they make it perfect. Ang imuhang lashes nga medyo Mga upat na lang kabuok, nindot kaayo pag magpalash ka sa ilaha. Kasi mura na jug imuha. Guwapa kay kapag kahuman ka tropa. Naa sila'y facial na very affordable. Sila lang ang nagahatag og ingon ana nga ano kaayo, comfort kaayo ka dira ka tropa. Oo. Dili siya crowded. Oo. Mismo si Ma'am Shela og si Ma'am Dang ang nag-operate sa ilahang business. Opo. Ingon ana kagaling ang ilahang mga services. Ayan. Kung ikaw ka tropa naga problema ka sa imong naa kay problema sa imong BIR, oo, naa kay problema sa imong business permit, naa kay mga open cases sa VIR sa Bureau of Internal. Shout out sa mga naay business dira ka tropa, no? Kung diri lang ka sa Davao City, oo. First district, second district, and third district, naa kay problema sa imong bookkeeping o sa imong naa kay mga open cases, naa kay problema sa imong business permit, ang AG Hill Bookkeeping Services nag-offer po og help para sa inyo ha. Very affordable lang po ang retainer's fee. Pwede mo mo contact sa 09 97 85 79037. Pag-message lang mo mga katropa kung naamoy problema. Og naapod mo'y problema sa inyong birth certificate. Naay mga unsa inyong birth certificate kanang naay mga na, ang male na himog female og naay mga kana ganing walay record. Oo, wala kay record sa national or ginatawag nato na diyan sa authentic ano sa kontaka ng authenticated birth certificate na no records. Oo, ibig sabihin wala kay record dito sa national. So kailangan nimo magpa-register sa local. Asa kadapit na tao mga katropa. Kung wala kay mga requisitos, tawagan niyo po ang AG Hill Opo Services 0997 857 9037. Ayan. Oo, kung namo problema ka sa pag-ibig, tawagan mo si Dr. Love. Ayan. Oo. O sa may problema ni mo katropa, oo. Ang imong problema ka ng, pagkada ganing katropa daw, pag imuha ganing, the problem is your face, face with angel. Oo. Murag sa ato ang last sa ato ang silingan nga ano no, sa silingan nato katropa na kanto ganing, if your problem is your face, face with an angel. Ayan. Kung namo problema ka sa imuhang pagmumukha, pumunta ka kay Beke Bello. Bitaw mga katropa, kung ikaw namo problema naa kay warts, dagan kay kag mga warts diha no, warts it's contidious, buot pa sa buot, nagatakod-takod siya katropa. Pwede kang mag-contact sa Angel Skincare Clinic po. Pwede kang magpa-appointment. Ayan. Patanggal ka ng wart sa mga kuya, sa mga agila, sa mga ate. Oo. Kung gusto ka magpa whole body skin peeling, gusto kang malapor si Nanang Puti na flawless ang skin, pwede meron tayong services whole body skin peeling. Oo, parang panitan kag buhi. That's the ano ba, real talk. Ayan, but it's really a skin peeling. That's a chemical peel. Hindi siya advisable sa mga taong bulad sa init. Pwede lang ka magpa-skin peeling kung dili ka outdoor. O indoor lang during the treatment. O kung mahilig ka sa dagat, ayaw na pag skin peeling. Opo, pag scrub ka na lang. Oo, mag-scrub ka na lang. Anang OT, do it to yourself. Pwede kang naaman na yung mga salt, milk salt na mapalit sa mga inyohang mga suking mga beauty stores. Ayan. Pero kung gusto din ka magpa-skin peeling, nga matanggal ang imuhang 10 years old na skin, you can undergo skin peeling. But make sure, daghan kayo mga restrictions. Daghag don'ts and do's. Ayan. So, daghan naman kayo karoon mga katropa nga nagawa sa TikTok, face, sa mga Shopee, no? Mga beauty ano, ayaw pagpadalaan na nga ang milasma. Oo, ni guwapa jud kaayo kay ang milasma. Oo, bihira lang yun nakatropa, swerte-swerte lang yun na kay daghan na kaayog na scam anang ng nag-ingon nga mo hamis mag-ano dayon ang milasma. Dili jud na siya tinuod kung dili gid ka mag-undergo og like kung gusto nimo malighten ang imong milasma, you need to intake vitamin D, vitamin E for the skin. Cleansing gid na siya. And then kailangan lang talaga lighter ang soap, dili palaging nag-peel off. Ayan. So balik tayo doon sa atong topic mga katropa, yung about emptiness. Emptiness. Oo. Asa ba galing ang emptiness? Oo. Ang emptiness mga katropa ka na ganing murag wala. Oo. Ano ka ikaw? Naaman ang mga pamilya, ang pamilya sa imuha, pero kana ganing how ang kaayo imuhang dughan. How ang kaayo? Musimba ka pero dili gid ka makapenetrate. Ang usa gid ana mga katropa no, it's yung sala. Oo. Kana ganing musimba ka nga di na lang ko musimba kay ano man kanang unsa naman ni ako ang ano oy balik-balik ingon ani ra manggud ko gihapon. Useless ra manggud gihapon magsimba-simba ta nya ingon ani ra manggud gihapon ta. Ayan. So murag ikaw ba imuho nang giun sa imong kaugalingon. Mao ganit na wala man ni anhi diri ang doktor. Oo. Wala man ni anhi ang doktor nangitag walay sakit. Oo. Ang doktor gani ni anhi na diri na sila sa magpa-doktor ka kay naa kay sakit. Mura ra gudong mo adto kag simbahan kay naa kay sakit. Unsa nga sakit? kanang ganing tawhanon nga sakit. Oo. Kanang pagkaibog, lustful spirit. Oo, diba? Sabi nga ni Pastor na, lustful spirit. O kanang, ginatawag na to, o kanang gluttony spirit. Oo, kanang pagkahakog. O pagkahakog, kanang yung gluttons, gluttony, kanang makapubri manggod ng gluttony katropa, kanang bisayaan ng gluttony katropa, katropa, kanang ganing, kana ganing hakog ka, kana ganing mura kag patay gutom, gluton spirit, kana bag-o pa lang kani kaon gigutom na pud ka mo, palit na pud kag pagkaon. Oo, kana ganing mura kag kanang mawad anog pagkaon nga magsige na lang jud kag kaon. Oo, mura dito ni mogi ano ang imuhang stress dito sa pagkaon, yung ginatawag nato og stress eating. Oo. Sige kag murag ka nang bago pa kay kanig nagkaon busog pud na gani ka kaayo mo kao na pud ka. Mo nang gabloated ka perminte. Ara guilty mo jud ano. Kanang makayon ka mga lami kay kamo istorya pero ikaw mismo gani sag paunon kaayo kang dako. Oo, sag pa ako bi. Kaya makaingon ka mga kanang lami kay mo istorya diri sa on air katropa no na ikaw mismo sag paunon gani ka. Pero kabalo ka katropa kani atong gipang istorya diri, it's a learning for para sa to ang tanan. Dili lang kay ako. Ang ako ay lang gyud is habang may buhay may pag-asa. Kanu sa pa man ka magsugod. Mura ra gud nag imuhang labhunon katropa. Wala man kay katabang. Walay lain mulihok anang imuhang hugason. Walay lain nga magluto, walay lain nga maghinlo o magtupi anang imong mga pilununon dira sa daplin nga paskang daghana na, gatapunog na. Og unyag makagunit kag cellphone, duha ka oras, tulo ka oras, upat ka oras. Sayang kaayo ka tropa. Ang isa ka oras, that is 60 minutes. Nga imong gisayang sa imong kinabuhi nga namilo unta ka, hapsay unta ang imong panghuna-huna. Oo. Kana ganing paghuman imong pamilo nga hanay na kaayo ang imong mga sanina, human na kag panglaba, tapos nang hugas kag plato, nakapang-brush ka sa imong mga salog, nga langsa kay kidaghan kay kag iro, daghan kay kag iring, nya pagkahuman anak humot ka kaayo, humot ka yung imuhang higdaanan. Ang imong table sa imong working table hinlo kaayo na ibag-ong flower deha o na ay wa man kay bulak nga rose na aman lang kay mga green plants nga gipatong nimo diha sa imong lamesa. Og naa kay music nga pangpakalma sa imuhang stress sa imong kinabuhi. Oo, lalo na kung wala kay katropang naghagod-hagod sa imong likod. Chas! Kung naamalay maghagod-hagod. Oo. Na ako'y nabasahan katropa, gusto lang ako i-share sa inyo ha, no? It's about pa rin emptiness, no? Beauty, health, and wellness. Ang akong nabasa katropa, nag-ingon siya dito sa iyahang column na panghinlo sa imong panimalay kay para mahanay ang imong kinabuhi. Ang usa ka tao nga damak, nga dili gyud nagapanghinlo sa iyang panimalay, nga gasigilag wakal-wakal sigig chismisay diha sa silingan o unsa paman, paskag yung ang iyang kinabuhi gubot pa sa lukot. Oo. Kay kana dang tao nga tinuod yun na katropa, kana ganing mangita na ka sa imuhang mga underpants, sa imuhang mga medyas, nga nagsagol imong medyas, ang imuhang mga tanang mga sanina dito ah. Ang itom dito sa pula, ang pula dito sa puti ay paskang, tas iwashing daw na. Makaingon yun kag ing-inin eh. Di yun maayo. Mauna ka tropa no, magsugod. Magsugod ang magsugod sa atong kaugalingon unsaon ta pagtreat sa ubang tao. Kung ikaw ka tropa gusto ka respetohon sa ubang tao, ug ikaw mismo hanay ang imong kinabuhi, magsugod na sa pagpamilo sa imuhang mga pilununon. Magsugod na og sa imuhang mga sanina o sa imong balay diha nga nagkawakal-wakal lang na diyan ang imong panimalay. Nagsugod na sa pagpanghinlo sa imuhang CR diha nga grabe gayalo-yalo na na diha. Paman isunod na nimo diyan ang declutter na declutter sa imong utok. Kay paghanay imong balay nga imong gipuy-an kana makahuna-huna kang tarong unsa may ako ang himuong diskarte karon nga para madagdagan ang akong income. Facing the reality ka tropa, dili ingon ana kadali. Ato ang panghinuklugan mga katropa no na kani ganing ang ato ang daily battle sa atong kaugalingon og atong tan-awon ang sitwasyon makaingon jud kag surrender na ko ani, dili na nako ni kaya. Pero wala may gihatag sa ato a katropa nga dili na to kayanon. Ang kaning mga emptiness katropa nagsugod lang na siya sa ato ang pangapangutok. Oo, kanang makaingong ka ba nga wala na gyud koy pag-asa. Oo. Naapay pag-asa katropa kay naa may word nga pag-asa. Dili man na mahimo ng word na pag-asa kung dili na tinuod. Ayan. Naagi na siya, tinuod yun na siya. It's just a matter of believing yourself. Unsaon pagsugod. Ang pagsugod naman yun. Ang pagsugod o pamilo, ang pagsugod o pangpanglama para makasugod na gani ka, makaingon na dyan kag tuloy-tuloy na ni. Murag word mga katropa ka ng moment. Oo, momentum. Mura na good kung makabaligya kag usa ka property, ka na ganing spirit of positivity, ka nang ganahan na ka mo diskarte, ganahan na ka mag ginatawag na to o ka na ganing kada adlaw, naagi na siya ano katropa sa mga kanang seminar, kung walay goal, kwanggol gud ang tao nga walay goal. Oo. But pa sa but, kanang tao nga walay pag, kanang ganing paghanay sa iyahang kinabuhi, oo. Unsay number one himuon. Oo, kanang ganing nag-ingon ang mga experts katropa about, dili ko ka move on kay na sulod ko sa usa ka depression and anxiety. Oo. Kanang anxiety ka tropa, mauna diha na ang emptiness, hopelessness, oo. Anxiety and depression, oo. kana siya katropa, it's really not a joke. Dili gina-joke ng depression. Kanang na'y mga adlaw, kung dili nato i-break ang atong depression, dili nato i-break, dili nato paningkamutan, kung dili ta mag-step out, ana nga depression, sige nato siyang ibebebebe ng atong depression. Mag-start lang nag 5 minutes. Tindog daw ko, bi? Walking daw kong 10 minutes, bi? O magsugod lang kag pulo ka minuto. Mag-walking-walking lang ka. O gawa sa imong balay. Sunod ugma, dagdaga ni pong another 5 minutes. O another 15 minutes. Tindog. Panghinlo kuno ka. Sa imuhang palibot. Kailami kaayo ang ano. Tama na siguro ng tulo ka bulan ta na-depress ka, tropa. Murag dili manggut kung na-depress manggut ta. Ayan, kung nag-depress ka, tropa, no? Dili man mo ingon ang atong mga payables. Ayaw sa kung interest eh. Kaya dili sa, kay na-depress manggut ko. Dili ko kakayag execute o bayad sa kung mga payables kay I'm into depression. Dili dyan na siya pwede na amay man siguro na yung mga tao nga makasabot. Pero na ay mga tao nga dili dyan siya kasabot, the more ka na-depressed, the more ka nila i-baon sa depression. Muna siya ginaingon ka, tropa. You need to fight with a good fight. Kailangan natin labanan ang depression. Kailangan natin mag-execute tao. Offensive rebound? Offensive rebound. O yung inatawag nato na kailangan nato protectionan ang atong kaugalingon. Kung naa nakakaroon sa sitwasyon na into depression, kailangan nato labanan. Kailangan natin i-pampered. Unsaon nato pag-pampered atong kaugalingon? Dili nato kailangan ang ubang tao para i-pampered ta katropa. Opo. Kailangan nato ang atong kaugalingon na kaya nato ni. Kayano nato ni. Ikaw, ako, naatay kanya-kanyang mga problema. Number one, ang finances, ang kwarta makita pag ang emosyon. Nagyod. Kana gani mag always kasisihon ni mo mong kaugalingon ka, tropa. Magsige kag ingon nga dili naman jud nako ni ano oy deserve yung entitled ka ay kakatropa ba. Dili nako ni deserve. Oo. Nya mo nang nalunod na ka sa depression. Kay sige kag ingon nga dili nako deserve. Imuha nang iingon sa imong kaugalingon na it's okay. Okay lang ni. Kaya rani na ako. Ako pa? Oh, sasway. Ako pa taon-taon. Tiyabaw man ka ba? Okay na ginamot. Tiyabaw ka, tropa. Oo. Tapos maminaw na lang kang tigidig-dig-dig-dig-dig. Kaya just, ano lang, chill lang ka, tropa. Chill lang. Murag-murag gilok doon na ni mo ang kalibutan, pero chill lang ka dapat. Ayan, i-shoutout na ito mga katropa. Opo, ang mga nagapaminaw karon. This is Live Talk with Angel Hill. It's a real talk. Oo, ang topic is about emptiness. Oo, kana ganing emptiness, kanang murag wala helplessness, kanang murag ano ba, out of your mind. Uga kaayo ka. Ayan. Shoutout na to katropa. Si Maayong Gabi, mga katropa. Si Jing P. Garrido, Martin Navarez, Magiran. Good evening katropa. Leo Mazar Bolario. Maayong Gabi, ma'am. Watching from Loganapan, Laak, Dabao Di Oro. Ay, kalayo-layo, no? Hi, te! Ayan, si Jaren Pao ng aking pamangkin. O, dira sa Turil. O, sa iyahang pinalanggang anak o iyang husband. O, ako mga igagaw diha sa Turil. Gusi Family, Lazada Family. Ayan. Dira sa Pasian, Dabao Di Oro. Ang akong igsuon si Rosemary Hill Oblianda. Shoutout ko dira. Kay Ana Shell Cheche Alisin. Ayan. O, ang iyahang si Aloy, ang iyang husband. O, akong bayaw dira, si Kuya Gurio Oblianda. Ayan, sinong boy puti? Dira, kaya puti siya kay puti mangin siya. Ayan, mga Alicin family. Dira po sa kapatagan Digos Dabao del Sur. Shout out ko dira sa taga kapatagan. Labi na gid sa ako ang igsuon dira sa Balatikan kay Idino Hill. Shout out ko sa kong inahan na adya karon sa Buda, Marilog District, Davao City. Dukyatan family. Oo, Gabotiro family. Ayan. Sa lahat ng family. Happy watching and happy listening sa lahat na nag-monitor karon sa atong programa. Ayan. So, daghan kaayot ang mga ginag-go through katropa, no? Murag daghan kaayot karon ang kana ganing sa panahon karon, makaingong ka na, ansa naman ni? Paska naman yun ding kanang bisag unsa og pagpaningkamot nganong ingon ani manggid ang sitwasyon. Pero mga katropa, dili gid ta mawad-an og pag-asa kay naagi word nga pag-asa. Oo, dili ta mawad-an og kanang pagpanlimbasog. Oo. Kay sa tanan nga mga fighting nato sa atong mga victory. Oo, naagid na siya reward. Ayan. Karun nga, karang kang naagi ginahambin karun nga mga kaguol o kanang kakulangon nga dili kakabayad sa mga imuhang asa sa imong card bank. Ayaw po ka, pangutang ka tropa nga imong ibayad po sa imong utang. Mangutang ka sa card bank or sa asa kay para po imuhang i-add on sa imuhang business na kapital sa imong negosyo. Kung nanginahanglan ka og business nga gamay ra ang kapital, ang solo mint, nindot kaayo na siya. Nindot kaayo siya nga negosyo, gamay ra ang kapital, og dako ang iyahang return of investment. Oo, naadayon ang kwarta. O, kanipong vitamins na to, ang iFern product. Kung ikaw katropa, I own a bookkeeping services, kung magkuha kag business permit, gamay ra kaayo ng 10,000 nimo kay pang permit lang na, pero sa iFern Prod, iFern business sa imong 12,000 na anakay business package. Yan parang ano, start package na po yan. Power trio po Fern Active, Fern D and Milke and the rest of the products, yung atong Aurora soap, Aurora lotion. And of course, kani nga product mga katropa, ginareseta na ni og mga doktor kay Dr. Trust iFern product. Ingon ana kagaling atong produkto katropa, all natural and organic po siya. Ayan. So ganun kagaling ang mga product ng iFern product mga katropa. Mauna siya nga makaingon ka unsaon man pagpangita og negosyo nga dali dayon ang ROI, ang mga kanaganing naa dayon. Kung gusto ka nga instant dayon ang ano income, solo mint business. Mag-start kag pulo ka bottle, start with that, that's very affordable lang yan. Oo. Maliit na kapital lang talaga yan. Mura lang kag nag-shopping og Adidas. Adidas. Adidas. Oh, kasi ang pulo kabuok, it's just 2,000. Ang ROI niyan katropa, it's how much? It's 500 ang ROI. Iguna na siya kanindot nga business. Oo. Andyan ka agad. Ang haplas na walang katulad. Dili na ma-empty. Wala na emptiness. Kasi ang emptiness, manggod ka tropa, hindi lang, di man lang tamag ano no nga, kwarta-kwarta lang. Pag ang tao walay kwarta, ma-empty gid na. Oo. Kanang wala na kay pangpapalit, wala na kay pambayad sa imuhang kuryente, wala na jay dignidad. Kanang tubig ni mo katropa, kanang ultimo pamasahe, naglisod na jud ka. Murag, unsa naman ni? Asa naman ni? We need to declutter. Kailangan na to hinluan na to atong mga pangutok. Diskarte, dagdagan ang diskarte, ampo. Lord, asa man kumuduol ani, unsa may akong dapat himuon ani, nganong naamay mga blockages, nganong na block man ang grasya. Oo. Murag ako makapangayo diyan kung pasaylo ani sa tao nga ako ang namura ba? Aray ko. Murag gusto na ako ipataas akong lalo akong ilong ani. Oo, mga katropa. Oo. Kaya ganing, you are kind of, kanag yung, ano, i-share lang ako katropa, no, it's about ayaw pagtuk. Kaya ganing, ginaunsa lang nimo ang imuhang kasuko sa usa ka tawo. Imuha lang ginaingnan nga, sige lang, okay lang. Mubuto jud ka anak katropa. Kung naa kay offend, naa kay kanang kalagot sa usa ka tawo katropa, kanang ipakalma imuhang kaugalingon tapos imuha siyag yung i-ano. Kada ganing, kanang i-imuha siyag i-confront. Dili nalain jud ko sa imuha ganina. Dili jud maayo imong gihimo ganina. Lami jud kay kakitkiton. Oo, kay kanang pagmabuto ba, mapuno gani ka katropa. Delikado, mahimo jud bulkang pinatubo, mubuto jud ka. Moto'y nahitabo sa kuwaan na medyo, kung na ay offend, istoryaho ng usa ka tao nga naglagot jud ko. Naadyo'y tao nga kanang, na ay tao nga sige lang yung kaniya o kung gusto siguro na ay nagpapansin siya sa imo ha sa kadaghan-daghan nga tao ikaw ragid ang iyang giinitan. Oo, murag paskag yung insecure kay siya sa imo or nagpapansin siya sa imo ha naagi mga tao nga ingon anak katropa. Oo, murag i-ignore na lang nimo siya eh, parang yung peace nimo maruin imong peace because of that kind of kanang mga tao nga naingon ana kanang siraon lang yun ang diskarte nimo sa imong kinabuhi. So pag nay mga tao nga ingon ana, detach lang ka. Oo, dili sa ko call, ayaw lang call, ayaw lang te. Oo, kanang medyo toxic kayo ang tao no nga kanang medyo dili siya makatabang sa imuhang growth or nagahatag sa imuhang depression, likayina nga tao katropa kay dili na maayo sa imuha. Dito ta dikit katropa sa mga taong maghatag sa ato og maayong panghuna-huna, maghatag sa ato og maayong advice, maghatag sa ato og maayong pagtulunan, maghatag sa ato og kanang mulambo ang atong panginabuhi, lalo na sa pagdating sa negosyo. Dito po tamudikit sa mga tao katropa nga legit po ang negosyo. Ayaw po tamudikit dito katropa sa illegal po nga negosyo. Kay delikado po ka, ana. Mao ganin ang ginaingon nila, tell me your friends and I will tell who you are. Hala ka diha! Unsa daw to? Unsa to sa Bisaya? Isulti kung kinsa ng imuhang mga barkada. Oo, kanang imuhang mga barkada. Kung imong mga barkada, chismusa. Ang imong mga barkada, cheaters. Kanang imong mga barkada, mga gambler. Kanang imong mga barkada, gasigirag inom. Kanang imong mga barkada, nga tapulan, nga dili manghugas og plato. Di manghinlo sa ilahang dili mamilo silang gihigdaan. Kanang gasigirag kiyod-kiyo dira sa TikTok nga man ipagawas din ang dila ipost dayon sa social media. Ingon, anak pod ka. Oo. Kana ganing kung imuha pong barkada nga gilas kaayo, kana ganing bigaon kaayo ka tropa. Mhm. Oo, mukitiw dayon. Oo. Ingon, anak pod ka. Namiingon ka nga, ay dili ko ana, di ko pareha sa ilaha. Katropa, it's a spirit. It's a soul ties. Bot pa sa bot, kasigi kagkuyog anang mga tawhana, dili man pod pwede. Sige daw kagkuyog, ikaw puti ka. Sige kagkuyog dito sa pula, nya di color, mulubad. Isagol daw ng puti og pula, or isagol daw ng puti sa di color. Kanang puti mahimo gyud nagkaki. Mao na nga dili ka mo ingon nga dili jud ko matakdan. Ay kay kana babairo na. Oo, ko ana womanizer na. Oo, dili jud ko ana sa ila kay lahi ra gyud ko. Na, ayaw jud ka tropa. Kay daghan na kay nabiktima ana. Daghan na kay naruin nga family ana. Oo. Kay nagtuo ka nga dili ka makatakod, makatakod yun na. Murag kuto lang gud ka tropa. Kung muhigda ka sa usa ka panimalay nga nag-unlan ka, nagtapad mo, kutuon ka ng imong katapad, ay kag ingna. Pag uli ni mo sa imong panimalay, di gyud ka matakdag kuto. Naagi ng kuto ka tropa. Oo. Naadyod na siya. That's real talk. Oo. Kung unsa ang kanang imuhang sigigdikitan, maliwat yung kaana. Kung imong gidikitan nga naay kanang iyang kinabuhi ba, makita nimo ang iyang pag-angat sa kinabuhi, nakita nimo ang iyang striving spirit, nakita nimo ang iyang pagkamaayong nga tao, makita nimo nga kanang naningkamot na siya. Oo, kana katropa, kanay dikita nga mga tao, ayaw pagdikit sa mga taong mamansyahan ang imuhang kaugalingon na nag-struggle pa gani ka sa imong kinabuhi. Mudikit pa po ka dito sa nag-struggle po. Ah, pareho na mo. Ana lang na siya katropa. Oo, ang oras alas 6:44 na sa kagabion. Oo, ang emptiness sa ato aran ng pangutok o sa atong kasing-kasing, it's a matter of kanang imuha ganing unsaoni mo na siya pag kanang imuhang unsaoni mo siya pag hawa ana nga kanang sitwasyon. Oo, kung empty na gani kay katropa, iduko ang imuulo kamang sa iyang presensya, luhod lang yun kay naagyoy kanang naagi ka na ganing naay mo abot nga kanang kahayag. Oo, na ay enlightenment nga moabot sa imuha. Kanang murag naka-experience na baka na katropa nga helpless ka na, murag dili na jud nako kaya ni Lord, murag dili na jud nako ni murag surrender na gyud ko. Naagi nay kahayag nga ihatag sa imuha na. Kani kayaho na ni mo anak. Oo, di ba? Sa mga barkada, natingala na lang kagoy, nag-ano man siya, lagi ni siya sa ako, nag-text lagi ni siya sa ako, kay kana nga tao, naanay gi, paano sa iya nga kana i-text na siya, kay karon nag-struggle gin na siya. Ayan. Muna ginaingon ka tropa na we need to empty our cup. Kung naagani, naghatag sa ato aog, kanang tambag nga maayo, atuan na siyang i-absorb. Kung nang tambag nga dili man kaayo, atuan na siyang isuka na to na siya. Pero kana gani makaayo sa atua, atuan na siyang ibutang sa atuang cup. Ayan. Sa atuang panudlanan. Opo. Oo. Kung kita mo dikit sa mga tao nga daghan kaayog wisdom, daghan kaayog ka ng kahibalo nga unsaon paglambo sa kinabuhi, dito ta mo dikit. Kaya para kaning atong emptiness, i-correct, tanggalo na siya sa ato ang kasing-kasing og mabutangan og hopeful spirit. Ayan. Muna siya katropa nga ang kada adlaw nato, it's a battle. Kada adlaw sa atong kinabuhi, it's a choice to be better or to be bitter. But pasabot, maayo og mag-bitter. pait? Mapait nga kinabuhi or maayo nga kinabuhi. Oo. Parang sa atong mga kapatid na Muslim, di mapia, di mapakay. Ayan, ora gina akong alam. No? So sa mga katropang nagapaminaw karon, nga daghan kay kag struggle sa imong kinabuhi, empty ka kaayo, hopeless ka na. Oo, lalo na kanang pagdating sa relasyon, kung kanang imong karelasyon mga katropa dili na naghatag og maayo sa imong kinabuhi nga murag gilunod ka sa kumunoy, murag mo desisyon na gyud ka, dili for the sake nagstay ka ana nga relasyon kay para sa mga anak or para sa uban, para sa imong kaugalingon. You cannot give love if you don't love yourself. But pasabot, higugmaa imong kaugalingon og para makahatag ka og gugma sa imong isig katao, even your family. Kay nag-start ang gugma mga katropa sa imong kaugalingon. Wala nag-start sa gawas. Okay? kanang gugma kung ikaw wala na pud kay pag exercise o wala na kay pag hatag o kanang importansya sa imong kaugalingon. Oo, halos dili nakakapanood lang, dili nakakapalit o kanang ka mga kulon man lang atag 15 dihang dapita. Oo, murag wala na gyoy pag-asa na apakatropa. Okay? Dagdagan ang imong diskarte o ampo o ikone ka sa tamang mga tao. Ayan. Sige. Okay, medyo kay charot lang. Oo, si Jarvin ni Hangisap Moranta. Tama, good ka upline. Rebecca Casimiro, shout out. Correct, good kaayo ang power trio. Yes, mga katropa. Ang power trio, katropa, mauna siya ang ginatawag na mo o miracle trio. Miracle na siya, kaya nga no? Kana siya nga combination sa vitamins, ang Fern D, Fern Active og Milka. Kana siya nga kombinasyon, perfect kaayo na akong naakay ginabating mga sakit-sakit. Kay daghan na kaayo og nagtiwala ana katropa. Ang iFern Power Trio, ayan po. Why Dr. Trust iFern? Ayan. So, katropang Joff, naaba tayo dyan. Why Dr. Trust iFern? Ipagawas na to. Nakabadya sa ato ang ano? Sa atong... Or wala? Why Doctors Trust iFern? Ayan, you can Google mga katropa sa YouTube. Why Dr. Trust iFern? Daghan na kayo mga testimony na atay sa ako ang YouTube channel po, Angel Hill. Testimony about iFern. iFern testimony. Na atay mga cancer survivor. Oo, like mga PCOS, kung ano pa yung mga gusto magkaanak, the power trio can help talaga katropa. May mga dysmenorrhea, sakit sa, kanang sakit sa diabetes, high blood, depression, and anxiety, that's my maintenance. Ayan. Okay. Ang oras, alas 6:50 na sa kagabion, mga katropa. Ayan. So, balik tayo doon sa emptiness. Okay, patugtog natin yung digidig-dig-dig-dig. Na tayo. Sige.
1: So, digidig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig
0: akalang ano na gani imuhang ano? Ang imuhang mga utok. Yan, isayaw mo lang.

Imagine, July 5 na karon ka, tropa. July 5. July 7. July 7? 5 na, 5. It's a 5. July 5. Pero bago na guto nag-June? Nag-July 5? Ayan, ang bilis-bilis sa mga araw ka, tropa. I-ano na to? Kaning mga panahon karon, kailangan lang nato i-enjoy and just pray harder. Ayan. Enjoy mo muna natin ang music, ka tropa. Babalik po ang Live Talk with Angel Hill.

Ayan, nagbabalik po ang inyong Life Talk with Angel Hill. Ayan po, ang oras, alas 6:57 na sa kagabihon, mga katropa, o early evening po. Ayan, July 5. 2026. Ayan po. Dagan kayong salamat no sa mga katropa nga nagapaminaw sa ating Life Talk with Angel Hill. Hinautunta no nga naatay nakatunan about emptiness, kung about sa struggle sa atong mga kanya-kanya makinabuhi. O unsaon, pagdagdag o kanang-ganing kanang income katropa. So, ato ana siyang i-ano ang Solomon o ang iFern business. Ayan po. Kung interesado mo sa Solomon business and of course sa atong iFern, you can contact me 0997-8579037. Ayan, 0997-8579037. Mag-message lang mo or you can, pwede ko ninyo i-follow sa Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Ayan, mag-usap tayo in person. In person! Dagan kayong salamat mga katropa. O susunod na po ang ating TSK Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Dagan kayong salamat sa itong technical. Ayan, si Brassy Katropang Joff ng ating technical. Ayan. Thank you so much and God bless katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:04 in the evening. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Cam.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Cam.
3: Jump in.

Ayan. Hey. Ang oras ka tropa, alas 7:25 na sa kagabion. Ayan. I'm back again, your sexy DJ Angel. Ayan. Kumusta nga ang ano? Kumusta nga ito ang ayan. Kumusta ang sermon sa pari ka tropa o ang ano ang word ni pastor? I-share daw ka, tropa. Ayan, i-share daw na to, no? Kung unsa man nga to ang mga rema for this Sunday. Hi kay Sir Arnold Halindra sa Coronadal City. Ayan po. Kumusta, Sir Arnold? May ad na gabi sa imodera. Ayan, kay Ma'am Jing P. Garrido, dera sa Maharlika Village. Ayan, kay Miguel. Ay, nawala, natuloy ako. Balik ako ga, balik. Balik ako ga. Di na nakatutong ako ng monitor. Ayan. Sige, kay para basahon na itong nga. Kay Miguel, tata. Ayan. Kailangan na itong mag-ano. Ay, glass. Hello kay Sir Miguel. Shout out. Oh, taga diyan sa Sir Miguel, tata. Of course, si Ma'am Jing sa Davao City, Philippines. Ayan. Maharlika Village. Si Sir Arnold ang tagat, ano, Coronadal City. Palagi yun na siya nga. O, sa lahat ng mga gusto mong pa-shoutout, shoutout na kayo. O, habang andito pa tayo sa on-air. Ayan. Pwede po kayong tumawag sa ato. Ay, dili. Mag-text lang kayo mo sa amon nga, ano. Sa ato nga hotline, kung ikaw wala kay, nag-monitor ka sa imong radio, kung gusto ka magpa-shoutout, pwede ka mag-text sa among hotline katropa. 0969-333-3203-0537. Ayan, para maki-join ka sa ating tambayan sa katropa, pwede mong mag-request o request song. Ano yung mga request song yung katropa? Pwede natong ipatugtog sa ato kung available sa atong playlist. Shoutout kay Mr. Leo Hell. Shoutout kay Mr. Leo Herbolario. Ayan, balik ta diri sa atong, ayan, sige.

Tugtog, mo na ginaingon nga. Oo. Kung naamoy ba na, kaninga programa hatid sa inyo ng Torbo. Torbo Capsule, gamita kini, 30 minutes usa, mag-labing-labing kay Mrs. Aa. Mula lum, og muligon ang inyong relasyon. Torbo Dietary Supplement for Men and Women. Oo. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika sa inyong dapit. Ayan. Dili mo mabalaka kay kaninga product, dietary supplement ka tropa, FDA approved kini. Ayan. Ayaw mo kalimot, Torbo Capsule Dietary Supplement para sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Oo. Maglabing-labing ka mo. Oo, 30 minutos. Bago mo maglabing-labing kay Mr. or kay Mrs., inom ka mong duha o couple ng Torbo. Ayan. Ayan. Kaninga programa, hatad sa inyo sa Torbo Capsule. This is your sexy DJ Angel. Ayan mga katropa, sige na kung mga nagapaminaw ka mo bago pa nag-tune in sa atong programa karon. Pwede mo magtawag sa ayaw magtawag, mag-text lang ka mo. 0969-3333-0537. Ayan Sir Arnold, anong request mo sir? O ka Ma'am Jing Figarido, anong request niyo? Shoutout sa mga tanan nag-monitor karon sa ilang mga Facebook. O pwede mong mag-request ng inyong favorite song. Pa-share ng ating live mga katropa para medyo masaya lang. O pa-share ng ating live. Ayan. Patugtog natin ang mga mag-jukebox tayo karon. Oo. O April Boy Regino. O mga kanta ni April Boy Regino, paano ang puso ko kung wala ka? Ayan. O kay Imelda Papi na kanta, sabik ako sa iyo. Sabik na sabik. Okay po, sige. Katropang Joff, sabik ako sa iyo. Sige, ready na to ng sabik ako sa'yo o paano ang puso ko? Oo. Yung mga kanta ng ating mga jukebox. Ayan. Ayaw kalimot ka tropa, ang Torbo. Gamit kini, 30 minutes usa ka maglabing-labing kay misis. O, para happy wife, happy life. Okay? Sige, enjoy natin ang mga music na gagi-prepare na to para sa inyo.

0: Panagsara ganit ang mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pagana kong kuranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesus. Reality mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawa-

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.

0: in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
3: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
7: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Anna!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: kabayan. Wala na'y luha alang kanimo.
1: Ay! Okay, kayo! Wala na'y luha alang kanimo, palangga. Hi, mga katropa! Opo, nagbabalik ang inyong sexy DJ Angel. Dito mo na siya na kumuho, katropa. Ayan, maayong gabi it, DJ Sexy Angel. Sabi ni Sir Tristan Wyatt Gulay. Ay, kay Charot lang. Good evening. Oo, sa mong silingan dira. Hi. Sir Rex, opo. Good evening, katropa. Arnold, Eve, good evening. Chance sa Coronadal City. Of course, si Sir, si Ma'am Jing, dyan sa Maharlika Village, Matina Applied, Davao City, Philippines. Ayan, nag-monitor dyan si Sis Belinda. Ayan. Anong ginamonitor? Monitor ang program. Ayan. Kumusta mga katropa? Oo, kumusta ang inyong panihapon? Kumusta yung mga panihapon dira, ah? Oo, nindot kayo mong kaon o kinsay mo kaon o yellow nga corn. Yellow nga corn. Yellow corn! Nami, asa yellow corn ka, tropa, oy? Oo, lalo na ang iyahang, ano, ang iyahang giparisan o paksiw. Paksiw na. Oo, kanang isda nga pula ang ikog. Ay, pula ang ikog. Oo, tapos naapod siya dapat bulan o daghan kaayo nga sili. Ay, lami, ay kaayo. Abi na og dili ko makakaon og kanang yellow nga yellow corn kay medyo lang unsa na ay lang tuhan ko ba pero nindot lami man ang nagluto lami on pud ang nagluto. Ang naglungag di ay oo lami on ang naglungag katropa oo pag lami on ang naglungag unsa na. Paglamion ang naglungag, okay kaayo. Ayan. Ayan po. So, sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga radio o sa ilang mga sakyanan, oo. Taxi driver. Tanan nga driver. Shout out. O mga nagapaminaw karon sa ilang mga monitor sa ilang radio. 89.9 XFM. Opo. Ayan ang mga tugtog na ito, katropa, kay Kantang Bisaya. Oo, kapaborito na nila ng mga pagkaraoke, pag Sunday, ang kanang mga kanta ni Imelda Papin. Og tukso, layuan mo ako. Ayan. Katropang Jof mo na tayong, ang tukso, tukso, layuan mo ako. Oo, naganahan dyan ko din sa monitor ba? Kaya mo nag-feeling dyan ako din, 24 akong waistline. Oo, ganahan kay ko din sa atong monitor, kay payat kay ko din. Oo, akala mo lang meron, pero daghan ka yung fats. Ayan. Oo, mag-diet na ko bukas. Bukas ulit. Sabayan natin si Sis Belinda. Belinda ng Sun Life. Opo, pag may life, may sun. Pag walang sun, walang life. Ayan. Oh, sa mga katropa na to, karon nga nagalisod og katulog. Opo. Inom mo aning Fern D, vitamin D3. Oo, nga naman. Na ay nag-text nga naman. Hala, mangutana di ay ko nga naman. Ayan. So, kumusta po ang inyohang mga pagtulog o unsa, kumusta po ang inyong ginainom nga supplement. Ayan po, meron tayong Fern D, vitamin D3, Fern Active o Milka. And of course, our Solomint. Ayan, beauty tips. Beauty tips tayo mga katropa. Health tips to beauty tips. From beauty tips to health tips. Ang beauty tips na to mga katropa, before ka matulog, maghilamos ka para maiwasan ang mga open pores or mga ginatawag na to og mga oily faces pagkabuntag na kay pimples kay wala ka na ka panghilamos. Oo, nagdadagdag po na siya og aging pagkatigulang sa imong panit lalo na kung nagabutang kag makeup tapos wala nimo gitanggal og tarong or kung gikapoy na ka, mukuha lang kag cotton bud, si butangan nimo og soap katong imong ginagamit nga soap nga Aurora soap. Oo. Tapos deep cleansing na siya. Cleansing. Aurora Soap, it's a deep cleansing soap. Organic, natural katropa. Dili lang siya pang tanggal sa mga pimples. It really lighten your skin. Lighten pang melasma din yan siya. And then meron tayong eye cream. Before ka matulog, lagay ka ng eye cream para sa mga kanaganing dagko kayong eye bags. So then after shower in the morning, you put your eye cream para dili ka mura og panda. And then put your Aurora Serum. Ayan. And then huwag kalimutan maglagay ng Solomint after shower before bedtime. Yan ang ating product katropa. Ayan. Don't forget, opo, kung ma-drop by kayo sa Ayong Gulayan, dira sa Dato sa Lumay, drop by po kayo dyan. Sa Dato sa Lumay, ang Ayong Gulayan ni Manolito. Mayonito Torregosa. Ayan. Oo. Kung mahilig ka sa bibingka, meron pong ging. Famous bibingka. Ayan. Si ging famous bibingka, ate. Pa-deliver po ng bibingka mo dito sa studio. Patikim ng bibingka ni ging famous bibingka. Diyan sa Panabo, if I'm not, Panabo yan siya. Or the free, nag-deliver din yan sila. Ayan. Gusto ko yung tasa niya, oh. Ayan. Okay po. Ayan. And of course, our APM, yung printing natin, mga katropa. APM printing, the t-shirt. Oh, the t-shirt printing po, sublimation po ng APM. Ayan. Oo. Ayan po, meron tayong APM. O, contact po kayo sa 09667-21499. Tama ba yun? Oo. Kung Clarex kayo. Clarex kayo! Ayan. And then, gusto nyo may experience ang Jurassic Park? Oo, na mga Jurassic dira. Ang daming mga ganap dyan sa Cloud Maru. Dyan sa Marahan. Marilog District, Davao City. 1 hour lang na katropa, gikan diri sa Davao. Oo, 1 hour and 5 minutes. Depende sa takbo ng iyong car. Carus. Ayan. Maka-enjoy good sa mga kabataan dira. Kay nature ka ayong mga katropa diha sa Cloud Maru. Ayan. So mga katropa, magkita-kita ta diha sa Cloud Maru. With shout out kay Dato Pobre. Ayan. Si Dato Pobre po ang kanilang taga-entertain dyan. Opo. Ato ipakita next bukas ng kanilang katugan yung pagsakay na ko dito, paglupad-lupad na ko dito sa katong ilahang zipline. Namuntik akong makuyapan sa kahadlok kay first time ko nag-zipline. Buti na lang wala ko kaihi katropa. Paskang hadluka. Kung gusto niyo makonquer ang fear of heights, yung fear of heights, ayan, punta po kayo. 300 meters lang naman katropa ang Gilay-on. 300 meters gikan sa kanto to kanto. Pagbalik, another 300 meters, pwede ka mo sakay sa duo na bicycle, oo, couple bicycle, or pwede ka mo agi sa katong ilang horror bridge. Horror jud kaya ang bridge kay paskang taasa. Niabot sad kong isa ka oras o sa nakabot sa tumoy. Pero grabe akong kurog. Halos na ko makuya pa na waiting na ambulance. Ayun. Kung gusto niyo medyo makonquer ang kahadlok, oo. Subukan nyo. Kasi pag hindi nyo susubukan, hindi nyo ma-experience. Pero kung may sakit kayo sa puso, wag na lang po na baka dead end. Ayan. Time check is alas 8:19 na sa kagabion, mga katropa. Enjoy natin yung mga nalalabing mga music na gi-prepare para sa inyo.

0: disporo na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
8: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
8: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Clarex!
17: Exciting!
18: Sister Pain!
19: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
18: Southern Gold Coffee Mix.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High in front.

Kurat! Ayan. Okay, kaya to ang music, mga katropa, no? Oo. Ang tugtugang Bisaya nga with matching, ano, yung parang nasa, ano ka, classic siya masyado, no? Ayaw, oo, makalimtan raon niya. Ayan. Oo, na nangitag textmate din yung mga katropa. Oh, si Sir Lando, nangitag ka textmate. Sige po. Ano yan, Sir Lando? Shoutout natin na yung number. Kung kinsay gusto makipag-textmate ka, Sir Lando, dira? 38 anyos. Lalaki. Lisudsan. Lalaki. 38 to 40. Oo. Ang gusto niyang ka-textmate? Unsa man na? Single dad? Single mom? Katawanan kay katropa ba? Kaya na nag-ingon na, ah, kumusta ba ito yung ka-textmate? O, kung nag-eyeball man daw mo. Hindi yung barkada. Oo, nag-eyeball man mi. Pero kaya, ambal niya mangot kay Longgo man to ga. Oo. Ambal niya nga may ara man daw siya. Anak, single mom gani daw gago. Oo, mo gani nga single mom kasi may ara siya anak ga. Oo. Lisod kad kung single mom wala siya anak. So, dili siya single mom. Single lang siya. He's not a mom. Kaya nga single mom. Oo. Single dad. Naa siya, napaangkan siya. Nga lalaki siya. Oo. Ayan. Oo, sa mga katropa diha, nagapangita og maayohon. Oo, kanang wala pa yung mga girlfriends, wala pang mga boyfriends. Opo, ipagdasal niyo lang po yan. Ano ba? Oo, kung naghahanap kayo ng sakit ng ulo, hala mag-girlfriend kayo or mag-boyfriend kayo. Oo. Usually karon ang mga kabatanunan karon, 30 anyos, 25, 28. Ayan, mga single pa rin kasi oo, para nakita na nila ang kalisod sa kahimtang sa sitwasyon. Ayan. Oh, shout out sa mga single. Single dad, single mom. Oo. Alam niyo mga katropa, oo, pag single ka, lami ka ay pag single kay wala joy makialam sa imuha kung anong gusto mong ganap sa buhay. Pero kung double ka or naa kay karelasyon, nya labad pod ang imong karelasyon, dili makatabang sa imong sitwasyon. Or dili mo magkapareho og mga kanang likes or na mga wala mo'y mga mapagkasunduan. Unsa pa'y purpose? Unsa pa'y purpose? Nga nung mag-together man mo, ana? Nga, wak man tay, ano, wak man tay connection. Oo, pag magka, ano, gani ka tropa, pag magka-relasyon, magusto ka magka-relasyon, dapat na amoy connection. Okay? Dili lang ka ng ang connection, it's just a matter of ka ng lustful lang. Wala ragyot, mawala lang gid ng utog ka tropa. Oo. Pero ka ng connection, ganaagid mo, same spirit mo ka tropa. Oo, mga konting ganap lang sa buhay, malipayo na mo. Pag siya lang ang kauban, umiikot ang world sa kanya. Akala umiikot yung puwet mo lang sa kanya. Iikot lang yung buhay mo sa kanya. He is just a one world whirlwind. Whirlwind. Akala mo wala, pero meron, meron. Ayan. Ay, nakakita na, nakita ko na in person si Carlo Aquino and then ang iyahang wife ka tropa. Oh, they're too ano. Ano lang sila, tao lang sila, lisudsan. Ayan mga katropa, kinsa na ba'y nakakanagani makakitag artista? Mura nag-heaven sa ilaha katropa? Oo? Pag nakakitag mga artista, mura, ay, pa-picture! Oo. Ay, hindi ako yan. Hindi ako yan. Parang pag may time lang, pa-picture naman po. Ayan, thank you po. So, parang atat na atat ka na magpa-picture. Ayan. Ayan katropa, patugtog natin yung mga kantang tukso. Oo, kay pinasikat yan ni Miss Eva Eugenio, but it was originated. Originated! Oo, ang ano niyan is
Imelda Papin. Of course, ipatagtog din natin yung isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Yan ang pinasikat niya. That was 1990s. Opo. O, nung pagbabalik sa pagpamamayagpag ng career ng ating jukebox queen, Ate Imelda Papin. Ayan. Ang oras, alas 8.42 na sa kagabion, mga katropa, sa lahat ng nagmo-monitor. Ingat-ingat po sa pag-uwi ng bahay or saan man kayo nang galing. O naasa balay na mamunaga paminaw, pamunaga talunglanog pa ang ato ang sibya dihang dapita sa inyong lugar. Maayong pagpaminaw sa atong tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta, kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

Ayan, okay, bilis ng iyong pagdating. Pag alis mo isa diyan kay, bilis rin. Ayan, shout out kay Kuya Wooden Neri. Opo, ng OIC. Oro Integrated Cooperative. Oh, shout out sa akong pamilya, ate. Jasmine, ako wife. Ayan, kay ate wife, Jasmine. Shout out sa ako daughter. Oo, si Damdam, Monay, ako son, Gugong. Ayan, maayong gabi, sexy angel, sabi ni Kuya Wooden Neri. Shout out sa akong mama. Hi, Mama Gaga. O, maayong favorite siya ni mo, Mama Gaga, no? Ang kanta ni Imelda Papin. Oo, okay, bilis ng iyong pagdating. Ayan. O, mga kanta ni Imelda Papin na kaligayahan mo, kaligayahan ako rin, makita kang maligaya, sapat na aking giliw. Ayan, muna mga katropa ang kanta ni Imelda Pampin, nga ginatawag yun na siya og jukebox queen. Ayan, ate Imelda Pampin, kasi agila din yan siya. Ayan. Ayan mga katropa, ang oras, alas 8.54 na siya kagabion. Maraming salamat, yes, Kuya Wooden. Opo, anong mga ganap natin? Punta ka sa studio para anong ganap ng ating, ang dami ng mga gusto magpa-member ng ating Oro Integrated Cooperative. Opo, sa lahat ng gustong magkaroon add-ons ng kapital, opo, ayan, ang sagot, ang Oro Integrated Cooperative, nagatabang gid na siya sa mga taong gusto magnegosyo. Ayan, size in tie size na gid na siya sa koas a cooperative. Ayan, kay Kuya Wooden Neri, dira sa Illustri Branch, Davao City, Philippines. Ayan, parang saan ako ga, saan talaga ako, no? Oo. Ayan, maraming salamat mga katropa sa pagkuyog-kuyog sa atong programa, ang tambayan sa katropa, Weather Sexy, DJ Angel. Ingat-ingat po mga katropa, see you tomorrow. This is it, signing off, their DJ. Ayan, ingat. Good night mga katropa. Thank you Kuya Wooden. And thank you po Mama Gaga and the rest of sa mga nag-monitor sa ilang mga radio o sa ilang Facebook.

0: gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba?
5: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
4: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
5: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, diayo ko na akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Clariskin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo og pain reliever diri nata sa Sesta Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Gugmahan lagi pod. Pero, bug now, man pog Simon!
4: Kaklarek, sana!
5: Exciting!

0: Taklar Eksana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yunya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Yunya, mamular ba? Mautong nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Taylor, sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: XFM.
14: XFM.
18: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High. Info

0: как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug

0: dili basta-basta mabigay pag naa na sa race.
1: Maayo sab ang premium day 3
0: kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
4: Sa muka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dung.
4: Unsa man gyud?
3: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
4: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Very exciting atong morning katropa Clarix kayo alas 4:04 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: May buntag, Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas. Sa kutob sa maabot nila ito pagsibyan ng mga orasa, mga higala. Good morning, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Good morning!
1: Welcome na sab sa laing hugna sa ito ang pagpalaguban-uban. Sa itong rundahanay sa kabuntagon, mga katropa, wailain. Atong rundahanay sa kabuntagon din sa XFM 89.1, Davao City. Ang Runda Balita.
2: Runda Balita.
1: Ang adlaw kita nga Lunes, mga katropa, pizza size na July 6, 2026. Ang kahinamang pizza. Pizza naman, pista, lahi pong pista. Pizza, mga katropa. Ay sangit dagko nga mga aktibidad. Dagko nga kasikas atong nasod ang nagiatangan sa kadaghanan ning adlaw nga Lunes. Mga katropa, hi, labi na talking about the impeachment trial, mga katropa, Vice President Sar Duterte, mga higala. But before nato na ang baka ng mga panghitabo sa tuang kauluhan, ha, ang kining panghitabo sa tuang nasod, karangalang mga katropa, ito sa rondahan ng mga panghitabo sa tuang lokalidad, mga katropa. Pati na ito ang ronda balitaan ay sa kabuntagon, gipaluyan kini ha, sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated, sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o katong Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination sa Yastro Health Incorporated, mga katropa. Tapos pa makaigsuunan nga buot, makabaton o gahimsog nga paglawas o galigon nga immune system nga makasukol. Gikan sa mga balatian, mga katropa ha, nga maprotektahan na itong panglawas gikan sa germs, viruses o bakterya. Mga katropa, ron di kita basta-basta mataptan o balatian. Nahanglan ato nga mamintinar ang kahimsog sa toang resistensya pinagi sa pag-inom nining food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, sama sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ito ang Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Runda Balita.
1: Kapag lang ay mga katropa, ito ng rondahan ng mga panghitabo sa ito ang lokalidad partikular din sa Davao City, mga higala.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Mga katropa, breaking niya. Kay no, na di kagabi ipakininahitabo. Pero grabe mga katropa, nabulabog mga higala ang area diri sa may Ubalde, Agdao, Davao City. Human adunay nahitabo nga matud pa. Aduha ka babay ang gipusil, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Grabe mga igala. Kagabi ka na mga igala, hinoon na under investigation pa kini. Apan sumala sa inisyal nga impormasyon, duha ka babay, mga katropa, ang gipamusil ni partikular sa mga barangay Ubalde, Arcastillo, Agdao, Davao City. Kung ka asa giingon nga magsuon matod pa kini mga igala.
2: Runda Balita.
1: Abi magsuon yun, walay gipaikyas mga katropa. Magsuon yun mga igala. Ug sumala pa sa inisyal nga impormasyon na ang kining naisgutan nga mga biktima. Duha ka babay mga katropa. Usa ni ini nagapamaligya matod pa og durian. Samtang ang laing usa mga katropa. Kung asa mauna lamay nakita sa video nga nakahimo pa kini sa pagdagan, no? Sa pagbaklay mga katropa nga nagtakiang. Apan nagkadugo na intawon ang iyahang paam mga katropa. No, sumala sa impormasyon ha. na dala kini, ha? Natabang kini sa ato ang mga rescuers na dala kini sa ospital, mga katropa. Sa pagbalikam ito, sabi ka na sa ito mga concerned citizen, mga higala. Abans, sige po na ito ng katangan, kaya ito ang bisitahon niya, no? Kung kumusta ang investigation sa itong Santa Ana Police Station, labot ni ini sa pagpangulo ka na ni Police Major Richin Lagnayo, mga katropa. May gala kung adunay mga kaigsunan na itong anamino karon, adunay mga impormasyon, ha? Ayaw pagduado sa pagkikoordinate, pagkikalayon sa nagpalang investigasyon sa ito ang kapulisan, mga katropa. At least mahatagan o gustisya no aga kini mismong nahitabo sa duha ka mga babae, mga katropa, din sa Barangay Ubalde, Agdao, ning siyudad sa Davao.
2: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, ito siyang ambakan ang panghitabo sa ito ang kasika sa panahon, mga katropa.
2: Runda Balita.
4: Weather Update. Weather Update.
1: Kaya kagabi, mga higala, masama na ay kumusta man ito mga panghitabo sa ito mga kasikbit ng mga area dari sa Davao City, ha? Kaya sa gyapon, mga katropa, ilalong gyapon kita sa localized thunderstorms ng weather system dari sa itong dakbayan sa Davao. Ang mga natalang pag-ulan sa mga area sa Pakibato District, mga katropa, panaghunong na kini mga higala. Samtang sa gihapon, makasinati ang kadaghanang bahin sa itong syudad sa Davao ug mapanganuron nga kalangitan, mga katropa. Pantaliwala nini mga pag-ulan, ha? Nagpabiling gihapon sa safe level ang atuang kasapaan, mga katropa. So kana mga higala, ha? Ang mga natalang pag-ulan diripod sa may Bunawan na poblasyon, Agdao, Talomo ug Tugbok District, mga katropa. Pasado alas 11 kagabi, mga higala. Kamping-kamping ka nun ay makatropa aron malikay sa Subaw. Mga katropa, tumar na kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix. Kaya mga katropa, ayaw kamo kalimot ni anak ang mga produkto na mapalit ka na sa nagkanyang butika nga duol sa inyong mga lugar. Ang pag-usap ka na mga katropa sa Yes to Health Clinics, mga katropa, ug one click away lamang ka na sa Shopee ug Lazada.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, mga panghitabo sa ito ang lokalidad. At ini, mga katropa, ha? Kaya nagpahimang no ang ato ang kapulisan. Nagpasidaan nga ito sa mga establishment nga kung mahimo. Kung magbaton nyo dapat o mga CCTV cameras, labi na kining gitawag og high definition. Ayaw itong CCTV nga for compliance lang, mga katropa. At ang high definition, mga higala, nga maklaro yun in town ang mga hulagwa. Ano yun mga suspect, mga katropa, nga musulay pagpangawat sa inyong mga tindahan, mga katropa. Ano ba kung tabang ka na, mga higala, sa nagpalang investigasyon sa kapulisan? Galing yun na ay mahitabo, mga katropa, nga makawatan ang inyong mga tindahan. Labi na, mga higala, dili lamang ka na may kalambigitan sa mga kawatan. Apan may kalamigitan o sa mga katropa nga mahatag ang pagtagad. Kinsa kung aduna ba yung mga empleyado nga mga mapahimuslanon.
2: Runda Balita.
1: Ano mga katropa, klaro-klaro, klarix kaayo, maklarix yun, mga katropa. Para may galag ipanawagan nga to sa mga tag-iya o mga tindahan, labi na kini mga dagko na o mga kapital nga mga tindahan, nga kung mahimo, mga katropa, magbaton ka mo o high definition nga mga CCTV cameras aron, mga katropa, makinilitaw nga kabahin sa inyong seguridad o dako kining tabang aron sa pagsulbad sa mga kaso sa kining pagpangawat. Kung dahil, mga katropa, ha, simba kong adunay mahitabo sa inyong mismo nga mga tindahan, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Oras na to, alas 4:12 na gyud sa kabuntagon, na ay nagbata na itong makaigsuunan nga first come first serve kaayo.
3: Good morning!
1: Basta-basta mga higala, nangunag yun, ha? Si Ma'am Nita Valderosa, good morning, Sir Marvin!
3: Good morning!
1: Ayan, dagang salamat, Ma'am Nita Valderosa, always present. From Canada, hinuon kini mga katropa. Dagang salamat, Ma'am Nita. Ayan, nagbata na sab si Sir Uncle Dars, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning!
1: Good morning, diha! Uncle Dars, huwag sa imuhang tibuok panimalay. Yan, Ma'am Nita Valderosa, good morning! XFM Davao City, mga katropa. Yan, nagang salamat! Yan, mga katropa, alas 4:13 na yun sa kabuntagon, mga higala.
2: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, ha? Magagkasika sa ato ang... ato ang lokalidad, mga katropa. Iniusab din sa may Davao Bukidnon Road sa may Prokdo, si Buda, Marilog District. Mga katropa, pasabol na. ang agianan alang sa mga motorista human sa netbuong landslide sa maong lugar, mga katropa, ni inilamang tunga sa kagabion, mga katropa. Midnight, kaganina alas 12 sa kadlaon, mga katropa. Ni mga igala ha, kay sangnit gila yung nagpahigayon og clearing operation ato mga otoridad. Pagtagad in taon kini nga dalan. Apan sa gyapon mag-igmat ka nunay ha. Kay sangnit dili ka tiaw-tiawan. Talking about landslide, meaning to say, lagi ni tamok nga yuta sa karsada. Dala niya gumikan sa pagulan, nagbasa kini mga katropa. Nung dahil di magkumpiyansa sa kadanlog sa dalan, mga higala ha. Ang kanunay mga katropa, hinay-hinay lang, no? Hinay-hinay lang mga katropa, kausahay ang kanibitong mga danlog. Nako ay kukumpiyansahan, kibasin unya mga katropa. Ngayon nga, Mother, buntis na ko. Ay, nako mga katropa. Kana may gala to lang nga pasiaw lang ka na mga katropa, ha? Ano mahimo nga kumpleto tong kabuntagon, may gala, juk-juk ba? Na mga katropa, mag-igmat ka nunay sa tanan ng mga biyahe, mga igala. Ingon nga mga drivers, dapat mahimo nga responsable ka nunay paggamit sa to ang kadalanan, di magpatuyang pagpaturatoy og padagan, mga katropa. So ang akini mismong naisgutan nga insidente, ha? Natala kini mga katropa sa may bukid nun Davao Road, sa may Marilog District, mga katropa. Kung as ang naisgutan nga mga lugar, ang mga dalan apektado is duha matod pa kini ka direksyon. Mato mga katropa ang Davao Bukidnon Road, mga igala. So good news ka na, mga katropa. Sa pikas bahin, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Iniusab mga igala kay sanglit ang tuang Davao. Labi na ang DNR, mga katropa, nakakita matod pa kini na disubling na diskubrihan ang talagsaon nga tanom diri sa may Mount Apo. Inilindog kay katropa, kay talking about Mount Apo, dako pa kay nag-area din na, mga katropa, nga daghan pa, no, ang kinimis mong talagsaon ng mga species, mga katropa, ang naa sa maong area. Labi na, mag-gisgood kita ni ining kalasangan din na sa Mount Apo, mga katropa. Ang tawag og Mount Apo, Mount Apo Natural Park. Kana mga igala ha, kay sanglit adun na matod pa human sa usa ka siglo, human sa or kapin na 1 century, na matod pa na diskubrihan ang mga researcher, mga katropa, or kinikita mga personahe sa Mount kining sa Protected Area Management Office sa Mount Apo Natural Park, mga katropa, no? Ikumpirma sa DNR na diskubrihan nila human sa usa ka siglo, 1 century, mga katropa, ang talagsaong species sa tanom nga gitawag og Ophiorhiza biflora, mga katropa. Usa kini ka endemic nga tanom sa Pilipinas nga talagsa ra kaayo makita. Kana mga katropa, pag-abot sa comment section, gibaha mga igala og kining ana dayon ang mga naga-comment. Oy, kinig yun in town, mga katropa. Ikapila na matod pa sila, daghan mo daw na sa ilang nga area. Agoy! Pag-ilidin na siya talagsa ang tanong. Ang say siglo, normal na ana. Normal na sa kalasangan. Ngayon, naglain-laing bulak o tanong nga di ni mo makita sa patag. Ana, lagi. Mga ignorant people. Agoy! Sabi di basta-basta, mga katropa. Ang siguro mga igala na ay mga similarities ang bulak nga inyo nakita sa inyong mga lugar, mga katropa. Pandi man gud mo abutyag ni ana ang atong mga eksperto kung mga higala kining dili gud siya kining exotic, no? Talagsaon nga tanong, mga katropa, kay once in a full moon talagsaon jud daw makita, mga katropa. Noon nagdepende na po kana, mga higala, kay sa pag compare siguro ninyo nga naa jud kaparehas ana diri sa amoa. Basin mura jud ang utot-utot. Kana mga katropa, nagdepende na mga igala ha. So bisita ang Facebook page, mga katropa, aron kamo mismo makita kung aduna bay similarity ni ini, mga igala, sa inyong mga nakita nga mga tanom dira sa inyong mga area of responsibility.
0: Runda Balita.
1: Yan, mga katropa, oras sa to 18 minutos na nakalabay ning alas 4 sa kabuntagon, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Sa gyapon, mga katropa, nagpabiling gyapon ang suspensyon sa face-to-face classes sa 5 ka mga lungsod sa Davao Occidental human nga miigo ang 7.8 magnitude nga linog, mga katropa. Pinasikad kini sa gipagula nga Memorandum Order number 76 Series of 2026, mga katropa. Apinsahan Hulyo 5 ning tuiga may gala kung asa pabiling epektibo ang pagpatuman sa alternative learning modalities kun ALMS alang sa mga munisipyo sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino sa Davao Occidental mga katropa. Samtang sa kining Jose Abad Santos ug Sarangani pabiling suspendido usab ang academic learning activities mga higala. Nunot ni ini padayon gimanduan ang mga tulungaan sa pagpatuman nining siguro pagsiguro labi na partikular sa kaluwasan sa mga estudyante, kaayuhan ug mental health in town nini mga magtutungha mga katropa ug even sa teaching ug non-teaching personal mga katropa. Pinagi ka na sa psychological first aid kung PFA ug mental and psychosocial support services kung MHPSS mga higal. Good morning mga katropa, nagmatanasab si Ma'am Darlene Doping Ando. Good morning naman, tanawa lagi ha. Mga katropa, magbunta, good morning. Watching from Kuwait, uy sa tumakaisuunan ng mga OFWs din ha.
3: Good morning.
1: Buntag, salamat kayo sa paglantaw Ma'am Darlene Ando. Ayan sa itong mga ng mga OFWs mga katropa. Amping-amping ka mo kanunay din ha, ma'am ha. And thank you so much sa inyong contribution. Ang nangyay mo ka mong kabahin sa paglambo sa ato ang nasod Pilipinas.
0: Runda Balita.
1: Yan mga katropa, tapos lang ay alas 4.20 na itong rondahan ang pipila ka mga kasika sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
4: Regional News.
3: Regional News.
1: Sa mga kasikbit sa nga rehiyon mga katropa, ato ang siren mga higala. Kay diri on town sa may area sa Bukidnon mga katropa. Kining aduna matudpay magtiayon nga mga senior citizen mga higala ang napalgan yun in town nga wala nay kinabuhi sa ilaha mismo nga balay. So kini in town makasubo nga pamalandungon mga katropa. Magtiayon nga senior citizen ang napalgan nga patay kini sa ilaha mismo nga panimalay mga katropa. Noon mga higala, under investigation pa kini mga katropa. Ito pa nga subay mga higala ha. Kaya adri mismo natala kini mga katropa ang naisgutan ng mga senior citizen dihang napalgan kini. Adunay mga samad pinusilan sa ilaing taong kalawasan mga katropa. Napalgan ng mga patayang lawas ini sa ilang panimalay sa Maypurok 7, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon mga katropa. Ang naisgutan ng mga biktima giilang si alias Along, 64 anyos, o si alias Sidad, 66 anyos mga katropa. Doon na kiniya, umahan yun in town ang naisgutan ng mga biktima. At sa sayo ng mga katropa, ang dugang mga kasikas ni Ana, labi na sa kining update sa investigation sa ato ang mga otoridad.
0: Runda Balita.
1: By the way mga katropa ha, ang pamilyang Baterbonya mga higala, nadawat na nanila mga katropa ang kinimismong condo unit. Akin ni mga katropa is good thing ha. At least mga igala maibsan ang kasubo. Magibati nining pamilyang Baterbonya mga katropa. Kung asa dili pa lamang dugay dihang gidunol kanila ang kinimismong condo unit or giturn over kanila ang condo unit mga katropa. Ang na diri ka na nahimutang mga higala sa may National Housing Authority Davao Region. Adi basta-basta mga katropa. Condominium unit sa Madayaw Residences sa Bangkal, Davao City.
0: Runda Balita.
1: Ang mga katropa ha, isip libre matod pakinigihatag sa ahensya samtang aduna sa pribadong mga individual nga nagdonar og appliances aron magamit sa pamilya ni Bobet mga katropa. So yung hanap na lamang mga higala kadaghan ang mga nagmahal. Ito nga MVP Rene Clert Bobet Baterbonya hinungdan mga katropa nga at kadaghan mga katropa sa kining gihatag ng mga mga kabtangan. Bisan pa man mga donations ng mga salapi mga katropa. At yung mga higala makasugod, no? Mga katropa makapadayon ang mga manghudi Bobet sa pagtungha mga katropa. Kung asa isa sa mga manghudi Bobet, yung si Renz, ang mga katropa Baterbonya. Ano na matod pa, nagtungha diri sa may Davao City High mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Mga higala, pipila sa mga kasikas usapa. Diri sa to ang palibot mga katropa sa pikas bahin mga higala. Sa to ang Runda Balita nga regional.
0: Runda Balita.
4: Regional News.
3: Regional News.
1: Kini mga katropa kay wanted sa or wanted nga BIFF leader. Mga katropa napatay kini sa ato ang mga otoridad sa ato kasundaluhan ug kapolisan sa usa ka engkwentro nga nahitabo mga katropa adini sa may barangay Kalsada sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte mga igala ni Milabayng adlaw. Takna sa kadlawon mga katropa kini na isgutan ang napatay sa engkwentro. Iila matod pa kini nga dugay na nga wanted ug pinakataas nga lider sa usa ka faction mga katropa sa nabuwag matod pa nga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters mga katropa. Ang asa giila kini nga si Ismael Abubakar, mas popular kini sa alias niya nga Bungos. Uman kini nakaangkon og mga samad pinusilan mga katropa dihang nakigbaylo ay kini og bala sa mga otoridad mga katropa. Kini mismo may gala na isgutan nga malapuso kay kwentro tali ni ining akining notado nga wanted. Igual mga katropa pinagi kini sa pagtinabangay sa 61st Infantry Brigade ug ang 60th ID uban ang mga opisyal sa Police Regional Office Bangsamoro or BARM mga katropa. Kini may gala isubala sa local executives ug sa traditional Moro dato. Gipahikling nagikan sa Maguindanao Sur sa Abubakar. Si Abubakar mga katropa human kini nagtago-tago sa Sultan Kudarat mga katropa. Isa sa dosi sa mga lungsod sa Maguindanao del Norte mga katropa tungod matod pa sa walay undang ng mga Joint Army Police Operation. Bato kaniya may gala hinungdan nga na atlan gyud mga katropa na abdan kini sa iyang kamatayon mga katropa. Nga may gala pa din panawagan sa motoridad ngadto sa mga rebeldeng grupo nga mo surrender na lamang mga katropa. Isang hindi sila mo undang sila mga operasyon aron mahurot mapakgang kini na isgutan nga mga teroristang grupo uga mahatag ngadto sa komunidad ang luwas ug malinawon in town nga pagpuyo mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:25 na mga igala ita maglangay itong ronda halpang hitabo sa itong kauluhang Maynila. Labi na ang kainit sa mga sitwasyon kasikas din sa ato ang nasud Pilipinas.
0: Ronda Balita.
4: National News.
1: By the way, good morning day hi la ma'am Leia Manlaysay, nagmata na mga katropa, keep updating. Dagang salamat ma'am Leia Manlaysay, good morning.
3: Good morning.
1: Ayan o saba si Sir Ran Santisa sa listening. Ayan, ako nagigibasa, Sir Ran sa basta, basta mga katropa. Ang buntag yan, Sir Ran Santisa. Good morning, iha ka ni mo, sir, sa imuhang pamilya.
3: Good morning!
1: May galit na maglalay itong ampakan mga panghitabo sa ato ang nasud mga katropa.
0: Balita.
4: National News.
1: By the way, mga galaha, ang ato ang panghitabo. Kay sanglit usama ito paka grabe kadilikado nga super typhoon ang na-monitor dool sa US Pacific Islands mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Kini mismo mga igalaha ang gibutyag. Kini gitawag mga katropa nga super typhoon Bobby. Manggala na forecast kini nga aduna gyud grabe haguros kakusog ni ini mga katropa. Ani nga adlaw nga Lunes mga katropa nga nagdala kini og hangin nga 260 km per hour.
0: Ronda Balita.
1: Abi ka kusog di ana mga katropa. Uga sumala pa nga equivalent kini sa usa ka category 5 nga hurricane mga higala. O kini mga katropa ha? Ang mga individual sa Guam, sa Northern Marianas. Mga katropa paigmat na kini. Uga gipabali na sa emergency evacuation centers mga katropa. Inon ato nang atangan may gala kay gawas ining grabe nga super typhoon, very dangerous mga katropa. Gibutyag usaba sa pag-asa mga igala nga posible karong simanahuna adunay super typhoon ang musulod dinhi sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa. Napabitin na mag-update kanunay sa mga monitoring sa itong pag-asa alang sa itong mga pagpangandam alang sa pagsiguro sa itong mga kaluwasan mga higal.
0: Ronda Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, ngalan nga karong adlawa na no ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagabi mga katropa, o ni Milabayng adlaw may gala, gibutyag ni VP Sara na nag-ampo siya alang sa pagbalik na in town sa iyang amahan mga katropa nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga pabiling nakaditina sa dahig Netherlands sa International Criminal Court mga katropa samtang in town nagpadaan nagpaabot siya sa ulahing yugto mga katropa sa IHA paman ang kining iyahang impeachment trial, mga katropa, ug pag-atubang sa giingong charges, mga katropa, mga higala. Kini mga katropa, ha, sa mala sa statement ni VP Shara nga nagpadangat na siya og mga pag-ampo, no, atol sa iyang pagbisita, mga katropa, sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bugos City, Cebu. Kung asan nagpadangat kini mga katropa, pinagi sa pag kining lit, no, kinipag pasigaw kandila, kung ano pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok nasod Pilipinas, mga katropa. Kaya itong atangan may galaha kaysang lit sa pikas bahin, mga katropa. Ano, nawagan mismo si adunay mga panawagan ng House Prosecutors na makumahimo may galam magmutambog yun in town si VP Sara kung unang adlaw sa iyang impeachment trial, mga katropa. Sa tang House Prosecutors, all set na. Andam na, mga katropa, alang sa impeachment trial. Sumala usab ka na ni mga katropa ni spokesman Lalo del Sur Representative Zia Alunto Adyong. Mga katropa, pinasikad sa statement, mga igala, nga ang 11 ka mga miyembro sa prosecution team nga gilangkuban sa mga magbabalaod o private lawyer suporta nga nagasuporta kanila, fully prepared na matud pa kini, mga katropa. 100%, ah, 100% mga katropa. Sa atong atangan may gala ka, I'm sure even ang depensa ni VP Sara andam na yun alang ni ini, mga katropa. Ato nang atangan, ha, kay karong adlawa. Ang nato mga live coverage ni ana, mga katropa. Sinado yung mahimong impeachment court ni ini, mga higala.
0: Ruta Balita.
1: Sabi ka sabahin, mga katropa, si Presidente Marcos naabot na sa Maynila, mga katropa, human sa iya mabungahon nga visit sa Canada, mga katropa. Ano na ba yung adlaw dihang naabot na sa Manila si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human nga natapos ang 4-day official visit sa Canada nga, mga katropa, nakahimo kini sa malampuso na nga pinirmahay, mga katropa, ni ini mismong gitawag og key agreements sa mga priority areas, mga katropa, labi na sa isgutan ng pagpalambo sa ekonomiya sa both nations, mga katropa. Sakay kini si Presidente Bongbong Marcos, mga igala, sa Philippine Airlines Flight PR001. Nabot kini sa Villamor Air Base sa Pasay City, bandang alas 3:56 sa hapon, mga katropa. Kung asa atong nasairan, mga igala, nga gawas nga na iyang na bisita atong mga kaigsoonang OFWs dito, pagpadangat og inspirasyonal nga mga mensahe gikan sa atong kontribusyon sa atong mga OFW sa pagpalambo sa atong nasod, labi na, ha, mo na matod pa nga kabahin o ana-ana ni saka sa upper middle class status atong nasod Pilipinas, mga katropa. So good thing ka na gilauman, mga katropa, nga magkadaghan ang investors sa ato ang nasod, mga higala. Samtang rin mo malampuson usab ang bilateral meeting ni ini kauban si Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Goy, mga igala, wala kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban, mga katropa, at hangin lamang ang musunod pang mga impormasyon na panagos sa katropa ang BRICS Flores sa itong exciting Pilipinas. Musunod na ka na, mga katropa. Sa ngala na lamang sa kinitibok ang puwer sa FM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyotig Ronda, katropang Marvin Iban. Good morning, kang Sir John Carl Mangarin Behel. Maying buntag po, katropang Marvin, watching from Bulton Extension. Good morning din, ha, sa imuha, Sir John Carl Behel, ug sa Behel family.
3: Good morning!
1: Salamat sa pagpaminaw, mga katropa. Ang tulugmang adlaw, same time, same station, same anchor, mga katropa. Magayon, mga katropa. Again, kini yung katropang Marvin Ibanon, ito'y Gronda, tig balita ning orasa. Ako magaingon ka matuuran ang sandiga.
0: Gronda Balita.
1: Oras, katropa. Alas 4:32 na.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Magkakaon lagi ta og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
9: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
15: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
14: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Brix Flores sa XFM Davao.
3: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Anna.
8: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 4:41.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabutagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning, mga kaigsoonan.
0: Good morning.
3: Kumusta naman ang atong adlawng Lunes? Unang adlaw na sab karon mahigala sa tuang binakbakay sa tuang mga pagpaningkamot, mga katropa, no? Good morning sa tanan atong mga igsoon. Diri karon sa tuang tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Kumusta mo? Ma'am Nita Valderosa, oh, sayo kayo sa buntag makingsunan. Pero dito sa ilaha, gabi iro dito. Murag padulong na sa kangit-ngit sa kagabion, mga kaingsunan. Kung kiniba, ginatawag bitaw o kilom-kilom. Kilom-kilom, mga kaingsunan. Kaysa buntag, yung naroon, banag-banag na itawag sa mga Cebuano. Cebuano. Dabay, banag-banag sa kagabion. Kilom-kilom sa kabuntagon. Maraga, istoryas drama na. Good morning sa tanan nato ng mga Ikson. Diri karon napita sa may Davao Region. Ilabinagikan sa mga probinsya. Gikan diri napita sa ito mga katropa sa may Davao Oriental. Katropa nato sa Davao del Norte. Kumusta mo, ha? Katropa nato diri napita sa may Davao del Sur. Sugod na rong init politika ba, no? Dinapita po sa may Davao de Oro. Sobra po sa init, mahigila. Murag gabukal. Gabukal, mga kaingsunan, ang kainits politika nga na. Samot na dinapita sa may Davao Occidental. Davao Occidental, may problema, mahigila. Kay murag Bautista Ray Hari ng napita, mga kaingsunan. Bagi pwede nga makapapildi na nila diha. No? Good morning sa tuwang mga kaigsoonan diha, mga kaigsoonan to diha nga mga katropa. Diridapita sa may, diridapita sa may Davao Occidental. Welcome na sab, dili karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ininyong alagad, katropang Brix Flores!
2: Brix Flores sa Exciting Pilipinas! Pilipinas.
3: Ang mga kaigsoonan nato mga Pilipino karon nga nag-abang mga kaigsoonan ko no sa tuang nga mga balita. Tangin ninyo karon mga kaigsoonan. Follow, like and share usa diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast mahigala. Mabati ta worldwide. Pinagi sa tuang Facebook live streaming broadcast. Kumusta mo diha mga igsoon nato mga OFW? Ato mga igsoon nga mga Pilipino nga naa karon sa langyo nga makanasunan mga Filipino migrants. Mayong buntag kaninyong tanan diha ha. Mayong oras sa tanan na nato nga mga kaigsoonan diha karon sa langyo nga mga nasod. Sa mga oras diha karon sa inyong lugar, asa mo dapita na padpad mahigala sa inyong mga pagpaningkamot. Kami usab dinhi karon na todo paningkamot usab. Good morning, welcome sa panaguban sa Exciting Pilipinas. Kini inyong alagad, katropang Brix Flores. Alas 4:46 na mahigala sa buntag dini karon sa paghatod na sa to mga top stories, mga naguna nga balita nini nga buntaga sa to ang national scene. Senado sugda na kuno karong adlaw mahigala ang impeachment trial batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Hulyo 6 mga kaigsoonan no nini nga adlaw. Samtang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa gibutyag nga masa nindot kung personal nga magkatubang makamatubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Iya pa ning istoryaha mga kaigsoonan no? Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagingon nga mas nindot kung personal nga muatubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Muatubang mga diba? Muatubang gina ba? Muatubang siguro na Mr. President. Oy. sa kahaga ikaw po'y ma-impeach sa Mr. President, no? Matubang po ka ka? Pagutan na raman ang atua. Pwede rin po di ka matubang.
4: Makmak mo mga talingan!
3: Alas 4:48 na may gala sa buntag, dinikaroon sa tuwang panaguban mga katropa. Sa dugang pang bahin mga kaigsunan, dinikaroon sa paghatod sa tuwang mga balita ng atong hatagan o pagtagad. At agin ninyo karong taon-taon mga kaigsunan ko ang atuang paghatod sa tuwang mga balita mga higala. Pinaagi karon sa tuwang Express Pasada Headlines. Ito ang hatagan o pagtagad o uban pa nga may hisgutanan nga hisgutan po dato nining buntaga karon. Medyo murag nindot-nindot ni mahigala kinibang giingon di karon nga kuan ba no? Kinibang mga hisgutanan nga naglambigit diha karon sa kuan ba kinibang impeachment trial o ingon man kining pagbisita ni PCO Undersecretary Claire Castro dito rapita sa Vancouver, Canada. Uy, gin sunod-sunod siya sa aton yang mga utod nga mga ilungga to.
2: Marvin Runda Balita.
3: Kada lang kay Narunda Balita naman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Tangin na ninyo karong tataon, mahigila kay Tuaning ihatod kaninyo ha. Alas 4:49 na sa buntag ang mga katropa. May paglangan mga kaigsunan ato ng kuhiton ang ato mga balita mga kaigsunan din karon sa tuang panaguban. Pinagi sa tuang Express Pasada Headlines.
2: Headlines.
3: Lima ka mga artificial dams sa napurma sa linog gimonitor karon dito na pita sa lungsod sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
2: Express Pasada.
3: Gimonitor karon sa Davao Occidental PDRRMO Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang lima ka mga artificial dams nga napurma tungod kuno sa pagdahili sa yuta human sa miaging magnitude 7.8 nga linog. Ang maong mga dams nakabara kini sa sapa sa hilit nga mga lugar sa lungsod sa Jose Abad Santos. Matod sa mga otoridad, delikado pa kining kuhaan og buslutan tungod sa palayong hulga sa landslide o mga pagpangulan nga dala sa Easterlies.
2: Express Pasada.
3: Palayan karon sa to ang balitang lokal mga katropa.
2: Headlines.
3: City Disaster Risk Reduction Management Office nagpagawas kini pagpahimangno batok ngadto sa katauhan diri sa Davao.
2: Headlines.
3: Gumikan kuno mahigala sa kainit nga nabati sa Dakbayan sa Davao.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: O ni atong ina-istorya na itong naisigutan na ito na kalabay nga Biyernes mga kaigsunan. Kanibitaong kainit na luyo sa La Nina. El Nino luyo sa La Nina. Naaba na?
2: Headlines.
3: Kaya usually, ang ting-ulan mga kaigsunan, gikanunta ka na sa bulan sa Marso o Mayo, padulong ka na, or Hunyo baka ha, no? Padulong na ka na nga tos Nobyembre.
2: Headlines.
3: Mabantayan ninyo nga gaulan mga kaigsunan. Pero, ang Davao City kuno mga higala, ang City Disaster Risk Reduction Management Office, nagpagawas kini silang advisory, ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, uman nga nakatala, ang Davao City og heat index mga katropa, nga 38.4 degrees Celsius dini sa siyudad sa Davao. Busag ipahinumduman ang mga ahinsa sa publiko o ang publiko ipahimangnuan kini magpabiling hydrated aron nga malikayan ang heat cramps or cramps, heat exhaustion o posibleng heat stroke hatod sa sobrang init sa panahon.
2: Headlines.
3: Actually, nalipay na ba yung data mga kaigsunan kay medyo murag sigit ang ipang ulan-ulan pero na dada'y monitors pag-asa o DOST karon nga ting init. ako ding naobserbahan bitaw dito na itong nakalabay ng adlaw, mga kaigsunan nga dito sa bukid noon, ipahimangnuan ang mga kuan dito, mga sugarcane farmers ba nga, mga brother? Sa tamanan noong tubo kay delikado, wagi makuha na ito, bugangi abuton na ng tubo.
5: Atong pagpangas
6: ka?
3: Kanang tubo mga kaigsunan, mura na sa bugang ba? Kanang bantay ba mo bugang, mura tubo-tubo got? Hindi na sa makuhan, hindi na sa mapangos ninyo mga kaigsunan. Daghan na dito sa mga bukid ka na ito.
6: Pangas ka?
3: Ha? Kana mga lugar nga wabitaw na kuhan eh, wala na tamni mga kaigsunan. Nga tubuan na lang dayon o kanang murag tubo. Wala ginatawag nga bugang. Gumikan kay init kuno mga higala, gikan sa 6-7 ka bulan. Pastila na no? After July kuno mga kaigsunan, dunay init. July, August, September, October, November, December, January, February pa magtapos ang init. Tay no, kita mo makuha na ni Mahigala, mapagtong sa grabing kainit mga kaigsunan. Unya basta init ra ba kayo kini mga tagbay mga kaigsunan, labi na kato mga air condition ng mga balay, agoy ka. Ulbo-ulbog yung kainit ani mga kaigsunan. Ulbo-ulbo pumbulsa niya. Sa nugang pangbahin mga kaigsunan, dini karon sa tuang mabalita ng atong hatagan o pagtagad mga katropa. Atong lantaon na kusap karon ang atong mga balitang regional. Leader sa BIFF, Bungos Faxon, patay sa naitabong panag-inkwentro sa Maguindanao del Norte.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
7: Express Pasada.
3: Patay ang na ilang lokal nga teroristang leader nga si Ismail Abubakar. Umas na ilhan nga Commander Bungos, kuman nga makig-inkwentro kini sa hinisang puwersa sa militar o kapulisan dito na pita sa may Central Mindanao. Nahitabo ang operasyon alas 2 sa kadlaon dito sa may Barangay Calzada Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa 6th Infantry Division o sa kinikadakong kalampusan aron nga maluya ang hulga sa terorismo ilabi na sa umaabot nga BARM parliamentary elections karong bulan sa September ning tuiga.
7: Express Pasada.
3: Lima ani mga kaigsunan, once nga dunay mamatay ani nga leader Mahigala, dunay na po ni mga reaksyon no sa pipila ka mga miyembro na ni maggiragira na po ning Lanao del Norte mga kaigsunan.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sa dugang bahin dinhi karon sa to ang mga balita. Lantaw na to karon ang ato mga balitang nasyonal. Sa itong balitang international o balitang national impeachment trial, batok kang Vice President Sara Duterte sa Senado, formal lang sugdan karong adlawa.
7: Express Pasada.
3: Formal ka sugdan karong adlawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa Senado, alas 2 ang takna sa kahaponon.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Ikabutyag, mahigay lang agiabang-abangan kini dili lang sa matanga Mindanao kundi sa tibok nasod sa Pilipinas. Ilabi na sa katong mga supporters nga ginatawag nila DDS.
7: Express Pasada.
3: Sa kanapusang bahin Super Typhoon na Bavi sa gawa sa PAR, hugot nga gibantayan sa Pag-asa DOST.
7: Express Pasada.
3: Ikabalak ana usab karon ang panghitabo nga Super Typhoon na Bavi nga tawagon kini og bagyong Inday kung musulod sa nasod sa Pilipinas. Nga karon nagpabiling ana karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility PAR. Aduna kini dala nga hangin nga mukabat buabot nga to sa 155 nga to na sa 160 ka milya sa matag oras. Milya ha. Gilauman nga musulod kini sa PAR karong adlaw nga Miyerkules Hulyo 8 karong adlaw dako sab nga bahin sa nasod. Maka sinati gihapon og maayo nga mga panahon. Abad ano na posibilidad

0: Duna gani madungog, makatimaw gani ni sila nga dunay balita or information from including advisory from DOST Pag-asa.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ura na sila gimalaria. Magsige na sila kurog-kurog mga katropa. Di ka magkurog-kurog na Michael, di ka murag malariyahon anak nga ha? Hinumdumaw na po sa mga Pilipino ang Gosha Project sa mga nagibulsa ang pundo sa mga buayang tunto. Diba? Hinumduman na po na sa mga Pilipino. Imbis nga nawa na ang tato kay gipang tabun-tabun na maglain nga maiso. Ang iso sa flood control, gidula-dulaan lang nawala na si Gutesa. Diyan ay 18 ka mga ex-marines. Tapos gisulong ang Senado, nagpabuto ang dunay mga armas nitong kinsato. Natabunan mga kaigsunan ng flood control. Oy. Tabunan na po sa kining issue sa impeachment complaint. Tapos ang maligayang araw mga kaigsunan sa mga tao na naghandom, nangandoy mga kaigsunan nga dunay mabilanggo nga tinuod nga utok, no? Sa kawat sa pundos gobyerno, pundo para nga to sa kining nga ginatawag nga flood control. Wala na, gikontrol na sa bulsa sa mga tabaglang. Sorry mga Pilipino. Muna mga kaigsunan nga kining bagyohan eh. Ha? I-convert na ko ninyo nga to sa kilometer kining pipila ka milya o 155 to 160 ka miles milya sa matag oras mga katropa, no? Kusog-kusog ini mga kaigsunan ini nga naisgutan nga bagyo. Oy, by the way mga kaigsunan, sa mga isgutan nga tong hatagan o gapagtagad karong buntagabi dinhi sa ato ang panaguban ay may ning ato ang paibalo alang ato sa itong mga tigpaminaw. Unsa kining atong hisgutanan karon? Si Attorney Claire Castro, bago-bago pa lang niya. May uban di ay mahigala sa kuano sa delegation sa Pilipinas dito sa Canada. Unya, naghimo-himo ko na sila grill dito sa dapit o gasa dapita mga higala dito sa Vancouver, Canada. Of course, sa park ito, sa park, no? Sus, kay tuwa man dito ang presence mga katrupa sa kinibang mga nag-protesta. Nga mga Pilipino, mga higala nga dito sa Canada. Daghan na ba kay Pinoy dito sa Canada, no? Diba? Daghan na ba kayo ga mga kuan ato katong mga naga-eskwela kani atog IELTS mga higala kay gusto lagi sila mo atog Canada kay tig-ihaw dito gabaka. Onya anindot aning Canada mga katropa kay pwedeng dalhon nimo imong pamilya nang adto. Diba? Kay gamay pa kuno kay silag tao dito tapulan kay magpadaghan ning mga Canadian mga katropa og lahi. Maubos gina sila kadugayan diha og mapuno nag mga Pilipino. Unya, singgit-singgitan na siya sa mga tao. Gitawag siya, una, bakakon. Bakakon kuno si Attorney Claire Castro, mga katropa. Unya, gitawag po siya, ugly.
2: Bangas ka.
0: Ha? Unya, suko siya, kay gitawag siya, ugly.
2: Bangas ka.
0: Oh. Unya, gitawag po siya, kawatan.
2: Bangas ka.
0: Daghan to ga mga subtitles sa mga katropa. Daghan kaysa mga moniker mga katropa nga gitawag sa mga Pilipino nga mga nagaprotesta dito na pitas Canada na itong nakalabayang adlaw. Ang pangutan na diri karon, naluoy ba mo ni kuan ni Attorney Claire Castro atong panahon na nakikita mo sa video? Oh, lantawi daw ninyo diha be sa mga video asan unsan ang mga account yung pwede matanawan. Pwede po sa XFM Davao, pwede po sa Banat Bricks sa TV. Pwede po niyo lantaw diha sa Banat Bricks TV na apoy mga video diha mga katropa nga makita ninyo. Astang luya mga katropa gidangatan mga katropa kining si Attorney Claire Castro mga katropa murag gilubat-lubatan mga igsuon. Debitaw sa tinod lang seryoso niya. actually

0: siguro karon pa ni nakatilaw mga katropa o igunaan ni pag kuano kanabang harap-harapan bitaw nga atake batikos ba kini sa Attorney Claire Castro. Sa press office sa Malacañang, siya'y haod. Oh. Siya ginatawag mahigala sa Office of the Vice President spokesperson nga the barking dog. Ha? The doggy. Pero dito sa Canada, mahigala, sisiw. Wala ginatawag dito mahigala nga diri sa sa Pilipinas, doggy dog ni siya, doggy barking dog. Dito sa Pilipinas, sisiw. Bala ba na sisiw ka ng pagya bitaw ka na ito, ka na bang ginatawag nga hikel, no? Ka na bang murag pagya-pagya bitaw? Ka na nga murag tawagong kag what the heck? Unsa man oy? Ano ba? Oh. Dito na pita mga kaigsunan, mauna siya si Attorney Claire Castro. Ka na bang murag sisiw, basa, ka na bang piso nga nabasa? Unya mahigala to ning balikan mga kaigsoonan sa pikas gabahin na grabe ang pagpangandam sa tuang gobyerno eh. Kung kaniadtong nakalabay nga mga rally nga gilusad sa iglesia ni Kristo mga kaigsoonan, grabe na puno og barbed wires mga katrupa ang Malacañang, no? Unya siguro ba sinuga do na toy mga traps dito, mga booby trap dito nga mga dagom, ana ba, no? Grabe kadaghan mahigal ang gipang babag nila dito nga mga barbed wire. Hindi nila pasundo ng mga lista. Karun po mga kaigsunan, ining impeachment trial, ang Senado, paliputan po nila og 6,000 ka mga pulis. Maka na 6,000 ka buk pulis mga katrupa. Senado kay kuno, hadlok sila mga katrupa, basin og dugokon og mga protester, ralista, ang Senado. Actually, wala yung mga protesters ginunta ba? Mga katropa ba? Nga, kung tarong lang gina ang pagdala sa itong pag-gobyerno? Murag, makaingon ta nga, wag i-rally, protesta mga kaigsunan.
1: Atong!
0: Oh, makapamakpak ta ba?
1: Atong pagpakan!
0: Baya mga katropa, akong hinumdumo, no? Dili man ni sa pag-kuan, sa pagdaig sa previous ng administrasyon, mga kaigsunan, kay tinuod man gini ato ang namatikdan. Wag yun kay mga rally ba? Kay dunay mag-rally, sakon man, atuon man ni Kwan, siya na mahinoy speaker dito, ni former President Rodrigo Duterte, na-remember ninyo, na gisaka niya ang stage sa mga rallista na nag-rally, may kalambigitan nga to sa administrasyon niya. Iyang gisaka ang stage, siya nigunit dito sa mikropono sa Kwan, sa kinibang nga mga rallista. Ang mga realista na makpak dito sa iyo. Iyaw mo na, mga igso. Ano ba, no? Ano tang deal? Kung doon ay mga realista, meaning, mga kaigsunan, daghan ng mga tao nga wa nakaangay dagway. Diba? Ano, mga kaigsunan ko, ito ni hatagan o kapagtaga din sa inyong pagsunod lamang. Eh, kining rally, kinibang 6,000 ka mga pulis karon, 6,000 policemen, ang ipakatag dito Senado, kini in relation kini sa possible protest atol sa ilons or pagsugod mga kaigsunan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. By the way, alas 5:07 na mga higala sa buntag Philippine Standard Time, kining atong oras gihatod kanato mga kaigsunan, malimtan pang uban, dili ni nato kalimtan ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa! Pabansang kape ng Pilipinas. At tangin ninyo karong mga taon-taon mga kaigsunan ang ato ang mga hisgutanan, ha? Sa katong wala pa nakainit og tubig, hala, pag-init na mong tubig, diha, pambango na pod mo, kay hayag-hayag ng adlaw. Pumakita ng adlaw karong taon-taon. Dahil higop na rin tag Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Pag mga ginikanan, painuman ang inyong anak og Santon Plus Coffee Mix ay mugtuo nga makabugo na. Inunuwa, kini Santon Plus Coffee Mix makapabuhi ni sa nakatuog ninyo nga mga cognitive function. Iyang palirtuhon ang inyong memorya. Umanay nindot, mahigil ang atos mga estudyante, mga kabataan. Kaya inay nga mag-inumog kapi na kapi pa. Kanang gingo nila, mahigil lang nga maka-energize nga sukulate. Ay, emugtuwa na mga kaisunan. kaning Santol Plus Coffee Mix kay gitunan gid ni sa mga eksperto sa may panlawas. No? Nga duna kini say gitanyag nga pag-abli, pagpalig-on, pagpa-alerto sa inyohang memorya. That is why ato ang ginadala nganhi, no? Nga maayo kini alangadto sa mga kabataan, labi na sa mga estudyante. Kana bang dili ka pangutan no si mo teacher nga nganong bugoon man kadun? Oh, ana di ba? Ingon pa din nga ganahan mo tuon good kay di gyud mo sod sa kung utok. Ang alang mo sod sa imong utok nga wa man kay inom-inom Santol Plus Coffee Mix pod mga kaigsoonan. Pistingin inom mo Santol Plus Coffee Mix, di ba? Abli na inyong cognitive function. Haod na kay mo study. Mabalik tao man lamang sa mga pabalugikan sa technical department. Oras alas 5:09 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: XFM.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
11: Aw.
12: Kaklarek sana.
13: Exciting.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas!
2: Balik tama ka tropa, dinikaroon sa to pa naguban. By the way, kadali lang ha, kay ato sang i-acknowledge ning ato mga tigpaminaw, mga kaigsunan kong ganun ay taon na ito ning taon ni ato ang kuan, mga kanabang gitawag na ito, nag-fuel mahigala sa ito mga pagpaningkamot. Sila si Ma'am Nita Valderosa, good morning ni mo Ma'am Nita. Kuan pa day, Sunday afternoon pa day dito karon napita sa Canada. Happy Sunday sa inyong tanan di Adapitas Canada sa itong mga Filipino sisters and brothers di Adapitas. Si Randy Santisas sa listening number one. Salamat ni mo, sir. Salamat kay sir, ha? At last, naka number one naging mini mo, sir. Si Padre ang uban nato nga mga kaigsunan nga kanunay gini nagasunod ka nato mga kaigsunan. Follow like and share lang. Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa. God is good all the time mga katropa. Salamat, salamat kay nimo ma'am. Si Ma'am Ruby May Pokusawa, mayong buntag Sir Briggs, may buntag po nimo ma'am. Si Ma'am Ningski Ventura is watching. Thank you so much, Ma'am Ningski Ventura of Digo City. Si Sir Danilo Constantino, Mirisi niya tagam siya. Oh, kini kay kuan eh. Kay Claire Castro ni mga kaigsunan.
3: Bangas ka.
2: Ha? Unya, tangilan na ninyo mga kaigsunan na. Kay, natingala ko ba? Akong gina-check-check mga katropa. Akong gina-subay-subay. Ang katong ako ang mga save, kuan ba? Nga mga informations, bitaw. Relative diha karon sa statement ni Senate President Sherwin Gatsalian. Oh. Doon na siya statement nito nakalabay nga adlaw saying that ngano mura ba ginabasol niya karon ang Kongreso, ang House of the Representative sa Committee on Rules ba to o unsa to nga committee to mga kaigsunan? Nga nganong dito isalig ngadto kanila ang katong gitawag bitaw og tax box ba to mga tax box. All right, anyway, kadali lang kay lantaon tani mga kaigsoonan ha. Oh, kay nagsulti siya na dili man ni trabaho sa Senado. Namahayag ang Senate President Sherwin Gatsalian nga ang mga dokumento gikan sa House of the Representatives. Na? Dili ni nagtuo mo nga mahimo ni dayon nga ebidensya. Sa kay bot pasabot ani nila no. Kamo daw nga naminaw diha karon. Unsa may inyong kuan ani? Lantaw na ni karon. Madayaw Idol, madayaw na buntag Sir Idol Balanza, no? Sir Roger Balanza, sir, mayong buntag nimo diha. All right. Now, inamahayag maguni siya good nga kinibang impeachment court usa lang ka pagpahinumdom ning ang impeachment dili lamang proseso sa politika apan usa usab kini ka proseso nga dunay lagda sa hustisya. Tinud man na, no? Pero diha man gud mga kaigsunan, kumo kay mga politiko ni sila bisan pag siguro uban diha mga former justice na unsa mong kalibre sa pagkaabogado, no? Unsa ka hait ang inyong kalantip ang inyong mga isipan diha karon sa balaod. Pero remember, you are now a politician. Ha? It means to say mutugot ang sadili mga katropa, duna gid moy bias. Ug kini nga mga bias magdepende na sa inyong mga baruganan, no? Adto ba mo pabor sa gi-impeach nga karon sa kasamtangan ang atoang vice presidente sa Pilipinas? Gi-impeach sa House of the Representative and now for trial diha karon sa Senate impeachment court. Now, diha karon sa giingon mangod karon mga kaigsunan nga nagpasabot nga ang Senado dili mamahimong mosalig lamang sa madokumento nga gigamit sa House Inquiry. Ah, okay. Ha? Kinahanglan nga ang matag ebidensya ipresentar og dawaton subay sa mga lagda sa impeachment court aron nga ang depensa makahatag usab sa ilhang tubag og pagsupak kung adunay basihan. Okay. Kay dito man kuno naghisgot may kalambigitan sa katong box ba, no? Ang katong box nga gidala dito sa Senado sa Senado. Okay. Nganong dito man isang at o isalig sa kinibang House of the sa Senate sa impeachment court nga kini mga ebidensya nga gipresenta karon sa House of the Representative. Buti pasabot ani nga well kuan ani siya check, no, kompleto na ni na usisa na ni nila ilan nining na usa-usa sa pag usisa, no, nga kini dunay gibugaton, no, naghatag ni Gwait sa ginatawag nga pasangil batok nga to sa usa ka accused, sa usa ka akusado, sa usa ka kaso. For example, diri karon sa impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Dili kay sila kuno ang mangita pa og ebidensya pinaagi sa pag-abli na itong ginatawag, mga kaigsunan kong box, mga kaigsunan ko, sa Vice Presidente. Itong iyang tax box, mga katropa. Alright. Now, kung sabagay, no, nag-gi-gi basin o ginapa kuan na tanong gi ang kato mga DDS, mga Pro Duterte, mga kaigsunan, mura ba gipauli-ulian na lang niya nga relax lang mo. Oh, marag ana ba? Kay kanya to baya kini si kuan, kini si Gatsalian Mahigala, mura ni ganang ikog mga kaigsunan sa iro. Kay si sunod-sunod mga kaigsunan sa Vice Presidente. Parang himuon lang siya Mahigalang kuan. Sawa pa ni madeklara Mahigala o kuan na Vice Presidente ang daganan. Sige, nagsunod-sunod si Senator Gatsalian kay siya mo'y mag-Vice President. Di ba? Padaganon tining si President Vice President Sara Duterte pagkapangulo kay siya mag-Vice. Eh, nidagan pabitaw nag-Vice President. Nag-senador na lang siya. Ha? Nag-senador siya, mga kaigsunan. Oh. So, para bang siguro, I don't know if sa inyohang lantaw diha karon, di na ko matagda ang inyohang mga pag-analisa, may kalambigitan diha karon sa pangagpas ninyo. Naning gihimo karon ni Senator Win Gatsalian, no? Kay kinibang tax box o kahon nga dunay dokumento nga gigamit sa imbestigasyon sa House of the Representative, dito unta ni dapat ko, no, giablihan sa House Inquiry. Dili diri dapita nga murabaga sila karon ang tagna-tagna, mga kaigsunan, pag-abot sa Senado. Ang gusto unta sa Senado ani sa impeachment court, mga kaigsunan, kung unsa may na kita dito sa House of the Representative, mga kaigsunan, diri karon depensa na lang sa defense panel ang ilang gustong dunggon. O unsa man ni? Tinuod ba ni? Ano nga doon na may kuha ninyo nani kadako ang volume of amount which deposit, kinibang deposited in some of the bank accounts nga gi dunay pangalan nga kay Vice President o sa iyang husband. Di ba? Now, wala ilang gusto. Ikaroon mahigala kay sila man. But anyway, lang taon gihapon, ablihan man gihapon eh. Oh. Kay na-remember na itong mahigala ka to, dili to box katong panahon kay Erap, mga kaigsunan. Kuanto ka ng envelope. Nga doon na isuod dito, mahigil akong sa isuod dito atong account. Unya, pagtanaw dito, zero, mahigila, pero wana. Gipakanaog na nila si former President Erap. Ika sa Palacios, Malacanang. Saka yung tawag bangka. Oh. Karon, tax box ning pablihan, mga higala, nga daw sa muingon, hapit na muingon ang Senado, nga ang Kongreso, nga hoy, kung Senado, trabaho, pun mo diha. Oh. Di ay tax box diri nga di na mo kaya ablihan. Kamoy ablihan eh. Kaya ablihan na mo na eh. Basin daw tumbling ni. Mana mga kaigsyon. Pero atangan nato ninyo ha. Alas dos hapon by the way mga kaigsyon. Magsugod ang impeachment complaint, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Lantaw na ito ni kay Gikaingon, mahiga lang nga mag-preside sa naisgutan nga hearing o kinibang kaso, impeachment trial is si Senator Francis Cheese Escudero.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Si Rex Ordonisa, good morning mga katropa. Ako ang agaw niya. Si katropang Jean Crismundo Tampip. Vlogger po ni, may po ni mulutog lauoy mga kaigsunod. Nanapitan ni sa may hagunoy sa Davao del Sur. Si Gloria Malala Apilo. Good morning sir, always listening exciting Pilipinas. Have a blessed Monday from Bayugan City. Thank you so much mga taga Bayugan. Good morning sa inyong tanan diha mga taga Bayugan Agusan Sur. Share done. Thank you so much. Alright. Dirita karon mga kaigsunan ko sa Kuanbi. Kinibang, doon na tayo gustong hisgutan diri karon. Kinibitaong, doon ay usaka maxim ba? Kanibang legal maxim? Panultihon sa mga legal-minded people, mga kaigsunan. Kanang gingon bitaw nga, the liberty of one ends where the rights of other begin. Others begin. Naghisgot ni Michael Ambigitan sa claim ni Attorney Claire Castro nga ang kagawasan sa usa ka tawo duna kunoy kining ginatawag na utlanan duna ni terminal mga kaigsunan, no, meaning dunay katapusan din magsugod usab nganha ang katungod sa laing tawo. Manaybot pasabot diha karon. The liberty of one ends where the rights of another begin. All right. Now, dirita karon mga kaigsunan sa kinibitawng hisgutanan may kalambigitan sa visit, no? Isip one of the delegates entourage of the president mga kaigsunan dito sa Canada. Ang tuyo sa presidente dito, dayag naman na, aton man ang nahibaluan mga kaigsunan, nga paligunon ko no ang relasyon sa duha ka mga nasod in terms of economy and relation may kalambigitan, may gala sa power. Alright. Now, pero ang nahitabo mga kaigsunan daw, nigula dito sa senaryo nga makaluluoy ang mga ang mga public official nga to. No? Si Marcos mga kaigsunan, presidente as that. Singgit-singgitan ka dito kawatan, singgit-singgitan ka dito mga kaigsunan sa mga Pilipino raw sab nga bangang. Diba? Oh. Usa diri mga higala sa nakatilaw og lami ang kinibang secretary sa public Communications Office or Undersecretary nga si Attorney Claire Castro. Dito sa Canada mga kaigsunan, tiaw mo na mahigila nga gigamitan, kaduol-duol ra kaayo mga kaigsunan, gigamitan pag megaphone, kanabitang trumpa nga gamay, unya tapos pisliton lang na nimo mahigila, battery lang ang nagdala og power ana, mutingog na dayon og kusog. Megaphone. Oh, ang tawag ana. All right. Kaduldul kayo mahigala siguro mga more than i or siguro usa ka dupa or less than 2 meters mga kaigsunan ang distansya tali sa usa ka babae nga ang tono niya Ilunggo, Ilungga. Kaluluoy ang mga Pilipino. Oh, ibalik nyo ang kwarta sa mga Pilipino. Oh, kaluoy sa mga Pilipino. Ano ba? Nga tuno sa usaka Pilipina, mga kaigsunan ko. Now, doon ay duha ka mga punto. Kadali lang yung kayo birthday boy ha. By the way, birthday day karon sa ako ang kaoban diri. Di darbi mabalaka diri sa mo ang paniudto kay ready na.

0: Abi ni mga kaigsoonan kining birthday boy karon, kuyaw kay nimo rap. Mo ni siya katong rapper may gala sa Sentro. Oh, Sentro nga programa bitaw. Oh. Mo ni rapper mga kaigsoonan. Mo ni siya mag-birthday karon. From Manila to Davao, back to Davao ni siya mga kaigsoonan. Libang kagi halos gituyok ng tibuok Pilipinas ani duty. Niabot ni ditog Iligan. Niabot ni og ay Iligan Pagadian. Pagadian. Niabot pa siguro ni Cotabato ni. Niabot pa gyud og gikan Davao Pagadian. Dayon na niabot og Manila. Grabe mga kaigsoonan og ginatuyok-tuyok niya. Karon ni balik yung Davao kay
1: Alan Abaes.
0: Nonsa ni Alan Abaes sa menu dili ni si Alan Abaes sa mag-birthday ha. Ang mag-birthday karon ang katropa na mo nga si Kenneth Royce mga kaigsoonan di basta-basta ni. Mao ni amo ang birthday boy karong adlaw mga kaigsoonan og kinahanglan magpalakas gid mi ani mga kaigsoonan kay di mi magpalakas wala gi sinugbang bangos ani.

0: Oh! Happy birthday! Happy birthday mga Kaysan na sa tuwang kaoban karon mga Kaysan. Palakpakan na to mga Kaysan ang kay doon na pa ay niabot pa yun ang dugang pang adlaw, tuig, sayang kinabuhi mga Kaysan ni katropang Kenneth Royce mga Kaysan na no. Happy birthday brother! Happy birthday katropang Kenneth! Oh. More birthdays to celebrate and enjoy your day karong adlawa. Asa ka dapita mag enjoy sa imong adlaw nga natawhan, no? Pero kini sigurad kuan kini mga kaigsoon ako tingala ko aning tawhanan ni nga rapper, di ba? Kining rapper mahigala daghang kay magugud-gukod nga chicks. Pero kini siya mga kaigsoon di magpagukod og chicks.
1: Bangas ka?
0: Oh, wa po ni siya nanguyan.
1: Oh. Bangas ka?
0: Kapoy dag buhi.
1: Ay.
0: Oh, hadlok pa ning responsibilidad di ay. Komentar. Oh. Wow! Ano mga kaigsoonan, manay kadlokan lagi ka na musod kag pamilya ba nga murag alanganin bitaw ka. Makapalit baka kog bugas ani mahal ra ba kayo? Wow! Oh, mana mga kaigsoonan nga hadlok ni siya kay unya na ni siya manguyab og magminyo kung tag 20 pesos na ang kilo.
1: Bangas ka?
0: Oh, tag 20 pesos na lang ang kilo sa bugas. Oh. Mo ni mga kaigsoonan ko, mo ni nindot nga plano gyud, no?
1: Bangas ka?
0: So, katropang Kenneth, happy birthday ha. All right, mga kaigsoonan, gusto pa tan ako ni hisgutan ni kay dunay duha ka mga punto diri ba no nga ato ang ginalantaw dinhi karon. By the way, duha ka mabutang nga mamong tinuod sa samang higayon diha karon sa kinibang sa personalidad ni Attorney Claire Castro. Usa ka abogada iapan usa kini ka public official mga kaigsoonan, no? Duna magoy nagtan-aw ba nga unsa ba ni kanabang makatarunganon ba ni siyang kanabang takihon sa mga Pilipino? Now, ingon pa diha karon mahigil lang makatarungan nun. Basta kay malinawon lang ang protesta o pagsaway sa usa ka opisyal sa gobyerno. Now, dili angay ang personal nga panag-insulto, pagpakaulaw o bisan unsang hulga nga mahimong makahatag og peligro sa iyang kaluwasan. Now, sa pangutana kung makaluluoy ba si Attorney Claire Castro dito na Pitas, Canada? Ha? Nagdepende kini mga kaigsoonan sa unsang bahin sa insidente nga ginatan-aw. Kung ang isyu mao ang pagbatiko sa iyang papel isip opisyal o representante sa gobyerno, representante sa Office of the President mga kaigsoonan, normal ra kini mga kaigsoonan, no? Alang ato sa mga public official. Ha? Kaya kining mga public official mahigala mutugot ta sa dili are subject for scrutiny. Ha? So therefore, dapat dili sila maging balat sibuyas. Ato bango nila? No? Like what happened sa naitabo mga higala ni Attorney Claire Castro. But definitely, I really believe sa actuation ni Attorney Claire Castro dito. Yango lang siya dito, ngisi-ngisi, pero purti na gutong kabu ako, nagukay ka itong iyang dughan. Iyang kasing-kasing kabu ako na kay mahigalas kapungot. Iyang magkagtawagong kagkawatan, iyang nakasabot tong mga kanidyan dito nga, unsan yung kawatan? Thief na ini. Oh, unsan yung pangit? Ugly na ini. Maulawang gisya eh. May nalang kay English tong mga pulis nga to, wato kasabot na Madam Undersecretary Claire Castro nga kung unsa ibot pasabot anang pangit og kawatan. Gawas lang ni atong English nga gi-mention nga liar. You're liar. Bakakon. Mao na siya mga kaigsoonan. Kay ang pagbatiko sa iyang papel isip opisyal normal kini isip usa ka demokratikanhong nasod. Apan kung ang isyu mao ang personal nga pag-insulto ngadto kaniya mahigala unya gipasakitan siya dili na mao. Doon ay daghana mga Pilipino, mahigila nga pwedeng makasaway ni anak, mahigila kong gihimo pa. Pero aman, malinaw man mga kaigsoonan ko nga gipabati rangat to sa mga tao. Pero ni Alma siya, Unsa? Pangit! Ang tinuod ko na nga mga nagatawag sa iyong pangit mo, ito'y pangit mga keksyonan kay pangit kunog batasan. Ah! Kaya mga keksyonan ko, kamunay bahala diha karon nga mohatag sa inyong mga comment mga keksyonan kay kuha na pang basahon mga katropa. Alas 5.38 na sa buntag Philippine Standard Time, mubalik ta din sa tuwang nga panaguban human lamang sa mga pebro. Standby!
2: Bago pa man magswildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
6: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold ba?
6: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
4: Exciting.
11: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
12: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Kaya tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ite 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka
7: pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: mayupang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Balik tama katrupa, dinikaroon sa ito panaguban kining atong oras sa alas 5.47 na sa buntag Philippine Standard Time. Yaton kini sa Crop Gold foliar fertilizer ang kaabag sa ito mga mag-uma diya karon sa ilahang pagpananom. Nga bunda, mga kaigsunan nga ani o kita mga kaigsunan. Alright, para sa ito mga katropa karon nga namati diha karon ha, para sa pagpalagsik sa ito ang lawas, kanunay nga timanon ang ito ang maing palawas. Okay na unahon na ito sa pagkatiman mga kaigsunan, no? Umikan kay kung luya ang itong lawas, may kila, why aging tarong mga kaigsunan nga makita ang ito ang mga pagpaningkaw. Failure kanunay. No? Usa mga kaigsunan na di ba Sir Harold Salang dinapita sa may New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Good morning ni mo sir. Oh. So pinagi diha karon sa tong pagpalingkon sa tong lawas mga kaigsunan. Importante nga preparahan nato ni. Unsa pagprepara? Inom ta og ano? Inom ta mga kilo premium D3 soft gel capsule. Soft gel capsule ni mga kaigsunan, soft ni siya pag inom ni mo nga gumikan kay liquid type kini siya mga kaigsunan no nga iniga pwede gani ni mong usapon no kining premium D3 soft gel capsule ang usa sa mga purpose ni ani aron nga proteksyonan nga mulig-on ang atong kabukugan mo energize ang ato ang kalawasan kay pag once nga ma ato aning ma-take mga kaigsunan kining premium D3 soft gel capsule dunay kuan mo gud ni dunay premium kada bang dunay kining ginatawag nga medium chain triglyceride no medium chain triglyceride nga pag imo ning i-take ha mukalit og dunay kuan ba dako nga kuan ani trabaho ani niya dito direct sa diretso ni sa iyang imong atay no unya mohatag og instant nga kusog ha kining premium D3 nga do na po'y vitamin D3 nga do na'y VCO virgin coconut oil mahigil nga pamprotekta po para sa anti o kinibang mga virus. Kaya mo ni usa sa mga nakapakgang makaigsunan ni atong panahon sa pandemya sa COVID-19 mga kaigsunan. So para sa itong mga kaigsunan karon, gusto ba ninyo maligo ninyong kabukugan o ligo ninyong kalawasan? Pag-inom o premium D3 soft gel capsule. Mapalit lamang na mga kaigsunan. Diyan karon sa mga butika. Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica mga kaigsunan ng mga pharmacy. By the way, mga kaigsunan, ato sang atuan karon ng mga report si Sir Edgar Himpisaw. Good morning, sir. Ah, may buntag ni muda, Sir Edgar Himpisaw. Ato sang i-check karon ng mga reports gikan sa ito mga sister station sa XFM Network Philippines. Sa Mindanao area, dito na pita sa may Bukidnon, Barangay Dao Council. Gipaklaro karon nga ilan na kuno nga nahusay ang problema sa mga miyembro sa tribal group. Magtiayon kini no unsa may ilahang gilalisan day ani. Atong i-check karon ang report gikan sa XFM Bukidnon pinagi ni Katrupang Hani Lotabios Katrupang Hani Lotabios. Good morning, please come in.
4: Live report. Live report.
5: Giklaro sa Barangay Dao Council niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 nga nahusay na sa Office of the Tribal Council Pamana sa nasangpit nga barangay sa San Fernando Bukidnon nga gikalambigitan sa magtiayon pinaagi sa usa ka opisyal nga kasabutan gitinaw sa Barangay Dao nga ulahinang na-post ang nikaylap sa social media nga Barangay Memorandum Circular Number 2 Series of 2026 kalabot sa giingong presensya sa armadong grupo o magahat nga matod pa magdala og kagubot sa maong dapit human nga una nang nahusay ang problema niya itong Hunyo 28. Base sa opisyal nga katinawan sa Barangay Council, ang maong isyo nagsugod lamang sa usa ka pagtaban. Din usa ka lalaki ang nailang si Kuya Mananing nga mulupyo sa patel talaingod ang nagtaban kang Mary Joy Buansa nga taga Barangay Dao, San Fernando. Tungod kay nalambigit ang ngalan sa maong lungsod, daling ni Kailap ang sayop ng interpretasyon sa publiko. Hugtanong gihangyo sa kagamhanan sa Barangay Dao nga dili iapil, pasanginlan o gubaon ang dungog sa lungsod sa talaingod ug ang mga mulupyo niini. Sanglit kini usa lamang ka personal nga kasaypanan ug dili issue sa tibuok tribong kahinumduman nga temporaryong gisuspenso ang klase niadtong Hunyo 2 aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo ug mga residente. Subay niini, giila ang mong magtiayon nga sina si Onisito Panduma ug ang iyang asawa nga si Mary Joy Buwansa atubangan sa grupo sa tribal council ug mga sakop sa komunidad. Formal nga nasulbad ang ilang problema pinaagi sa paghatag ug pagdawat sa settlement. Mga katropa, para Selfie Beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, X7 News.
4: Live Report. Live Report.
3: Nasalamat ka rubang Hanilo Tabio sa report, mga kaigsunan. On that note, naman tayo oras, mga kaigsunan, hanto na po ugma po no? Sa pag-iguba na to karon sa itong programang Exciting Pilipinas. Sa alas ng natibok ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, kininyong alagad si katrupang Bricks Flores sa magbiling kanyang usa ka may buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Good morning. Ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
6: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
7: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Mauti akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Alan Abayes, sa XFM Davao.
8: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, asensya og integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion.

0: akong ipadayag o sa ragyod ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
1: Axe FM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarice, Ana?
7: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang

0: Polita. Express Polita.
1: Headlines. Mayor Baste, nag-awhag nga ampingan ug magpabiling hinlo ang DC bus sa sudan. Magtiayong senior citizen na palgang patay sulod sa ilang balay ug adunay mga samad pinusilan. Mga namatay sa linog sa Venezuela, misa ka na sa dulan 3,000 ka mga individual. Napulo ka teams, interesado kang LeBron James. Ogi Diaz, mitubag sa akusasyon nga gigamit niya si Kim Chu alang sa monetization. Misteryosong vigilante sa Mexico, gipanggapos ang mga kawatan. Alang sa health alert, sakit sa kasing-kasing, nangunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas, Oga, Mindanao, higala may bundang. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw karon nga Lunes, pizza size na nimulan sa Hulyo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
4: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa-katropang Alan Abay sa mga hukad sa balita. Una sa watong balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, nanawagan karon si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa mga Davaoino nga ampingan ug huptang hinlo ang mga DC bus sa pinagi sa dili pagbandal o dili pagbilin o mga hugaw sulod sa mga sakyanan. Kabahin gini, bigahin ang city government o 200 million pesos alang kini sa pagpalit o dugang 20 ka mga electric bus nga mupuno kini sa kasamtangang 10 ka mga unit. Mukabat sa 30 ka mga DC bus na unya ang mualagad sa nagadaiyang ruta sa siyudad. Sa pagkakaroon, anapa sa procurement process ang proyekto o gaglauman nga maabot o makumpleto ang delivery sa tanang 20 ka mga bago nga bus sa Disyembre ning tuigan. Igula ang reaksyon ni Basti human nga adunay mga misulay o pagpamandal o love notes sa mga bangko sa DC bus. Lakip ang pagpugos sa pagpasakay sa mga wet products gikan sa palengke.
4: Samtang sa laing panghanay sa balitang lokal, mga negosyo nga mag-hire og senior citizens og PWD sa Davao City, posibleng hatagan og insentibo. May express balita si katropang Juvette Espanyol.
0: XFM Report.
5: Giduso ni Davao City Councilor Lorenzo Benjamin Villafuerte ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga maghatag og incentives sa mga negosyo nga moempleyo og senior citizens og persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matud ni Villafuerte, kinsa chairman sa Committee on Social Services, duha na ka committee hearing ang ilang nahimo kabahin sa maong hisgutanan. Dugang pa nga tumong niini mao ang paghatag og tax deduction sa mga establishmento nga mohatag og trabaho sa nga senior citizen og PWDs. Gila uman nga mahuman ang pinal nga detalye sa insentibo pinaagi sa pakigtigom uban sa City Treasurer's Office, City Legal Office og Persons with Disability Affairs Office. Target karon sa konsehal nga mapasa ang ordinansa sa dili pa magsugod ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week karong umaabot nga Hulyo 17 ning tuig aron mas mapaligon pa ang kasamtangang Special Employment Program alang sa mga senior citizens og PWDs. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system adu-adlawan sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
3: CCTV cameras dakong tabang nailhan ang mga naglungkab sa iPhone Store sa Turil ning siyudad. Ang Express Balita manugad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
1: Gibutyag ni Turil Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga dako og nahimong tabang ang naka-install nga CCTV cameras sa gilungkab nga iPhone Store sa Turil Davao City ug sa kasikbit niini nga mga establishmento nga maoy rason nga nailhan ang mga kawatan. Tungod niini, giawhag ni Bautista ang mga tindahan ilabi na ang dagkong mga establishmento sa pag-invest nga makabaton kini og high definition cameras alang sa ilang seguridad.
6: I really would like to encourage all our business establishments, no, nga dako kaayong tabang tungod sa CCTV sa ato ang establishment, na identify natin yung mga suspects. And indeed, I would encourage na especially sa katong mga medyo matataas na yung mga capital ng business to invest in high definition cameras, kasi definitely if may mangyari sa establishment nila, doon ang una naming titingnan. So that would be a very great help sa ating kapulisan para ma-identify natin at masundan natin yung crime. So meron naman tayong CCTV ordinance actually in Davao City. I hope that everybody would comply with it. And sa kanila naman po yun eh, para po sa kabutihan ng ating mga business owners, at syempre tulong na din sa ating kapulisan or law enforcement pag may mga nangyari naman ng incidente.
1: Una nang gikumpirma ni ini nga identified na ang tanang 8 ka mga suspect, diin aduna na 3 ang naaresto samtang padayon nga gipangita ang mga kaubanan ni ini. Mahinumduman nga Hunyo 24 ning tuiga, takna sa kadlawon dihang giransak sa mga suspect ang maong iPhone store ug sumala sa tag-iya nga si alias P. Nagkantidad sa 2.7 million pesos ang brand new ug second hand nga iPhone units nga nadagit sa mga kawatan. Na-recover sab sa kapulisan ang uban ni ini nga gipangbaligya sa usa ka tindahan ug cellphone sa Marawi City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:10 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Nagpabiling suspendido karon ang klase sa mga tulunguhaan sa munisipyo sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino sa Davao Occidental tungod kini sa epektong hatod sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Subay sa Memorandum Order Number 76 Series of 2026 nga gipagula pinetsahan Hulyo 5 ning tuiga, pabiling epektibo ang pagpatuman sa alternative learning modalities o ALMS sa naisgutan nga lugar. Pabiling suspendido usab ang academic learning activities sa Jose Abad Santos ug Sarangani hangtod na sa musunod nga pahibalo. Gimanduan na sab ang mga tulunghaan nga siguruhon ang kaluwasan, kaayuhan ug ang mental health sa mga estudyante, teaching ug non-teaching personnel pinagi sa psychological first aid o PFA, ingon man mental health and psychosocial support services. Sa karon, padayon ang hugot nga monitoring sa probinsyal nga panggamhanan sa sitwasyon sa mga apektadong lugar, pinagi kini sa Emergency Operations Center niini. Na sayran nga dul-an mag-usa ka bulan na ang labay dihang gisuspende ang face-to-face classes ang sa naasoy nga mga lugar gikan uhuman kinigitayog sa 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8 ning tuiga.
3: Aduna kitay 11 minutos na ang paglagutok si Kalasay sa Bundang. Dugo pang hukad sa tonga balita nga lokal, miabot na sa 61% ang nahuman sa construction sa Samal Island Davao City Connector Bridge sumala sa Department of Public Works and Highways 11 Davao Region. Bisan paninigi kanayon sa DPWH nga posibleng mausab ang target nga pagkumpleto sa proyekto tungod sa gikataho nga kakulang sa pundo o budget constraints dinto iga. Bukabat 23 bilyones pesos ang gitibuk ang budget sa tulay diin kadaghanan sa pundo gikan sa loan sa gobyerno sa China ug orihinal nga gitagdang mahuman sa tuig 2027.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, moabot sa kapin 2,000 ka mga mag-uuma sa Humay ug Maisad, Digo City ang nakadawat og cash assistance ilalom kini sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAF sa laing distribution caravan nga gipahigayon sa Digo City Gymnasium ni atong nakalabayng adlaw. Miabot sa kapin 4.7 million pesos ang kinatibuk ang pondo nga gipanghatag ngadto sa mga benepisyaryo. Din matago sa kanila na kadawat ug atag 2,325 pesos nga ayuda. Nasayran nga ang maong programa kabahin sa paningkamot sa gobyerno sa pagtabang sa mga mag-uuma ug mananagat nga naapektuhan sa mga emerhensiya ug kalamidad nga nasinati sa miaging mga bulan. Gipanguluhan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang pagapod-apod sa ayuda uban sa pakigtambayayong sa Office of the City Agriculturist sa Digo City. Sumala sa DA ang mga benepisyaryo sa PAF, mga rehistradong miyembro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. O gilauman nga sa sunod nga hugna sa programa, ang mga mananagat na sab ang makadawat o kaparehong cash assistance.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Aduna kay 13 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita-balitang regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Ang atong balitang regional, hatugan na to sa Santon Vitamin C. Magtiayon nga senior citizen, napalga na lamang ginipatay sa loob sa ilang balay. Og adunay mga samad pinusilan. Ang express balita manukada ni Rostom Villafranca.
0: XFM Report.
7: Napalgang patay og nadugta na ang lawas sa magtiayong senior citizen sulod sa ilang panimalay sa may Proxeta Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Giila ang mga biktima nga sila si Alias Along, 64 anyos, mag-uuma ug ang iyang asawa nga si Alias Sidad, 66 anyos. Base sa report, nakadawat og tawag ang mapulis gikan sa usa ka concerned citizen niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa alas 4:30 sa hapon. Sa pagresponde sa Quezon PNP, nakit-an ang mga patayng lawas nga ana-ana sa advanced state of decomposition. Timaan niya pipila na kaadlaw ang nilabay sukad niya sila namatay. Na-recover sa suko team ang upat ka kabhang ug usa ka bala sa kaliber 0.45. Nakaangkon usab ang mga biktima og mga samad pinusilan sa ilang lawas nga nagpakita nga dunay nahitabong krimen kung foul play. Di kataho nga hilit ang maong lugar gikan sa sentro sa barangay og layo sa silingan nga adunay 50 metros ang gilayon gikan sa National Highway. Sa gihimong ocular inspection, walay timailhan niya giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay kompleto, hanay og walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Wala usab nakita nga agi sa pinugos nga pagsulod sa balay. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, at iba nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, X7 News.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang regional, traffic enforcer patay human mibangga ang gimanehong motor sa nakaparadang truck sa San Francisco. May Express Balita si katropang Ray Alenton.
0: XFM Report.
8: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka traffic enforcer human sa iyang gimanihong motorsiklo nga mibangga sa usa ka nakaparadang dump truck sa National Highway Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur ngadtong Hulyo 2, 2026. Giila sa otoridad ang biktima nga si Joel Vargas lumulupyo sa Barangay Ormaca. Nadawat sa MDR Arimo sa FAIR Team 2 ang tawag alang sa emergency response pasado alas 12:50 sa udto. Sa pag-abot sa mga responder sa dapit nga nahitabuan, dali nilang gihatagan og first aid ang pasyente og padayon nga gimonitor ang iyang mga vital signs. Human sa initial nga pag-atiman sa lugar, gidala dayon si Vargas ngadto sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Bisan pa man sa paspas nga paningkamot sa mga emergency responder, gideklara gihapon nga patay ang biktima sa attending doctor sa ospital tungod sa grabing impact og kadaot nga naangkon niini sa iyang lawas gumikan sa kusog nga pagkabangga. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong pagsu si sa kapulisan kalabot sa dugang detalye sa maong insidente.
9: Okay, pero pag-check sa amo ang team leaders, pag-inapas naman niyang ginawa, pero may protocol na ito din siyang gatod sa DOP. Tapos itabang pa man siguro mga 15 minutes o 30 minutes ang pagtabang sa iya sa DOP. Kaya after mga 30 minutes, wala lang nag-o-one hour, nideclare naman ang attending physician nga wala na siya niya.
8: Ang tipik sa pamahayag sa usa sa mga responder, katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata samtang kita nagabiyahi sa kadalanan. Inom kanunay og Vision X Plus. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kita 18 minutos na ang paglagotok sa ika-alasay sa buntag. O karon sa mga hugad sa balita-balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang atong balitang nasyonal, ato kanato sa Premium D3. Detalye sa itong balitang nasyonal, manukad sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
10: Legal at procedural matters muna ang pagtutuunan ng pansin sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon po ito kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Representative Robert Ace Barbers. Ipinaliwanag ni Barbers na kabilang sa mga tatalakay ng pagpasok ng mga abogado na magkabilang panig, pagtugo ng respondent sa mga paratang, opening statements at pagresolba sa mga paunang legal na issue bago magsimula ang presentasyon. Git niya malagang maitatag muna ang mga alituntunin upang maging maayos ang takbo ng impeachment proceedings. Sinabi rin ni Barbers na handa na ang House Prosecution Panel sa oras na umabot ang paglilitis sa evidentiary phase. Hinimok din niya ang publiko na huwag husgahan ang unang araw batay sa palitan ng argumento kundi hintayin ang aktual na paglalatag ng ebidensya at magiging pasya ng impeachment court. Samantala, hinimok naman ni House Impeachment Spokesperson at Kabataan Partyless Representative Renee Co ang publiko, lalo ng mga kabataan na subaybayan ang buong impeachment trial upang maunawaan ang proseso ng constitutional accountability.
0: Express Balita.
10: Dumalo sa misa nitong linggo ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kabilang sa mga dumalo na Congressman Leila De Lima, Chel Jocno, Isabel Zamora, Joel Chua, Janet Garina, JJ Suarez, Judah Sidre, House Secretary General Cheloy Garafil, at mga private prosecutor na sina Attorney Lorna Capunan at Attorney Amando Ligutan. Ayon sa prosecution team, layunin ng misa na humingi ng gabay at karunungan para sa lahat ng kalahok sa impeachment proceedings, gayon din ang panalangin na manaig ang katotohanan, may patupad ang hustisya at manaig ang rule of law. Samantala, idanunsyo ng pamahalang lungsod ng Pasay ang pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Jocno Boulevard malapit sa Senado tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kasabay ng pagdinig sa impeachment trial.
0: Express Balita.
10: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na magsisimula ngayong araw upang direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nilino ng Pangulo na personal na opinion lamang ito at hindi legal na pananaw. Ngunit aniya, kung siya ang nasa posisyon ng Vice Presidente, pipiliin niyang humarap sa impeachment court kahit papayuhan siya ng kanyang mga abogado na huwag dumalo. Kasunod ito, binigyan din ni Marcos na hindi patapos ang administrasyon laban sa korupsyon, lalo na sa umano'y mga anomalya sa flood control projects, dahil habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pa umanong natutuklasang irregularidad. Itinanggi rin ng Pangulo ang mga paratang ng selective justice at iginit na ang kanyang administrasyon ang unang nagsagawa ng malawakang investigasyon, pag-freeze ng mga bank account at pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects.
0: Express Balita.
10: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong araw. Ayon kay Gatchalian, mahalagang bahagi ng proseso ng pananagutan o accountability ang impeachment trial upang matiyak na gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan. Sinabi niya na sisikapin ng Senate Impeachment Court na ipaliwanag sa maiintindihan na paraan ang mga proseso upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga pagdinig. Idinagdag ni Gatchalian na target ng Senado na matapos ang paglilitis sa lalong madaling panahon habang ipinagpapatuloy ang iba pang tungkulin nito tulad ng pagtalakay sa budget, mga panukalang batas at iba pang mga investigasyon. Inihayag din niya na naghanda na ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon kaugnay ng impeachment trial, kabilang ang mga inaasahang kilos protesta.
0: Express Balita.
10: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mahigit 6,000 polis upang tiyakin ang seguridad sa paligid ng Senado sa Pasay City sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ipinagutos ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin ang pagpapakalat ng 3,250 civil disturbance management personnel at 2,900 reactionary standby support force sa paligid ng Senate Complex. Sinabi ni Asilo na nakatuon ng NCRPO sa pagbabantay sa mga pangunahing access roads, ingress at egress points at sa pagpapanatili ng kaayusan sa labas ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Nilino naman ng NCRPO na panlabas na seguridad lamang ang kanilang saklaw at hinikayat ang mga rallyista at publiko na igalang ang umiiral na mga batas at panatilihing mapayapa at maayos ang anumang kilos protesta.
0: Express Balita.
3: Ato na kita 23 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Balik din sa to sa Dark Bench sa Davao ng Luparan. Ang balita, balitang international.
0: Balita sa international.
3: Balita sa international. Ang ato nga balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Misa ka na sa 2,954 ang opisyal nga ihap sa mga namatay sa kusog na linog nga miigo kini sa Venezuela samtang kapin na 41,000 pa ka mga tawo ang gikataong nga wala gihapon kini makita. Sumala sa mga awtoridad, kapin na 16,000 ka mga residente ang nahimong walay puluyanan tungod sa grabe nga kadaot nga resulta kini sa kalamidad. Sa karon nagapadayon ang search and rescue operations sa mga awtoridad aron nga makita ang mga missing o maluwas pa ang mga naa sa ilalom sa mga istruktura. Samtang gibutyag sa mga volunteers nga nalangan ang pag-abot sa pagkaon, tambal o heavy equipment na importante sa pagluwas o pagtabang sa mga biktima.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Samtang sa pikas bahin natala ang dakong wildfire sa usa ka natural nga dapit duol sa Jaén o Jaén, Spain na nag-apekto sa daghang residente sa lugar. Tungod sa kakusog sa kalayo, dulan 200 ka mga tao ang napugos sa pagbiya sa ilang mga balay aron nga malikay ang o malikayan ang peligro. Mipahigayon ng operasyon ang mga bombero ug emergency responders aron nga mapugngan ang paglapad sa sunog samtang pipila ka mga dalan ang temporaryong gisiradan alang sa kaluwasan sa publiko. Giawahag sa mga otoridad ang mga residente ug turista nga likayan ang maong dapit ug sundon ang mga safety advisories hangtod nga nahimo nang o mahimo nang luwas ang sitwasyon.
0: Express Balita. Express Balita.
3: 25 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang nga balitang nga paugnat sa kusog.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang atong balitang nga paugnat sa kusog ato ganato sa Turbo Man Enhancer. Sa Italia, moabot sa 10 ka mga teams ang nagpahayag og interest kang o nga mukuha kang o mukuha makuha ang serbisyo ni four-time NBA champion LeBron James pila ka adlaw nga nibiya kini sa Los Angeles Lakers. Kini pamahayag ni Rich Paul ang agent sa 41 anyos nga living legend usa ka episode sa podcast nga Game Over. Sumala pa nini nga gitambagan niya og tarong si James nga hunaw-naon og tarong ang proseso sa pagpili og bagong team. Gusto makuha ni James o si James mao ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics o San Antonio Spurs. Nagkampyon ang Knicks sa niaging season o handom nila si James alang sa back-to-back crown. Samtang kung mabalik si James sa Heat, subli niya gining makauban sila team President Pat Riley o Phil-Am coach nga si Eric Spoelstra. Dugang pa ni Paul nga lahi kong modesisyon si James, labi na nga nahimong kabahin na kini sa mga championship team sa NBA.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Alasize 26 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mitubag ang talent manager o content creator nga si Audrey Diaz sa mga aligasyon nga gigamit lamang niya si Kim Chu aron nga makakwarta binaagi sa monetization sa iyang social media platforms. Matod ni Diaz, dili niya kontrolado ang mga intriga o issue nga pirming nalambigit sa aktres o TV host nga si Kim Chu. Gipasabot usab ni Diaz nga ang iyang mga komentaryo o paghisgot sa mga artista kabahin lamang sa iyang trabaho isip showbiz commentator. Ning panahuna, nagpadayon gihapon ang diskusyon sa social media kabahin sa maong issue samtang adunay mga netizens nga misuporta o gaduna usab mga ni kontra sa iyang pamahayag.
3: Aduna kita 27 minutos na paglautok sa kalasay sa buntag sa tuang balitang lahi ra gyud kon LRG. Ang atong balitang LRG hatod kanato sa Santon Plus Gold. Misteryoso nga vigilante sa Mexico gipanggapos ang mga kawatan. Lima na kagikitaho nga kawatan sa motorsiklo ang nakitang gigapos kini sa mga poste sa estado sa Jalisco, Mexico. Nga giingong gibuhat kini sa usa ka misteryosong vigilante nga gitawag nila karon og Batman. Nagsugod ang mga insidente niya tunga-tunga sa Hunyo diin ang unang nadiskubre adon niya kasuwat nga kawatan sa iyahang agtang o nakagaid gini sa poste. Laing mga kinawat nga mga motorsiklo usab ang narecover o sa unahan ini adon ay isuspitahan nga kawatan ang nakagaid sa kahoy. Parayon ang investigasyon sa mga otoridad kinsa nagtuong nga posibleng usa ka grupo sa mga vigilante ang nagpaluyo sa maong nga insidente. Gipasilan-an usab nila ang publiko nga dili magpatuman og kaugalingong hustisya.
0: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:28 sa Aeronato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sakit sa kasing-kasing, nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Nagpabilin nga ang sakit sa kasing-kasing ang nagunahing o nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Sumala kini sa Philippine Statistics Authority, 19.7% sa tanang naitalang kamatayon sa nasud gumikan kini sa ischemic heart disease. Matod sa mga eksperto, ang taas nga presyon sa dugo, taas nga kolesterol, diabetes, panigarilyo, sobrang atimbang o gakulang sa ehresisyo, maoy kasagarang hinungdan sa maong sakit. Ginaawhag ang publiko nga magpili o gahimsog nga pagkaon, mag-ehersisyo kanunay, likayan ang pagpanigarilyo o sobrang nga pag-inom og alkohol o magpabiling aktibo matag-adlaw. Gidasig usab ang tanan nga magpa-check up kanunay aron nga ma-monitor ang blood pressure, cholesterol o blood sugar. Ilabi na nga adunay kung adunay kasaysayan sa sakit sa kasing-kasing ang pamilya. Gawa sa heart disease, anaasab sa ikaduhang talaan ang cancer. Ingon man 11.4% sa stroke, 9.8% sa pneumonia. Ingon man ang diabetes, nga anaas sa 6.1%.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Og higala mo ito naglangkob sa to ang Express. Balita ko na adlaw karon ng Lunes. Pizza size na kayo dimulan sa Hulyo, tuig 2026. Good morning mga kapamilya.
4: First day, katropa.
3: Katropa na itong mga kapamilya.
4: Yes, of course. First day sa work week og school week mga katropa, busa sa mga giduka din ha, wala kamata sa ilang alarm. Oy, galaw-galaw na mga katropa, higop sa ato ang healthy og damian nga kape para makamata no ang inyong huna-huna og ang inyong lawas mga katropa, kay dapat puno ta sa enerhiya karon kay first day in tawo no sa school week og sa work week. Maingbuntag sa ito mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live og naghigop na sa ilahang Xanthon Plus Coffee Mix. Katropang Mary Grace Cruzada, Joseph Cruzada, Paul Kim Arapok, katropang Randy Santisas, Archie Castillones, dini sa may Maa Davao City, Floro Lamparasa, dini sa may Barangay 76-A Bucana, katropang Faye Alcaraz, Ma'am Jing Pegarido, Rex Ordoniza, katropang Angel Comanya, o katropang Ryan Camarillog sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11. O pahabol nga greetings katropang Alan before I forget. Happy birthday sa ako ang manghod.
11: Kinsa ang birthday?
4: Happy birthday sa akong manghod, Andorin Krista.
12: Happy birthday!
3: Okay, siyempre ako ang technician Dre. Si Kenneth Royce Arieta. Good morning o happy birthday din mo.
12: Happy birthday!
3: Ang nag-birthday ka rin pala ako na. Pero kung gusto nyo tayo, karo pa niya utuan eh. At ang ipon mga katropa, ang ato ang The Secret of Health. Tagakaw pa na ito niya, si Doc Remily Tuuy. O ang programa nga Bullseye sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan, mga berita, informasyon at magasawahan. Inyong yours truly, ang inyo asab nga makauban. Sa ngalan sa tuwang Kritibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magaingon.
4: Kamaturan ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!
11: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: XFM.
19: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
23: The Secret of Health.
24: Santod Plus Gold.
25: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
23: Santod Plus Gold.
26: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
23: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
27: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. balit sa mga butika.
23: The Secret of Health.
22: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
23: The Secret of Health.
16: Xanthon Plus Coffee Mix User.
1: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
23: The Secret of Health.
22: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
23: The Secret of Health.
22: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
23: The Secret of Health. X
5: FM.
6: X FM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyot, taga napuntuhan ka po din. Pero akong kriyatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kretin, labi, natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, o tira kayo. Garo na kretin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Realitibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: pwede lang ma-hotspot ang loyalty? Gipakunik na ta mo.
11: Kaklarex, sana!
12: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarex, Ana!
13: Exciting!
12: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ora sa katropa, alas 6:48 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Alright, hello, may buntag. Kumusta? Good morning, mga katropa. Oga, kumusta? Mas lamang gihapon kita, mi amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. Kumusta? Oga, good morning. Welcome back sa tuwang programa nga Bullseye! Alam na ba, ispo, managlawig ta sa kahanginan, kutob talas 9 ng atuang panaga uban-uban sa paghagpat o mga balita, impormasyon nga itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat na masayo, rugmadamlag, mga katropa, ikaw ako na pod o mahimong unod sa mga balita.
1: Bullseye!
0: Apan sa tuwa nga programa, mga katropa, siyempre dilita makahimo sa pag-agenod nga to sa unahan. Kung galing wala kining ato ang mga partners sa tuwa nga panagbanoban, diri sa tuwa nga sibyanan o sa paglawig sa kahanginan. Ang Yes to Health Incorporated, ang mga produktong gigaman din ni mga katropa sa Y2H, mga katropa, ang Santon Plus Gold. Napuntay Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang Santon Plus Gold. Gama kini sa 100% nga extract supplements. Natural ingredients, mga katropa. Ano na ginimang gustin? Malunggay, ampalaya, garlic o spirulina, Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga dapit. Doon na po tayo, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Sama niya ako ang giinom karo, mga katropa. Nga perte yun eh. Ako ani nga i-shake, mga katropa, kay Bugnaw na. O napay mga granules, mga katropa, nga nagapamilit-pilit din, mga katropa. O ako aning ipakita, di ako ninyo, ang paghigop. Kung unsa ang higop sa pubri. No. Nanam! Pwerte ka nanam! Unsa may naadya sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayon hinungdan sa pagkawala sa tuang memorya. Makusgon ang cognitive function sa atong utok nga may hinungdan sa pagkawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala gini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina tambal pa.
1: Bullseye!
0: Oga, syempre mga katropa, nilima kompleto nga to ang adlaw. Kung wala tayo staycation sa to ang mga pinakanindot nga mga resort diri sa tuwa sa Duck Bend sa Davao, mga katropa. Sama na lamang sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Kapoy na baka sa kainit o kasaba nitong Duck Bend sa Davao. Ato na ta, mga katropa, sa New Year's Peak Mountain Resort dito ni sa Mariloga District ng atong syudad. Dito mabati nimo ang bugnaw o gapriskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imong nahuna, mga katropa, o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw kasi lang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect para sa barkada, pamilya o bisan solo travel lamang. Planuha ang imong sunod nga day tour, mga katropa. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang sa barangay Dato sa Lumay, Marlog District ng atong syudad sa Davao. Huwag ang ilang FB page, mga katropa, alang sa dugang detalye. Like, share, usab o follow.
1: Bullseye!
0: Ang ato usab nga Bullseye program, mga katropa. Siyempre, hatod ka na to sa itong mga sukintig paminaw. Gusto mo, huwag maka-stication ta, huwag maka-kape, mga katropa. Like, share, and follow sa ito ang FB page, ang XFM. XFM, ang karaan diha nga dial 97.9, basing mawala mo. 89.1 na karon, mga katropa, nga ito ang dial sa ito ang FM band. No? 89.1. Kaya... kana magung Facebook page nato din ha, na imutan na nganong 89.1 yang nganong 97.9. Dati na sa atoa pod, mga katropa, nga sibyanan na dial sa radyo, karon kay sa Solid FM ug ang 89.1 adunay pagigumbuya sa matag usa, mga katropa, alang sa tong kahusayan. Di mapun na nato ma-change din sa FB page, mga katropa, kay daghang kitag balulisyon. Napay ka mga si Meta nga pwerte ka istrikto ni Meta.
2: Pinawa!
0: Balulisyon kayo. Kita, mga katropa, sa mga nakalike, nag-share, nag-follow, mga katropa, huwag natay raffle karong Biyernes, no sa? And congratulations sa mga nakadaog niya itong last Friday. Kumbaga, katong wala pa naka-claim sa inyo mga ticket din mga tropa, i-claim na kini. And kutob lamang kini ang reservation karong mga tuiga. Palakpasan na kini mga tropa o sunod tuig. Mangita na po tagline na po nga staycation mga katropa. And I hope nga magkapadayan lang yapon na ito ang partnership ani nga ito ang New Year's Peak Mountain Resort. Lones karon mga katropa, pizza size na. Adlaw karon mga katropa sa paghulat. Paghulat kung unsay plastada dito sa Kongreso. Naglabaw na malansa na karon mga katropa nga ito ang mga senador. Kain maka-highlight sila karon focus ti buok kalibutan.
1: Bullseye.
0: Dinhi atong ilhon ang aura sa tong mga senador, isip mga senator, judges, mga katropa alang sa ato ang ginatutukan karon nga impeachment trial batok kang Inday Duterte. Absuelto or convictado.
1: Bullseye.
0: Una pa kita mag-aadto sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan sa mga balita, impormasyon, mga katropa. Siyempre, magpasalamat sa tuwang labaw, magagagaw, mga naghahatag na ito, ugdugang gutlo sa tuwang ginabuhi. Ado na ba tayo mga pagampo karong panahon na nga Ginoo, ikaw magahatag na mo ugiya sa matagranugunya and sa mataga desisyon, mga katropa, sa tuwa pod nga pag-aginod sa matag-adlaw na itong panginabuhian. O every time nga doon na tayo mga desisyon, kinahanglan nga Ginoo, ikaw mag-una ka nun ay taga I may og wisdom og discernment through by your Holy Spirit to lead us and to guide us. So, magpasalamat mga katropa kay dool na pod ang Berman.
2: Pinoang!
0: Apit na mga katropa ni Gimaw ang simud mga katropa ni Jose Marichuy. Bita mga katropa. Kay dagway karo mga panahon na hantod unsa kang panahon na kita mga asinso kay narabata sa middle class na kuno matud pa sa report nga gipanukaran mga katropa sa tuang El Presidente Bongbong Marcos. Dino na kita mga katropa sa tuapon ng mga deliktanan ng mga headlines karong mga orasa. Adlaw karon mga katropa nga Lones sa to mga headlines. Sa itong balita nga lokal, Mayor Baste nag-auhag nga ampingan o mapabiling hinlo ang DC bus sa ito ang dagbayan.
3: Headlines.
0: Mga katropoy, kay ako magduda dyan ko kini mga estudyante blues ba? Anong ganahan dyan mo magmarkang-marka ang ito ang mga bangko, mga katropa, magdalag pintel pen, ya, tapos butangan o kanang heart, ya, tapos nai aro mga katropa, naapad yung kanaganing love notes gini ka sa kilid, o niya na ay mga initial. Anong ganahan magyun mo ana na napadyo magtatak nga I've been here oh siguro tay dito taga Davao City kinuang ngayon masakpan mo mga katropa dunay balaod against sa vandalism. So gina-check na karon sa tuang conductor mga katropa every time nga dunay maglingko din ha nga hinlo pa nya tapos pag lakaw mga katropa pag tanaw dito nga ikaw ang last nga nagalingkod unya ay vandal. Maigo ka sa giingon na itong principle of last touch.
3: Headlines.
0: CCTV cameras na kuntabang nailhan ang mga nanglungkab sa iPhone store sa Turil, Davao City.
3: Headlines.
0: Face-to-face classes sa lima ka mga lungsod sa Davao Occidental. Pabiling kining suspendido sukad maigo ang 7.8 magnitude nga linog mga katropa.
3: Headlines.
0: O ang Samal Davao Bridge, 61% na kunong natapos ang katukuran sa tulay, posibleng malangan tungod po kini sa budget restriction.
3: Headlines.
0: Budget karong 2026. Kapin 2,000 ka mga mag-uma sa Digo City nagadawat kini og cash assistance ilawom kini sa PAPF.
3: Headlines.
0: Sa balita ng regional, magtiayon nga senior citizen na napalgan na lamang ginipatay sulod sa ilang balay. Ganoon yung mga samad pinusilan. Nako.
3: Headlines.
0: The traffic enforcer patay humanibangga ang gimaniho nga motor sa nakaparada po nga truck dito ni sa San Frans.
3: Headlines.
0: Mga truck nga makaparada ba? Maud yun na kasagaram ang tropa ang kadisgrasyahan yung ato ang mga motor.

0: Sa atuang balitang national, mga katropa, andam na kuno ang atuang mga senador. Uy, apil din ang pagka-excited, ha? Excited sila nga mo tackle sa mga kaso. Excited nila ba nga i-convicto? Excited nga kining absuelto. Oh. Murag matest rin, mga katropa, ang tinud-anay nga body language sa atuang mga senador. Sa itong balitang international, mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka na, dulan, 3,000 po na nangamatay.
1: Headlines.
0: Sa wildfire sa Spain, nagkalapad na, dulan, 200 ka mga residente na pugos na gini sa paghikling.
1: Headlines.
0: Sa ito ang mga nilangkob, sa ito ang mga headlines ning oras. Adlaw karon, mga katropa, Osbunta, Lones, o Pizza Size, Anibulan, Saulio, Tuig, 2,000 sa itong programang Bullseye! Good morning kang Martin Navarez Mangiran ug Harold Salang and Ronnie Piho, mga katropa. Ug karon dirita sa tuang mga pagaginod, sa tuang mga balita gikan sa tuang sister station, ingon man sa mga balita sa tuang lokal, mga katropa, atong hatagan og pagtangad tungod kay sa ato nagikaingon, importante ang ato mga balita. Duna kunoy gipusil, mga katropa, kung doon ay gipusil diri sa to sa barangay Ubaldi, Agdao, duha to ka mga babae ang nangaangol. At itong siren, mga katropa, kung unsa na o kumusta ang sitwasyon sa katong mga biktima. O nga nupod nga doon ay mga pagpamusil sa crowded area nga Agdao. Doon na po waitress sa Osaka Karinderia, mga katropa, dito ni sa Digo City, ang naangol, human gipusil o iyahang kaugalingon nga customer. May na lang gani kay naangol ni mga katropa. Ato nga siren ang kumpleto nga detalye, manukada ni katropang Marvin Ibano. Nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Okay na, atong hatagan ng pagtagan, mga katropa, ang detalye may kalabutan nining ulahing nga pagpamusil dito ni sa Digo City, mga katropa. Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Yes, Gwen Marbs.
2: Gikumpirma sa Digo City Police Station nga padayong naka-confine karon sa Davao del Sur Provincial Hospital ug na hinuon kini sa stable nga kahimtangan usa ka waitress sa karinderya human kini gipusil og customer pasado alas 12:20 sa udto ning adlaw nga Domingo. Wala nang ngandi ang biktima apan giingon usa kini ka 35 anyos nga taga barangay Bagong Silang, Maragusan, Davao de Oro. Gisaysay matod pa niini nga samtang gi-entertain og gipangayuan niya kung unsay ordero na niining nagpakaron inong customer nga suspek bandag alas sa 12:20 sa udto. Kalit na lamang kini mibunlot matod pang mga suspitsado og pusil ug walay langay nga gipabuthan kini mga biktima makatulo kay gayon din na duha ka igo sa wala og tuong nga bahin sa dughan ug sa iyang bukton ang naangko niining maong biktima. Hinuon dali kining natabang ug nadala kini sa ospital pinagi sa responding Digo sa CDRMC personnel. Samtang daling misibat matod pang suspek human sa krimen nga padayong subject karon sa gilusada nga dragnet ug hot pursuit operation sa kapulisan. Na-recover sab sa crime scene ang mga baso sa gituohang nga .45 nga kalibre sa armas. Lakip kining duha mismo ka mga bala fired nga bullet, mga katropa, nga gipailalom karon sa ballistic examination. Dugang saysay sa biktima nga gibanabana ang anaa sa 4.11 ngadto sa 5 ang gitas-on sa suspek nga posible nag-edad kini og 40 ngadto sa 50 anyos. Nagsuot matod pa kini og blue nga maong nga jacket og helmet. Kinsa misibat sakay sa itong nga Yamaha Mio Max nga motorsiklo nga walay plate number nga gibinayo sa kauban ni ini nga suspek. Sa karon nanawagan ang Digo City Police Station ngadto sa publiko nga may kasayuran labo sa mga suspitsado nga makig-alayang gilayon sa kapulisan alang sa kasulbaran sa maong kaso. Samtang sa pikasbaing katropang alan ato pong panubayan nini mga orasa, no, ang kining update labot sa nitabong pagpamusil diri sa may barangay Ubalde, Agdao ning siyudad sa Davao. Nunot sa impormasyon nga kagabi nahitabo ang kining nisgutang pagpamusil ug gikaingong duha ka mga babay ang nahimong biktima niini. Atong atangan lamang kana mga katropang dugang detalye ato ang panubayan kana usab sa Santa Ana Police Station. Mo katong impormasyon usab atong nahiposikan sa Digo City Police Station. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Duna kita ay 14 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag, mga katropa. Grabe lunes na lunes pagkini, mga katropa. Bloodbath na! Doon na po'y bloodbath, mga katropa, sa Senado, mga katropa, karong adlaw, bloodbath sa kasong impeachment.

0: And then bloodbath po na to ang dagpay sa Rabaw, kasigpit nga lugar sa Digo City. Doon po'y kaso sa mga pagpamusil karoon mga panahon. Pinipot na sa tuwang sister station, mga katropa, tungod sa away lamang kini sa utang. Ah, grabe no, katong mga mangutangay diha mga tropang way bayad-bayad ha. Attention double action mo ha. Lucky gidunggab kini sa iyang bayaw sa San Fernando, Bukidnon. Tungod lamang kini sa away sa utang mga katropa. Ang report manukad ni Michael Ricabo.
1: XFM Report.
2: Sama ron ang usa ka lalaki human kinigidunggab sa iyang kagalingong bayaw. Pasado alas 6:30 sa gabi ni adtong Bernice, Honio 3, 2026, dito sa sitio Kaswagan, Barangay Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Biboy, 19 anyos, hinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital con BPH San Fernando aron matambalan. Base sa investigasyon sa San Fernando Pinpi, ang biktima ni adto sa balay sa suspek, hinsa nailhan nga si alias Brando, 32 anyos. Toyo sa biktima nga kumprontahon ang suspek may tungod sa ilang panaglalay sa niaging adlaw tungod sa wala mabayrang utang sa ilang gitrabahuan. Atol sa kumprontasyon, wala na matikdi sa biktima nga niduol ang suspek sa iyang likod o gidunggab kini tumong sa walang bahin sa iyang hawak o dali dayong nikyas ang suspek human sa paghimo sa krimen. Alas 11:50 sa gabi sa susamang adlaw, voluntaryong nitahan sa istasyon sa kapulisan ang suspek. Gidala usab nini ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagbanunggab. Sa karon gihikay na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa suspek. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ato na kita 6 minutos na paglagutok sa ikala 7 sa buntaga mga katropa ha. Konsumante sa kuryente sa Davao del Norte ha, pamina mo, walay angay ko ng kalibgan kung asa mo mo bayad. Siyempre dito ni sa Davao Light mga katropa, kaya mo may nagpagawa sa nisutan nga anunsyo mga katropa. Ato nga tayo pagdagad ang detalye manukada ni katropang Larsanyo.
1: XFM Report.
3: Gipamahayag sa tigpamaba sa Davao Light and Power Company kung DLPC nga wala angay kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte kung asa mabayad sa ilang mga power bills. Sa interview ni katropang Arnold Cortez sa programang Bullseye, kang Sherilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, gihatagan ni ini og dugang katinawan nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod di atong Mayo 26, 2026, ang Davao Light lamang ang adunay katungod sa pag-reading, pag-billing og pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante.
4: Iklaro no sa tanang konsumante nato na wala gid sila angay ikalibog. Mm-hmm. Kay kung aduna sila kay nahanglan nga i-settle dito sa ilang service provider until May 25 ra gyud, kay daan pa sa ingon ni attorney beginning May 26, 2026 onwards kami na gyud sa Davao Light ang nag-operate ug kami ra gyud ang naay right na maningil ana sa atoang or na authorized na maningil sa atoang mga konsumante.
3: Giklaro usab ni Lariosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kon ERC wala ipagayong pagpamutol sa mga dili makasitel sa ilang mga power bills hangtod di bulan sa Hulyo. Kinitungod matod pa sa nasinating krisis sa produktong petrolyo.
4: Wala kita'y putol. Muna ang order sa atoa sa ERC, Energy Regulatory Commission, na hangtod July, 3 months na ilang gihatag sa atoa na wala guy mando nga pagpamutol. Tungod na siya sa crisis, no? Fuel crisis, yes. Na gihatag nila sa atoa.
3: Apan ako galing maputlan sa Nordeco, gilayo mo padangat nga to sa ilang accredited customer service center sa DLPC nga naimutang sa Gisano Mulab Dagom alang sa pag-file o request aron mabalik ang linya sa kuryente. Samtang miduang sab o pagpasabot si Attorney Ella Bumanglag kamayan sa legalidad sa Davao Light, kinihuman gihatagan ang otoridad sa Regional Trial Court sa Tagom City ngayong Mayo 26, 2026, pinagi sa pag-issue sa writ of position o giklaro nga una paman kini nahitabo. Gihatagan usab ang DLPC o katungod sa balaod ubos sa Republic Act 12144 sa pag-operate sa ilang franchise area sa Davao del Norte.
5: May 26 ang Davao Light na ang gitag gaan og otoridad.
6: Oo.
5: sa atoang Regional Trial Court dinhi sa
3: Gipasawod sab ni Judy Sanchez, Government Relation Officer, nga lahi matud pa ang kahimtang karon kung itandi sa kaguliyang kaniadto tali sa niya og CDA. Sanglit ang kasamtangang paghitabo, naisubay matud pa sa batakang balaod ingon man sa tulo ka mga basihan sama sa gimando sa korte nga nasangpit ka balaod usa ka konstitusyonal pagdaog sa DLPC sa usa ka hearing sa RTC Branch 2 sa Tagum City nga gitambungan matud pa sa mga opisyal sa Nordeco ug ang pag-issue sa ARC o ga Provisional Authority kon PA kabayan sa Certificate of Public Convenience and Necessity dugang niya ang bisan kinsa musaka sa poste sa kuryente o mamutol nga dili taga Davao Light usa ka illegal.
6: Ug na pag-issue ang ato ang RTC nga notice to vacate, meaning ang Nordeco gimanduan na pagbakit sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte kay ang tanang asset diri giton over naman ni ngadto sa Davao Light karon. Ang Davao Light na ang naay legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system muna ang mga substation o atong mga distribution line.
3: Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
12: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
9: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
0: Balik diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao, mga tropa, gikan sa Davao del Norte. Nagkatipit na itong marita, mga katropa, sa tuwa ang lungsod ng Davao. Dirita sa ito ang mga news trends sa karong mga orasa, mga katropa. Ito ang tagad nga pagtagad. Ang una na itong balita, may kalabutan sa gining pasangil karon sa International Criminal Court, mga katropa. Gikan sa prosecution o gaila kining giduso ang mga impormasyon na ang laod quarry o quarry firing range, kung matod pa, gilubngan o libuan ka mga gipamatay sa war on drugs ni FPRRD. Sigon kini sa ICC, mga katropa, ang ICC manggod igor na maminaw sa gisulti sa prosecution. Ang imong lantawon, mga katropa, kinsa ni mga naglangkob sa prosecution o asa gikan ang impormasyon, gikan na puning Trillanes o ni Dilima. Unya, karo mga katropa, wa mangani magsilbi si Dilima nga nag-imbestiga. Siya pa ang Secretary sa Commission on Human Rights, mga katropa, niya itong panahon na nga ang mga bukog main town sa hayop dinag kanang kabayo ilang nakalot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa mangi mga bukog ya mga tropa sa mga gipanglubong. Yeah, sa laod quarry. Lali man kag 1,000 aji bukog nga nakita sa tao. Bino ang asa ni gikan mga tropa nga mga impormasyon, gikan kang Matobato, gikan kang Las Cañas, kato mga self-confess nga DDS nga pagkapatay. Kanya mga katropa, gikan po ni sa kang Trillanes kanya ito, nga gikuha na po niya ang impormasyon, gikan sa investigasyon ni Dilima, nga wagan ni ka-file o kaso.
1: Bullseye!
0: O niya, nag-DOJ na lang si Dilima, mga katropa, wagya po ni ka-file o kaso. Nga mayor pagani ang ato ang dating nga presidente kanya ito. Ipangutana mga katropa, o nga nung wala ka naka-file o kaso, mato pa niya, impluensyado ko no ang kining nasigutan nga si FPRRD. Iman in town siya mga katropa, presidente that time, kamo man ang impluensyado, kaya nga naman, kamo man ang nasa national nga posisyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kayo ng tawag tropa nga. Hindi na lang sa chorus o unsay decision sa hukom sa kahitas ang dilit ning hukom sa 2 address kalibutan. Ay kasagaran karo mga tropa, mabayaran naman. Ang mga naa sa piskalya, na ay mabayaran. Ultimo ang mga prosecutor, mga tropa, ludo na silang kauban. Sila mga pastorya, ang nasa RTC ng mga judges, mga tropa, sobre lang katapat. Basta lang kay magkapang-decide. Karoon na yun, daghan kayo mga bendalo. Huwag Korte Suprema na lang yun ang atuang ipaabot ang mga tropa kung tulid ba ba.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nadakpan nga suspect sa pagpanglungkab sa cellphone o cellphone sa usa ka iPhone store sa Turil. Oy, todo deny sa pasangil mga katropa. Dili may kawatan! Dili may kakonsabo!
2: Pinawa!
0: Onya, igo lang mi... kanang among van hinon amo na. Pero igo na nagyarkilahan. Nako mo ni problema karong mga katropa kung imo hang siren karong mga panahon na no. Kaya paminaw na to ni engineer David, nabadiat tong video. Sige daw.
13: Sir, ilang years niyo tong ginagawa, sir?
14: Hindi. Wala po kong may nalaman dyan. Wala po kong may alam dyan. At saka wala naman kami ng CCTV.
15: Sir, from Pasay kayo, pumunta kayo dito ng Davao to commit the crime. Bakit
14: hindi po? Hindi po totoo yun. Nagrito po kami
15: sa... Sino ba yung kasamahan niyo, sir?
14: Hindi ko po kilala yung ibang tao dun.
15: May nautos ba sa inyo?
14: Wala rin po. Wala rin lang alam dyan. Hindi po totoo yun. Wala naman makuha sa amin.
15: Yan po, sir.
14: Hindi, amin ta?
15: Sa amin
14: yan. Hindi sana. Doon pa lang sa Iligan. Nakita na yan.
16: So, dinideny mo, sir?
14: Dinideny namin yan. Hindi. Wala pa nakuha sa amin.
16: Taga saan na kayo, sir?
14: Taga rito po sa amin din lang.
16: Dabo?
14: Mindanao. Mindanao po.
16: So, ano negosyo niyo po?
14: Marami po kaming kuwan dyan. May maayos naman yung pamumuhay namin dyan. Talagang na-involve lang yung ban ko kasi hiniram po ng mga kaibigan yun.
16: Ah, nag-arrest o ban ka?
14: Hindi po, mga kaibigan lang po. Pero talagang tinatanggi ko yan na kami po nagnukuan yun. Hindi po totoo yun.
17: Hiniram niya siya na walang baya?
14: Hindi, tropa naman kasi sir eh. Tropa, kaibigan. Kahit sino naman, di ba? Di na di magdamot yun.
16: So, matagal na nilang inihirap yung van niya?
14: Or... ngayon lang kasi. Kahit umuwi po kami galing Maynila, papunta dito. Kasama ko po pamilya ko. Lahat. Siguro, 10 kami mayigit ng mga bata. Nung dumating kami sa Mindanao, ayan. Nung dumating po yung mga kaibigan ng mga van. Mga tropa, mga kaibigan po yun mga pumasok dyan. Pero yung pong pumasok dyan sa Torrel, wala po kami doon. Kahit yung asawa ko, wala naman sa aktong kami po nagnakaw.
15: Sir, nakita po kayo sa CCTV.
14: Ayun, hindi po. Yun ipakita na sa akin. Opo. Kung nakita po ako doon, hindi ipakita na sa akin.
15: I mean, yung asawa po.
14: Ayun, wala naman sa akto, ma'am, sa oras na yun, ma'am. Maaga po yun. Yung pinakita sa akin, alas 6
0: po na sa Turil. Yun.
14: Pero yung nakawan po, alas 3 po ng madaling araw. Kaya tinatanggi po namin yung nakasama po asawa ko.
16: Pero pumasok ang asawa niyo
14: po? Hindi, pumasok siya po, pero wala po sa akto, wala po sa oras, wala po sa araw.
0: Bakit kayo napunta doon?
14: Yung apat na yun, yun ang hanapin nila. Yung nakita sa CCTV. Nakipagtulungan naman po ako sa mga polis to, Torrel dito. Para po makuha po yung mga yun.
0: Okay, so anyway, nabati niya mga tropa na napakagaling magpagaling parang winadol. Mag-winadol. Napakagaling magpagaling. Muna mga katropa, depende na sa interrogation sa to ang mga otoridad kung mutuo sila na mga katropa. Murag hanas, no? Hanas, manubag. Hanas, mga... galing kami ng Manila at napunta kami dito sa Mindanao bago pa lang po kami dito. Eh, bakit kinapunta doon sa Turil? Sa lahat-lahat naman ng sulok ito sa Mindanao, eh, doon pa kayo sa Turil area. Eh, nakita ka sa CCTV. Eh, anong oras naman yun nakikita sa CCTV, ma'am? Hindi naman yun sa aktual. Eh, bakit kayo nandoon? Yun yung tanong doon. Bakit kayo nandoon? Eh, hiniram sa amin yung van. Eh, kasama nga kayo eh! Hindi naman kami pumasok. Eh, kasama nga kayo! So, diba, gamitin natin yung word na kayo yung nagbabantay sa labas. At pumasok yung asawa mo yung ganitong oras. Tapos, nung magnanakaw na sila, eh, wala na yung asawa mo doon. Eh, bakit nga kayo napunta doon? Sa lahat-lahat mo naman ng tindahan dito sa atin sa Mindanao, eh, doon pa sa Turil na yon at nagkataon pa! Ha? Napagnakawan yon at nandun yung presensya nyo prior to the TVR na nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakabaran na ito mga otoridad ang klase ng mga rason mga katropa. Dito mga katropa, nasapika sa bahay sa ito ang mga news trends karong mga oras ha. Mga namatay sa linog dito sa Venezuela, padayon pang misaka, punumatod pang ihap. Grabe no, niabot na ng mga katropa o 1,000 ang mga ihap. Mga katropa, dul ang 3,000 na. Misaka na sa 3,000 ka mga taong opisyal nga ihap sa mga namatay tungod sa kusog na linog. Nga amigo kini sa Venezuela, niyatong Hunyo 24, sumala kini sa mga otoridad. Samtang miabot na sa 41,000 ang ihap sa mga tao, nga gitahong o gikatahong nga wala gihapon makita human sa kalamidad. Gibutyag sab sa mga otoridad nga kapin sa 16,000 ka mga residente ang nawad-an og paniwalay tungod kini sa grabe nga kadaot sa mga balay og imprastruktura sa mga apektado nga mga lugar mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Uni ang ato apod nga iampo no? Katong sa naurabay mga Pinoy dito sa Venezuela pero good thing kay wala ta kadungog mga katropa bagaron og dunay mga naapil ba sa ihap sa mga nangamatay pero apil sa mga naapiktuhan daghan no? Ato mga OFWs ito sa naisigutan nga lugar mga katropa. Sa Pigas Bayan ato nabalikan mga katropa kanina isigutan nga mga news. Ipunta mga katropa ang Nordico mo comply sa bagong order kung namatod pa sa ERC. Yan, palakpakan po natin yan para walay gubot mga katropa. Ha? Kay na gikapoy na in town o pagpasabot ang DLPC nga sila na ang maningil. Gikapoy na ang DLPC sa pagpasabot mga katropa nga sila kuno gitugutan sa RTC. Gutob lang Mayo 26 mga tropa o kini nga sila na ang magpaningil ngadto sa mga konsumante. Muna mga katropa nga naga-intervene karon ang ERC may kalabutan sa bini. Pero dunay pagpaklaro si Dico ha. And the good thing ni Nordico kay dili gusto mangita gobot. Eh. Ang ilaha lang mga katropa is klaruhay ta. O niya naapatay naka-ong-ong petisyon dito sa Korte Suprema that we should have to wait on that. No? Sa side sa Nordico mga katropa, Nordico, matno pa sa balita, mo comply sa ERC order. Temporarily halts operations in Davao del Norte, mga katropa. No, naay mga lugar lamang diri ang ilang ginasite. Ang Northern Davao Electric Cooperative or Nordico announced its compliance with the July 3, 2026 order issued by the Energy Regulatory Commission. According to Nordico, the ERC order itself recognizes that cases remains pending before the Supreme Court concerning both the constitutionality of Republic Act No. 12144 and the exercise of eminent domain by Davao Light & Power Company over Nordico's assets in Davao del Norte because of these unresolved legal matters. Nordico emphasized that the ERC directive is temporary in nature. Oh, ang direktiba sa ERC nga ipahold ang Nordico sa pag-operate o pagpaningil. Katungod na sa ERC mga katropa, temporary in nature lamang kung matod baga na because ang ilahang pinaka-wait karo mga katropa and see ang kining tubag kini sa Supreme Court mga katropa. In the meantime, ingon sila, Nordico stated that it is constrained to discontinue its operation in the following areas of Davao del Norte effective immediately. So, dilitanan mga katropa sa Davao del Norte ang ilahang kining gipaundang. Ang Island Garden City of Sama lamang ilan ang giundang. Ang Tagum City mga katropa ilan ang giundang. Ang Talaingod mga katropa sa Davao del Norte ilan ang giundang. Ang Asuncion mga katropa ilan ang giundang. Ang Kapalong ug ang San Isidro lakip ang New Corillia. Despite mga katropa sa mga development ang Nordico matod pa nag-assured yun that it will continue serving its member consumer owners in 11 municipalities of Davao de Oro which are not affected by the ERC order. So, naadi ay mga lugar, ha? So, dili tanan, Davao del Norte, mga katropa, ang automatic na coverage sa ERC. Ay, katulamang nasampit nga lugar sa Island Garden City of Samal, Tagum, Talaingon, Asuncion, Kapalong, San Isidro, New Corillia. Inaapod, mga katropa, kung namatod pa ay wala nahisakop nini, mga katropa, ang 11 ka mga munisipalidad sa Davao de Oro which are not affected by the ERC order. So kung wala mo niya itong mga gipanganlan sa ERC mga katropa, matupa sa Nordico, kami pagyapon ang manukad sa kabubuton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya niingon mga katropa ang Davao Light & Power Company, nga di natin kuno mo pasakaon sa poste, kaya kung magsaka mo, ipapulis kuno matupa.
18: Pinawa!
0: Ani karon an naghatag niyag gubot mas lukot ani karon. Pero ating alam po ko aning ERC mga katropa, katong daniko niya pa o daniko si DA ang kagubot ni abot o magwalo katuig. Wa, yun din, nag-tingog-tingog ng ERC, nahadlog siro, nanay mga patay nga nahitabo, nanay mga panglupig nga nahitabo mga katropa. Wa, yun, ang ERC nagpakabana. Pero kanong mga panahon na mga katropa, paspas lagi sa Alkitran ng ERC nga nagpagawas o kaning inaaning nga klase mga katropa ng mga deliberation. Mga division, no?
1: Bullseye!
0: Magkapangutana, yuta, mga katropa ning ato ang pong mga naasa gobyerno ba? Basta gani, kusgan ang pribado, mga katropa, nga magapang istorya o mga duol, dali na kayo sila makadesign. Bakit kaya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagingon, bakit kaya tayo ay ganito? Pero tama na, no? Ako po sa Nordico, I salute you. Basta yung nani mga katropa nga para sa mga katilimban, doon ay mga order nga sama nila. Ito lang tahoron. No, ato lang tahoron na. And ako pong gikasulti diya sa mga tao po sa DLPC, mo palabig pag-isog-isog. Kaya sa tinood lang, tagay po din taon, huwag ka na ganing leeway ang Nordico, huwag ka ng respeto. Respeto ba? Ano man? Kay katong nagkagubot na din ang mga tropa, ang Nordico ra ba ang nagaplastada, di ba? Bisa pa man tuulog, dili kayo pa maayo ang ilang serbisyo, pero respeto lang siguro po, no? Nga sila ang nagbuhi din na sa problema niya itong nagka-problema pa ang Danico niya, Danico CDA. Asama mo atong panahon na?
1: Bullseye!
0: Ningon ba ang mga namahala din ang mga tropa nga ato naning ilisan o Davao Light na nangigidring kwan? Ang Davao Light, wala man nagpakitag idea. Wala nagpakita mga tropa o ganang interest. Ano naman, puting gubuta man. Karon nga, nahapsay na, bago pa lang nakalutaw-lutaw mga tropa, ilan ang gustong ilisan o ganang ilagustong kanaganing extension. Ang ilaharabang pagtugot niya ang pag-extend silang franchise. Kung imong basahon mga katropa ang RA 12144 ba to mga katropa, wala na ba dito gibutya mga katropa nga ilahang sapawan ang daang Nordico. Para man pagsulti nito mga katropa nga ang Nordico naputol na ang ilahang franchise o gibawian silang prangkisa sa Kongreso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala sila lagi pang renew pa, kaya wa pa man inaabot noong 2028 pero nag-apply kining renewal pero gibabagan mga katropa sa kining lokal pa lamang nila din ha. Pero wala ra ba gibutyag yung mga tropa nga na putol ang ilang franchise. Mura ka ilang gi-question kini nga to sa Korte Suprema. Kala lang siguro ang paboto, no? Nga, mayingon ang Korte Suprema, Diko! Hipos na lang mo dyan, Diko! Diyan ang panahon na mga tropa, mayingon ta nga, wala yung mimbahay mo dyan. Pero ang ako dyan mga tropa, no? Kanang, dili yung taingon ani ba? Kanang ganing maayo lang yung transition. O magkoy question sa Davao Light mga tropa, in terms of services, magkita mo na to, nalakoy kakuyawan karon. Ano man, wala na ba sila nagdugang mga tropag supply sa kuryente niya? Asa siya nanguhaan na karoon? Ibut niya kung tanila nga, nagkuha mi o kaning supply, blah, blah, blah. Ngindri sa Davao City, mga tropa nga nagkulang naman ganita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh kung wala pala nagkulang, mga tropa, diliunta, musulti ang greed. O niya, mga katropa, wat na tayo brown out, dili ka rin mga panahon na, naaman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, ito rin ang pabuto, mga tropa, pagsabot mo din ay. Ayun eh, pagi ka ng bullying.
1: Bullseye!
0: Bubalik ta mga tropa sa tuwa pang dugang pang isgutanan, dili sa tuwa ang paglawig na to sa unahan. At tingin niyo mga tropa kayang seguridad sa unang adlaw sa impeachment trial ni BP Sara, mas gipahugtan karong mga panahon na. Huwag ang unang adlaw sa impeachment ni BP Sara, mga common witnesses, lakip ni NBI, ang agipang presinta kung si Kinsakin sa sila mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ato ning hatagan o pag-ila-ila karon. Walta! At ang oras sa 7:27.
18: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
24: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
25: XFM.
26: Kaklarek sana!
27: Exciting!
28: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
29: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
30: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
28: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
31: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
32: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
31: Ngano man?
32: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
31: Mali na nga kape ang imong giinom.
32: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
31: Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
33: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
35: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
36: sa mga butika.
35: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
6: Santhon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santhon Vitamin C.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Hi, least puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Musay! Musay!
4: Pinawa!
5: So, para niyo ang pangga-pangga niya. Kanang ako'y pangga-pangga niya, istorya na! Labomitaw ga, nana, di na pangga-panggo na. Diba, Brad, tol-tol na to, Kuya Brad na to, nga si Romel Burnia, nga nagkuyog sila karon ni DCTC Chairman Brad Eric Mamaklay. Nami tanawon cold storage sa communal buhangin for inspection kay naay trouble and God bless sa Kuya Tol. Ayan, talaga naman ang ating Kuya Tol-Tol na to diya. Busy kayong karong panahon na. Tapos Kuya Tol, no? Ato dyan yung suki yung ating paminaw ni. Kada adlaw ni mga katropa. Nag-atiman sa tuwa po din mga katropa nga pag-aginod nga to sa unahan. No? Good morning. Naka-monitor na no ang ato ang mga katropa. Good morning dyan kay Rinalda Jepti, no? Corintira, good morning.
13: Good morning!
5: Good morning kay Tia Alcaraz, mayong buntag, katropang alan, nag-inom nami og Santon Gold. Wow, good morning! Romilita Bacaro, Elmer Curioso Cabillo, Altia Batumalaki Puntillas, shout out live watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. And Leah Manalaysay, good morning Sir Alan, watching loud and clear. Dina Sagrado, good morning ni Mudia. Oy, Dina Sagrado, good morning.
13: Good morning.
5: And si Jing Pigarido, good morning mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Good morning.
13: Good morning.
5: And, also mga katropa, good morning po, no? Sa mga naga-like, naga-share mga katropa, katong naman ay aro kananaw pak. So kana mga katropa ang inalista sa to Adri nga staff mga katropa kay Moni ang inyohang entry para sa raffle karong Friday sa New Year's Peak Mountain Resort. Kamay lang nga like, follow and share nya katong mga nag like na, nag follow na, unya nag share. Ang katong share ninyo nga kuan mga katropa nga kuandri indication kay mailam na mo kasi nag share diri mga katropa. Programa karon moto inyohang entry. The more you share, the more chances of winning. Nakaroon na ito mga katropa o loud and clear. Ha?
2: Bullseye!
5: Unya mga katropa, din lang kay programa ng Bullseye. Monitor mo o pag-share mo sa mga programa diri sa tuwa sa XFM 89.1 mga katropa o sa tuwang live streaming sa kining atuwang Facebook page account o every time na dunay live mga katropa. Programa ng Ronda, Exciting, Bullseye, Sentro o sa ni programa ni nga hapon mga tropa hantong gabi eh, no? Mga programa ito mga tropa rin ato memorize ng uban natin.
4: Pinawa!
5: So, ato ang i-share. So, isa na, karang entry, the more sharing, the more you share, the more chances of winning.
2: Bullseye!
5: Ano siya mga tropa, ha? Ayang, kay pabugnotar ito, kay init na ba daw mga katropa pag humananing bagyuhan na po nga.
4: Pinawa!
5: Ha? Perting inita, grabe kainit yung kaysa ito ang palibot karo mga katropa nga muratag ka nang natin ito sa France mga nagsinugay o ka nang aircon. Dito mga katropa kay nibalit ng punag kabugnaw ang ilang aircon nila lang ibaligya na po.
4: Pinawa!
5: Alas 7.42 na mga katropa. Diri sa tabi sa tuapod ng mga na kuan na ba nako na ko'y utang diri ana pali ano Harold Dasalang Joseph Cruzada may buntag og Mary Grace Cruzada Ronnie Piho mga sayo ka nag-share Harold og Martin Avaris Manggiran mga katropa og kisa pa ning uban diri para kay utang mga katropa ha Jim Pigarido Tia Alcaraz Elmer Curioso Cabillo Lia Manalaysay good morning ni mo diha loud and clear na watching loud and clear. And yes, tanan-tanan yung mga nag-monitor na ito karon. Wag ko utang ninyo ha? No? Ganyan na po. Dirita mga katropa kay unang adlaw sa impeachment ni VP Sara, mga common witnesses, lakip in BI, ang gipresinta ng daan.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Gipasigarbo na nila mga katropa nga. Hello, hello. Di ba sa basta ni? Giuna yun nila si Trillanes, sila si Madriaga. Kaysa paninguban din mga katropa nasa listahan mga katropa. Atin pong babasahin ito. Ito yung mga common witnesses sa VP Sara impeachment trial. Doon ay 17 ka mga testigo ang pariho kining ipatubang sa prosecution dito sa defense panel, mga tropa, sa impeachment trial ni Vice Sara Duterte Carpio. Vice President, apil diri mga tropa ang self-confessed nga bagman nga si Ramil the Kidnapper Madriaga. Di basta-basta ni nga to ang mga nasa prosecution kaya na-prison ng daan. Ganing manablahay na daan mga katropa ba? Ulat ganing-ganing paunsa mabendalo. Number one, gidri mga katropa. Hine nagkurog-kurog karon ang tuhod ni Inday. Nangurog na yun mga katropa ang tuhod sa mga prosecution. Prosecution. Kaya defense mga katropa. Ramil Madriaga guna!
2: Bullseye!
5: Di mo manghurog ka na mga katropa nga kidnapper na o ka ng karnapper? Ha? Mo na ilahang witness!
2: Bullseye!
5: Napa. Si Marivic Pariha. Di kayo ko, familia. Na! Ang sunod mga katropa nga witness mga katropa! Usapod ka sikat karon mga tropa ang nakapa sikat pagmayo sa tuang National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag. Ay basta yun ang ato ang prosecutor, ha?
2: Bullseye.
5: Katugaling mo bayad sa restaurant mga katropa kay dili ilahang kwarta sa taong bayan murag wala lang. Mugasto mo kaon mga katropa, murag wala lang ang minilyon. Matibag yan. Lahi tong tulibagbag ha, lahi po tong matibagbag.
2: Bullseye.
5: Kini mga katropa, isa po ni mga katropa, di basta-basta ni, paborito ni sa mga kababaihan. Ha? Paborito ni mga katropa sa kining mga chika bibs. Sakop niya po ni Matibag, mga katropa, direktor sa NBI. Ah, mga katropa, dili din ni paborito sa mga chika babes, mga katropa. Dili ni paborito. Paborito ni sa kinila ko unahon, kilalaki, no? John Mark Kalilong. Og si Jeremy Lotok. Mga NBI na, ha? Maglalaki ni mga katropa ni si Caroline Moldes Pitoy. Mahingot ako mga katropa nga paborito sa mga chika babes kay ang apelido kay Pitoy.
4: Pinawa!
5: Babae man di ay ni.
2: Bullseye!
5: Marisa Grande! Si Marisa Grande mga katropa, mo ni siya ang taga PSA. Alam ko na yan kung ano ang gagawin ng taga-PSA. Sasabihin ng PSA ngayon, ano yung script natin dyan na itatanong nyo po sa akin at ako po'y sasagot. Siyempre, mo na rin to si Attorney Redon. Attorney Congressman o Attorney yan. Ngayon ko na rin si Jokno mga katropa nga sa laki ba naman ng ating mga ngipin? Sa laki ba naman ng ating mga nakikita na pangalan na Mary Grace Piatos na yan?
2: Bullseye!
5: Atin pong tatanungin ngayon ang PSA, isa sa aming mga witnesses, Madam PSA Marisa Grande. Pangungunahan ko na lang ito mga katanungan ng prosecution. Ha? Ang tanong namin sa inyo, kung totoo ba, may nakalista ba, may pangalan ba, may narehistro ba under sa Philippine Statistics Authority na pangalang Mary Grace Piatos? Ano pa bang sasabihin ng PSA? Ano pa bang aasahan natin na sasagot ng PSA? Na ultimo, ang Office of the Vice President ay sinasabi naman nilang mga pseudonym yan.
2: Bullseye!
5: Basta musulti kay kag pseudonym mga katropa, buti pa sabot angga, wag yun na marehistro sa PSA. Karon sa may papel sa PSA ni karon mga katropa, muingon nga para lang mo testify nga wala namang nakarehistro na Mary Grace Piatos. O niya may ngunit sa lalawistro. Now! We therefore, we conclude that there is no other chocolate drink between Vita Chocolate na putani.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Ah, ito pa, ito pa. Attorney Gloria Camora, mga katropa. Camora di ha? Ha? Okay, labot rin. Sa COA ni ha, Commission on Audit. Uy, bago ra ba to si Inday nga gidaig sa COA, mga katropa, nga money mo na. O niya, karo mga katropa, nag-ilisanay din sa COA. Nag-ilisanay, isa ni si Camora, mga katropa, ang bago nga nailis. O niya, bago pa gani mga katropa, karo na yung mga apan-apan nga nakita dayon, yan, nga tukang Inday. Talaga naman, abangan natin yan, abangan natin yan. Si Amina Pangandaman na! Si Pangandaman, mga katropa, nga usa sa mga gitudlo po niya mga diskaya. Karon witness agis kayang Inday. Ombudsman, Jesus Christine Imolya na! Di, basta-basta gini. Nangurog na yun ang tuhod ni Inday. Day, sarong di ka mo tokoro ka ni Day. Ha? Na si Buying Crispin Rimulya dai, ha? Na gipasaylo sa mga wati dai. Di ka manguro ka ni dai? Nga gika na kinis lubnganan na panahon na lang. Grabe po nang gikan sa lubnganan na panahon. Pamayking ko nila mga tropa nga gahe yun ni si Rimulya, ha? Ingon ba siya nga walang kasalanan ang aking anak. Kahit na nagmamariwana yan. Grabe naman.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Babi, bagay mga jagway
18: niyo. Pinawa!
5: Ay, nako. So, unsa kay papel po lang ni... Sa bagay, sa office mo ni Ombudsman, mag-testify nga money mo na mga kaso. Si Roel Buenaventura, Ronel Buenaventura, mga katropa. Akin si Ronel Buenaventura, siya ning executive director sa AMLAC. So, daladala nila mga katropa tong box sa BIR ba to? Sa AMLAC ba to? Sa bangko? So, murag BIR to mga katropa tong box. Mahiwagang box. Atin pong ibigay itong mahiwagang box doon sa Senado. Eh, bahalan sila na uukban ito. Ay, uukban, may noon yan.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Sabi naman ni Win Gatchalian, eh, bakit nyo yan ipa-ukab sa amin? Ha? Eh, hindi nyo nga naukban yan sa inyong committee. Eh, kami na ngayon na mag-uukab niyan. Na hearing na, hindi naman ito hearing, trial na ito. Nako, muna nga, ningon si, ibalik yung box na yun. Murag na at na gituyo na nila mga tropa para i-highlight mga tropa nga muingon dyan nga, ah, gibabagbabagan. Kunya dyan na masuko ang mga tao. Nga naman na, kung sa mga anak, kabalo ka ning curiosity, ha? Kabalo ka ning mga tropa ning gusto gyud nga maminaw o kanaganing unsay na, o makibaw unsay na mga katropa. Diyan sa sulod ang nga box mga tropa out of curiosity. Muingon sila mga katropa nga unsa jud kay naa sa box nga nung dili man nila paukban? Naa jud ni gitaguan. Ang rason mga katropa kay supa kini sa balaod. Muna wa gani giukban mga katropa sa kini mga miyembro sa committee nila ni Luistro nya karon. Inyong ipasa nga to sa Senado, ningon si Win, dili pwede na. Ibalik na nato sa inyo, ha? Kamoy uka ba na?
2: Bullseye!
5: Kabalo sila mga tropa nga. Kung once ukba nila kini, magatubang sila kaso kay bawal na. Bawal, mga katropa. Bending the law.
18: Pinawa!
5: O niya, kini po mga katropa. Na! Samot na!
2: Bullseye! Bullseye!
5: Antonio Trillanes IV, mga katropa, ang ipapresenta karon nga witness.
2: Bullseye!
5: Mo ni kay mag-live coverage ang ato ang sibyan ni mga tropa pag ukab ani karon sa pag-abli diya sa impeachment trial. No? Tutok mo diri mga katropa sa ato ang sibyanan, labi na sa ato ang live streaming mga katropa. Oh, si Antonio Trillanes IV mga katropa nga nahadlok nga doon na napoy Duterte ko namatod pa nga makalingkod diya sa Malacanang.
18: Pinawa!
5: Saan yung kay kahadlokan na niya? Kaya ang kultura ko namatod pa sa pagkabayorente na po na ang magpatibabaw. Bayolente nga to sa mga kriminal nga katulad mo. Bayolente sa mga rebuilding katulad mo siguro. Ito si Trillanes ay talaga namang nagkakapira, pinagkakakitaan niya itong ganitong klase ng mga usapin eh.
2: Bullseye!
5: So, talaga namang nagkakapira nitong ulupong na to. Attorney Gerardo Del Rosario, direktor ito ng SEC, mga katropa. Ang legitimacy sa mga kuwan na po dani, mga katropa, kini mga ari-arian nila o kini mga negosyo ni Man Scarpio o mga negosyo, mga katropa nila ni tawag aning conduit nila nga negosyo nila ni Sara. So, ang mga katropa mo aning naaning director ko naman pa sa Securities and Exchange Commission na sa kung SEC registration ang pag-aisgutan. About ni sa mga korporasyon. Mga korporasyon, mga katropa. Gloria Humamil Mercado, John Mark Kalilong, ato na isigutan kina ang NBI, Jeremy Lotok sa NBI, og representative from the COA.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Ako nalibog kung anong nai LTO.
4: Pinawa!
5: Anong appeal din mga tropa ang representative sa LTO.
2: Bullseye!
5: Kamo, namoy idea? Kanang representante sa LTO, anong na-appeal ni? Sa CSC, Civil Service Commission, appeal ni mga katropa, well, di ba sa basta, no? Adlog yun ni mga katropa si, kuan, si, ang prosecution panel. Yung sila nga, kurog ng daan ang defense panel. Mayroon niyo sila mga istorya mga tropa o ganaganing nasa gawa sa social media o ingon man interview nga to sa media. Ambot lang kaon sa ikalaki ani mga katropa kung makatingog na nagpangutana ang defense panel sa interrogasyon. Sa pagbali sila ang mga witness, sa pagbali sila mga ebidensya.
2: Bullseye! Bullseye! Ang
5: ato lamang ani karo mga tropa, kung naay gitaguan si Inday for the sake of the madlang people, hoping and praying na maklarify niya kini. Mao gani mga katropa nga niingon tunguban ng mga kongresman, day, pirma lang mi day ha, kay kabaw naman jud ka sa among kasing-kasing day, pero ang kabalo naman ka sa estado karon sa administrasyon day, kapag kadili ka mo pirma day, bawion gyud ni ang budget day.
4: Pinawa!
5: Nya magantos mi day para sa katawhan namo sa muang distrito. Munang buwag lang sa takarunday ha, pero mubalik rami day. Mukanta rami o kanaganing, mubalik ako. Ano? Itong paborito gani ni Dudu Kagas, mga tropa, nga kanta sa katong nidagang pa siya pagka-governor din sa Digo City, mga katropa, Davao del Sur. No? Mamanayahang kanta kanya to, mubalik ako. Kay gimingaw, kanimo. Kanya yung kalaban kanya ito mga tropa, kaya muna yung team song, mabalik ako. Yung kalaban kaya ito si Mayor Sander Khan sa Jose Abad Santos, nga wala ko kadungog mga tropa, asa na ron, kaya nagpabuksing-buksing na lang to. Human nga na-feel din mga tropa ni Dudu Kagas. Kaya wa magsilbi ang iyahang okay sarap.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Sarap namang damhin. Huwag na iyang kanta mga katropa, siya may composer o singer, ana. Ang pagmamahal na ubod ng lambing.
2: Bullseye!
5: Muna, nausok ka rin ng kantahan na yung mga katropa. Niingon ang mga taga-oposisyon. Okay, sarap. Pero niingon to mga nagboto mga katropa ngay pa-impeach si Inday. Day, mubalik ako ha. Karon lang ni Day, kaya nga naman, saan na itong mga constituents Day niya? Wala, tayo mahatag ito nila. Lain na ba ning gobyerno ha karon kay mamawi? Tanaw ito sa Ifugao mga katropa nga mayor. Naana diyan, nakaplano na, nakabudget na, o naka-feasibility study na, nakasugod na. Nibisita si Inday sa Ifugao. Unsa na hitabo, niingon ang mayor, gibawi ang budget. Grabe ka.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Grabe ka, divilish nga klase nga admin kung ana manggaling mga katropa.
2: Bullseye!
5: Unsa'y tanaw ninyo? Pero diridyo ko na focus. Unsa may papel aning LTO? Nabaka ni si...
4: Pinawa!
5: Si Inday Sara Duterte Carpio wala niya gideklara ang iyahang gipalit nga bao-bao.
2: Pusay!
4: Mao ba? Pinawa!
5: Mao na siguro nga naadiri ang representante sa Land Transportation Office. Naiwan na declare nga sakyanan siguro ni Rolls Royce. Wala na declare mga sakyanan, mga tropa nga mahalon. Katong ang ultimo payong milyon. Nga di mabasa og ulan, di mabasa og dili madutlan og init.
4: Pinawa!
5: Nga payong mga tropa, like sa payong ni Diskaya. Ito yung mga nagustuhan ko sa Rolls Royce ito. Itong payong na nasa...
4: Pinawa!
5: Ano nga may LT yun? Sige lang, atong sa Aeron. Yan yung problema ba rin na lang. Paminaw na lang mo. O paminaw ta mga katropa sa mga kasikas unya mga katropa. Ha? Pagkatawa... Ang una nga salvo og kining 17 ka mga common witnesses ato ni atangan og unsa pa yung mga papel gyud nila mga katropa.
2: Bullseye.
5: Good day mga katropa, Ronnie Paho. Liam Analyzer, good morning also to you and sa mga nag-like, nag-share, nag-follow na karon mga katropa og mo kabalaka. Malista lagi na inyong mga pangalan diri mga katropa kung nag-like mo, nag-share, nag-

0: Ano po daw sila? Eh, inyong bantayan diyan si Risa Raman.
1: Pinawa!
0: Ano ha? Bilibo ni mga tepa. Marugin mo sa itong nasa Pilipinas mo. Asinso, mga dato, nagyutani.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mubalik ang ito nga Bullseye program. Sa itong nga pagbalik, mga tropa, no? Kung makakonect na taglinya ng itong attorney Raymond Batu, upad siya ka-reply manggod, no? Ito ang gini nga. Ito sa Manila, manggod daw siya. Last reply niya sa kuha, nasil sa Manila, kaya nag-aplastada karong mga panahon na. And sige lang, ito na yung kulitugol lang mangyapon pag mag-go signal na siya. Kaya siya mag-go signal lang ko, my friend, ha? Ay, baka wala kaming signal dito. Kasi ng mga oras na yan. So, sige lang, at least, bala kunog nakatugpa na sa airport, mga tropa, basta kay nanay signal, okay lang. So, kinipon mga tropa, kining pag reels-reels ni Attorney Claire na ontol ni Dihang, gidasmagan kini sa mga DDS! Duterte diehard supporter. Ito na istoryahan mga tropa ang pagbisita ni PBBM nga to sa Canada. Okay, sa topon mga reaksyon sa mga OFWs compared sa past mga tropa sa pagdawat ni Duterte o pagdawat nila kang tawag ani mga tropa ang PBBM, unsa ang diferensya. Mag the secret of health muna tayo mga katropa. Hatugan na ito siyempre sa Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix o sa Yes to Health Incorporated. Kaupan na ito din na mga katropa si katropa ang katropa na may nona ito. Ito nga President CEO mga katropa. Katropa dyan na ito siyempre. Hey, Doc Remily Tuoy, standby mo mga katropa. Mubalik ta, humalik ta. Malamang. Alas 8 ano?
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
6: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
12: The Secret of Health.
11: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin Maintain ang normal sa pressure sa dugo. Batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas